0: Salamat sa pagpaabot ng information. Dahil ko na lang babanggitong tabi. Ansa imong pangaran niya? Inihong kunyan mo ini, customer mo ini kang inot yan sa bakery dyan sa Divino. Salamat sa pagpaabot kang concern. Pagpaabotan ni Kimeo Ray. Pait na, palaway-lawayan tayo ni mga tugan.
1: Hala, tira.
0: Ano na inisi man ay Inday Sara Duterte Tabi? Ang masunod na presidente ka nasyon. Natangaya, sir. Grabe, ano? Sa laog ng sarong aldaw palan mga katindugon sa transaksyon na 500 million pesos. Grabe, ano? Winidraw. Bagatugan. Nadangog nito sa mga bareta na pigpaluwas ta. Oh, sabi po mga katindugo ni Violeta Constantino, dating manager kan Land Bank Show Boulevard Branch, na nagtistigo duman sa confidential funds na kunyan, pigsasahot kay Manay Inday. Ay dahil 125 million pa lang sa laog ni sarong aldaw na withdrawal, nakatipon mga tugang ni 500 million. Grabe po, Disyembre 2022, sagkod July 2023. So, transaksyon. Kada transaksyon, 125 million pesos mga katindugo ng pinag-withdraw. Imagine nyo nindo, 125 million mga tugang. Paano ang pagparabilang ka, anadi? Ang 1 million sa nangani? Tugon mo, ang 1 million sa nangani, kung manan ribo, ang tangos-tangos na ang hinangos mong kakabilang. Dahil naman ngayon, sir, tigbilang manwali, pigkikilo na ngayon yan, pigtitimbang na ngayon yan. Taparapareho ngayon ka, sir. Maski ngayon, sinsilyo, pag tinimbang mo ngayon yan, dahil karaman magparabilang kan saro-saro. May timbangan pala ning kwarta, ade. Arog pala niyang kaan. Kaya 125 million mga tugang sa sarong aldaw, kaya pong iluwas sa bangko. Ay nadangog nindo so mga patutsada ni Manay Inday. Marabaso, uto na naman mga katindugon si Manay Inday sa ibang nasyon. Duman po nagpapasad-pasad. Duman nagkalat si Manay Inday. Ipighayag ni Manay Inday mga katindugon na digdi sa Pilipinas na tabi, kantidad sa ng 5,000 pesos, makakuha ka ng kiparagada. Yung iyo na sa naanlaman kan utak kan pamilya Duterte, ano? Ang masunod na presidente ka na siyo. Puro garadanan ang law kan utak.
1: Hala.
0: Oh, sa kabaga ka ini. Talagang may pinagmanahan man, ano?
1: Hala. Tila.
0: Maski dinarana duman mga katindugon sa mahal kong Aremica. Saan ba ito nagduman si kunyan, si Manay Inday, na nasyon? Kaya yeah, unduman mga katindugon, na ipa-play ko, tapig share ko mga katindugon tabi, ano? Big share ko so statement ni Manay Inday. Dangog

0: Alapait sa nakita, mga tugang nini po sa Laogan programa. Kasanggata dyan sa technical department. Fresh na fresh from Bagasbas Beach Resort. Sir Manny Almoguera.
1: Tira!
0: Naglanghap si Sir Manny kan kunyan, parong kang diet. Baman ngayon pala ngayon talagang parong kang diet. Mala kung haranisa na ang diet, aaraw-arawin natin yung diet. Baman ngayon huyup-huyup duman sa Bagasbas.
1: Tira!
0: Ano, Sir Manny, bago pa mga kunyan, hila doon mga sira doon, ano, salabason.

0: Morning Webes. Webes na pala. Antabina si store kon kamotabi manegosyo sa Borbarangay mo yan indotabi mag-put up ni Saropotabi na mini grocery store. Sari-sari store. Diyan kamotabi magsaod sa Tabina si store sa ground floor Cantabaco City Public Market Ricardo's diyan. Wala ka nang hahanapin pa.
1: Hala, tira.
0: Kung nakapagpun ka na, kan sa imong trutindahan sa barangay, gusto mong parambungunan sa imong tindahan, dyan ka magsaod sa Tabina si store.
1: Hala, tira!
0: Iguaman dyan ipig titinda na best kape green, best kape black, best kape gold, pati po sa best kape.
1: Hala, tira!
0: 8-in-1 with herbal mix. Kaya kung panindaan hanap mo, mga manoy, imanay, wala ka nang hahanapin pa. Diyan ka na sa Tabina si store.
1: Hala!
0: Ground floor, Cantabaco City Public Market. Haranihon po dyan sa Maypood Park. O dyan sa Nabaga, sa likodan, kan mabadi pa, matina pa, matuyo pa, mabalaw pa.
1: Hala! Tira!
0: Kataning sa radyan kasarupong Lotto Outlet.
1: Hala! Tira!
0: Tabina Store, iyan po tabi pinamamahalaan kan mahiguso na magagom si Sir Rocky, buda si Ma'am Yoli Tabinas.
1: Hala, tira!
0: Katuwang taman sa pagpapaabot ng mga bareta, mga impormasyon. And switch cell phone and computer repair shop. Kung route na tabi, an sa indong mga cell phone. Day na magduwa-duwa pa, ipahirahay na po nindo yan sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Taan Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, pulido yan tabi, magkuti-kuti ning cellphone. Pulido magtrabaho, barato sa natabi dyan ang servisyo.
1: Hala, tira!
0: Sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, bako sa cellphone ang kayang hirahayon dyan. Laptop, printer, computer, MacBook, tablet.
1: Hala!
0: Kung day na kayang hirahayon, mag-utang ka, papautang na po dyan ng cellphone.
1: Hala, tira!
0: Sa mga estudyante na naghahanap po tabi ng laptop, igo dyan, yung second hand, pero arigladong klase ng laptop.
1: Hala, tira!
0: Kaya dyan na sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala, tira!
0: Nagpo-photocopy naman dyan ka mga dokumento para po sa mga estudyante. Mapareproduce ka mo kan kopya kan sa mga dokumento na kinakaipuan.
1: Hala!
0: Dyan na ka mo magpa-photocopy sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala!
0: To Street Barangay San Juan, Tabaco City.
1: Hala!
0: Tira! Yes po! Tataning sanakan ka sa All College.
1: Hala! Tira!
0: Igwa pa sindaning sarong branch. Kalaban kan Siga Avenue, pasi rin dyan sa may simbahan ni San Juan sa ASY Building. Kahilera po yan kan 7-Eleven, yaon dyan ang sweets.com gadget center.
1: Hala, tira!
0: Para mas madaling komunikasyon, i-follow, i-share, and sa iyang Facebook account, mag-message, tabi, hanapon, Sweets Cellphone and Computer Shop.
1: Hala!
0: Chat nindo si Sir Jun, or kaya si Ma'am Hazel na Sir Dina.
1: Hala, tira!
0: Kung mapag-ibo ka mo nin burak na pangregalo para po sa special location, arog po kan mansary, weeksary, anniversary, birthday. Pinagre-recommendar kan programang ni Androne V. Ubar Saga Flower Shop. Ang pinakang maurag na patag-ibo nin burak sa balat ng lupa.
1: Hala!
0: Ronnie B. Ubar Saga Flower Shop.
1: Hala! Tira!
0: Best kape bouquet, murag dyan magatado. Chocolate bouquet, personalized bouquet.
1: Hala!
0: Kayang trabaho dyan. Kung muya mo naman tabi, maglaog sa magulong buhay, kung gusto mo nang magpasakal. Sige na, magpasakal ka na. Magpakasal ka na, magpag-ibo ka nin burak. Sa Ronnie B. Ubar Saga Flower Shop.
1: Hala!
0: Proktos kan Divino Rostro, ang sayang pwesto.
1: Hala!
0: Magilaog mo nang dyan sa may arko, sa Proktos kan Divino Rostro. Ang primerong pwesto dyan, kampangan kansarong meat shop.
1: Hala, tira!
0: Iyon na po yan ang Rory Bio Bar Saga Flower Shop.
1: Hala, tira!
0: I-chat nindo sa iyang Facebook account. I-follow naman nindo ta nagbablog yan si Mr. Rony Bio Bar Saga.
1: Hala,
0: tira! Rony Bio Bar Saga Flower Shop.
1: Hala, tira!
0: Katuwang taman sa pagpapaabot ni mga barata, mga impormasyon, balayo, gravel and sand. Kung nangangipuan ka ni Baybay Sin, graba na barato, pigdi-deliver kung sa iyong katabi, nagpapag-ibo ka sa iyong mansyon. Manoy Imanay, day ka natabi, magduwa-duwa pa, pasirin ka na dyan sa balayo, gravel and sand, sa Baroktos, kan San Antonio, Tabaco City.
1: Hala!
0: Anapo rin si General Manager, Engineer Jun Balayo, kan Balayo, gravel and sand.
1: Hala!
0: Tira! Engineer Jun, good morning.
1: Hala!
0: Attorney Yami, good morning.
1: Hala! Tira!
0: katuwang taman sa pagpapaabot ni

0: Nga impormasyon mga bata, ngunyan pong Aldao ni Nuebes. Na partner ta board member Carol Siga. Buda si board member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagriparo sa mga taga primer distrito. Day po nagkikibrada po kayo sa kunsangunyan. Mantinido, sustinido.
1: Hala!
0: Ang serbisyo para sa mga taga primer distrito.
1: Hala! Tira!
0: Siga man gilayon.
1: Hala! Tira!
0: Katuwang tamantabi. City Council o Riner Burse, tandaan kagawad sa pagasenso tunay na amigo Riner Burse.
1: Hala! Tira!
0: Tandaan Riner Burse.
1: Hala! Tira!
0: Honorable Mayor Ray Bragais, serbisyo asin progreso para sa Tabakenyo, Tabaco Rising.
1: Hala! Tira!
0: Siringman ni Municipal Mayor Shi Capos Bilocan Bagong Malina.
1: Hala! Tira!
0: Sabi ni Mayor Shi, be happy, happy sana.
1: Hala! Tira!
0: Tama man, pagpaparestreson mo ang buhay, magurang katulos. Dipisil na na nagagadan dahilan sa stress.
1: Hala! Tira!
0: Oy manay na nagdadangog sa programang ini, tibaad gusto mo man na ma-promote ang sa imong negosyo. Usap tayo kaibigan, usap tayo kapatid, mura lang.
1: Hala!
0: Mas dako na nakakaaram kan sa imong nigchan sa namagdakol man ang sa imong mga parokya.
1: Hala!
0: Kaya de magduwa-duwa manoy imanay.
1: Hala!
0: Tagamahan, takay riba po yan sa management.
1: Hala!
0: Anapod kayan tabi. Anapod kayan tabi. Ano nga niya? Promotional strategy. You marketing strategy, what I mean.
1: Hala! Tira!
0: Maray na pag good morning, Richelda Binalia. Kay Salve Canon versus Christian Macenas, Daisy Bernal Bonobra, kay Jenna Brera Christian, kay Sherry Sabilla Biler, Richelle Belen Canela, maray na pag good morning, pa-shoutout na tabi sa mga taga-panarayon, Buda sa Gubat, baka kay Elbay. Maray Merly Pubukan, good morning, kay Mark Chavez, maray na pag good morning, Mark. Oh, maluya, buksing irohon si konsihan.
1: Hala, tira.
0: Kaman daw, mapagal baga magpaparati po ning kwarta. May gobyerno man sana na pwede nindong hagadaan. Dahil magparaharagad sa mga politiko. Taan mga politiko, pag may paraharagadan nindo yan, mamumroblema yan kung sa in magpaparaku aning kwartang ikataw sa indo. Kaya, anong nangyayari? Harabas digdiman, harabas naman ang mga politiko. Ayo, realidad lang yan tabi. Real talk lang kita. Uyugod mo, oral daw. Halimbawa, kurukinyintos ang taon ni Kagawad. O, kung oral daw, sa kurukinyintos may sampulo ka manoy imanay. Nabisita dyan sa imong opisina, matagal ka daw. Sa sampulo na yan, mga katindugon, sa oral daw, pira na, 5,000 na tulos tabi ang hublas. O, gasino man ang sweldo kan sarong Kagawad. Dinarimati na, kaya ano nangyayari? Ah, dididay ng ikataw si Wad, ang gigibo ni Wad, binadiskarte, kung saan pwede makakuha. Kaya ano nangyari? Ang pundukan gobyerno nalilimas. Tayo man sa nampig papanausa sa indo. Iugod mo, ural daw na sana. May kunyan ka, may sampulo kang bisita dyan. Puro ang kaipuhan, a financial assistant, pang bakalbulong, pang palaboratory. Ang kinyintos ko lang man ngani. Na itaw mo sa pang palaboratory. I-multiply mo na sana yan sa sampulo na ural daw. May 5,000 ka oral daw. I-multiply mo. Alimbawa ta, Lunes, Martes, hanggang lang, alimbawa, 20 días ka sana naglalaog ta, bawal man ang kunyan, inihong Sabado, Domingo dyan sa opisina ngayon. Oh. Pero na, naubos mo sa sambulan, sanggatos mil. Pero ang sweldo, mga katindugon kang kagawa, sanggatos mil, di hublas, din tada. Para. Kaya gayon, arog man ka ang siwan, buksing iruhon man. Ano man itagan?
1: Hala, tira.
0: Ariel Art, Burlagdan, dialysis dyan sa Siga Hospital. Madown payment ka ki 10K para sa access at materials da. So mga mahal na bulong, no available sinda, i-refer ka sa ibang hospital. Yun lang. Go, nihali ini sa mga paradangan. Helen, Liam, Bud. Anong Wednesday, Thursday ng bed? Na magagong yan sa aga? Bakong pitcha trying tangon yan? Yan ako man. Tangon yan manay. Kay Josephine Bilian Rodriguez, good morning. Manay Perla Bindan. MJ Bragais Bonobra, good morning Sir Ed. Pa-shoutout po kami sa Zone 4 kan Santa Cruz, Malinipot. Lalo po ang family Bragais na naka-untap sa One Radio. Lisbon Layo Bancosta, Madrid.

0: Dali mananggad po ang dulukan si Wadroy Imperial kan nadiskwido so aki ko. Iyo to minauman tulos kipambakal na bulong 2 times na depende po kung bako siya busy o isugo sa staff niya. May tagasulog mandig di si ano, si Kagawan. Tanang tatao manda.
1: Hala, tira!
0: Di ayos, pwede naman pala na ako maghagad-hagad kiwad. Wadroy! Beke naman dyan.
1: Hala, tira!
0: Masawi-sawa. Elizabeth Miriam Bueno, uni, may dagit kay, para kay Cons Roy Bon Imperial, ika po ta naglaog ka dyan bilang public servant, laoman mo na po na may marinir sa imo na mahagad kitabag po. Halaw, bako man palang dagit. Pagirom doon. Maria Erma Bermundo Barba, Maricel Binyas, good morning tabi kay Mama Lourdes Binyas, kan Pawa, Tabaco City, sabi ni Maricel Binyas. Alan Discalzota, good morning tabi sa Marirok Poro 4, perming nagdadangog kay Des Buban, good morning. Kay Thea Bio Bragais, maray na pag, good morning. Ano ang pamahawan mo tabi, Thea? Pahagad ako. Pwede man tabi magagad tabang sa imo tabi? Opo, pwede tabi, pero ang nagahagad din yung tabang Marie Marianes. Tama ba yan eh? Ansay mo nga pinido. Nagangayo-ngayo digdi sa mikropono. Taansayin dong lingkod. Pobring tikoy ma. Minsan igwa, minsan dae. Pero mas dakol ang dae kaysa sa igwa. Kaya kon mahagad ka, Marie Marianes, pwede ma. Magtaram ka lamang asinan sa kong kalag maumay. Maray Perla Bindal, good morning.

0: Da, kahurunos mo na, na kung pwede makisama. Dapat di pa lang pangangaling na yapir. Say mo ba? Diyos mio, Pierre Ligones na buhay sa ibabaw kang kinabahan. Lidoran Burlagdan, good morning. Yeah. Baad po naglalambing lang ang konstituent tabako. Digdi, kamo hagad tabang sa istasyon. Bako sa mga politiko, dakol digding sponsor. Day ka mo matios ni, day ka mo matitios ni Luz. Day mo pagpaparasulaos laon ako. Dako ang nakukonsensya pag ansa kuyang bulsa dayin laog. Ang pagmati ko kasalan ko na day ko natawanan kaya day mo ako pagpapara rituhon yan sa mga nagharaga.
1: Hala.
0: Di ka talaga uslaon.
1: Hala. Tira.
0: Para ang kayamanan ko, sinsilyo sa nasa kayamanan ni Conse Roy Bonin Imperial. Alma Balingbing, good morning, Tabi. Kay Eden Alim, good morning. Binasa ko na, Conso, message mo. Dangogon mo kung sa babasahon ko man, pati sa komento mo duman sa post ni Governor Noel Irosan. Nga ni Moragan Pakaatalo. Alas 8.22 sa punin pag, good morning. Mabaltada tulos ang programa.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Pabili po. Ano po yun?
4: Pabili po ng supplement.
3: Supplement?
4: Ah,
3: wala po kami ganon. Vitamins lang for immunity.
4: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
3: Ah, alam ko na. Antiviral ba kamo? Ito ang TDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay protection at depensa laban sa mga sakit ang Pautiarco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
4: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
3: Oo, uulitin ko ha. Lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pautiarco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pautiarco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganon.
4: Magkano ba yung Pautiarco?
3: Ay eto, 15 pesos lang SRP po yan.
4: Oh, tamang-tama. 750 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
3: Capsule hahatiin. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pautiarco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas virus. Ganon, nakakaloka!
2: Mare, naghahanap ako ng events place sa Tabaco City. Gusto ko sana yung spacious, maganda, han. Tapos, masasarap ang food at worth it ang bayad. Ah, ganun ba? Dun ka na lang sa Casa Vera More Garden and Event Center. Talaga? Bakit? Kasi nandoon lahat yung hinahanap mo. Meron silang magagandang indoor o outdoor venue. Mapag-grand celebrations o intimate celebrations man yan. Madaling puntahan dahil malapit lang sa sentro ng Tabaco City. May hotel din sila o extended stays. Pagdating sa food, meron silang catering services na sulit sa sarap. At sa dami ng pagpipilian na siguradong magugustuhan mo. Bukod dyan, meron pa silang food trays, food packs, food carts at restaurants.
5: Imagine Casa Veramore, where elegance meets celebration, European-inspired architecture, lush gardens, and exquisite flavors, creating magical moments you'll cherish forever. Celebrate life's most beautiful occasions, from weddings, birthdays, debuts, christenings, anniversaries, and reunions, to corporate seminars, private events, inductions, and graduation or recognition ceremonies. Choose from Hestia Hall, Jardin de Hera, Luna Piazza, or Marian Hall, each designed to bring your vision to life with timeless sophistication. Indulge in our Filipino, European, and Asian fusion catering. Planning beyond the venue? We also offer full outside catering, food packs, and party trays. Perfect for celebrations anywhere. Make your sweetest moments even more delightful with Sweet Grazelli Food Cart. Dine with us at Mauritius Food Hub Restaurant. Capture memories with our photo shoot session service around the venue and relax in comfort with our elegant room accommodations, complete with private bath and tub, cable TV, free Wi-Fi, air conditioning, and a delicious room service breakfast. Book now. Visit our Facebook page or call 0908-952-2422 or visit us at Asmin Street, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Beside Pure Gold at Casa Vera More, we make celebrations effortless, refined, and truly unforgettable with elegance, flavor, and a touch of amore. Casa Vera More, your complete destination for every celebration.
6: Mga padi, mga madli na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
7: Eh, kapalan?
8: May...
7: Ah. Ha? Nata, masain ka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle na makidagdag na gamit sa harong.
7: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
8: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
7: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
8: Oh, ano pati gahalap mo? Musla!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan kang tricycle.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
11: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

nakikabot pa lang sa national, so issue kang mga ambulant vendors, ano? But may nag-chat digdi sa ko, may nag-text digdi sa kuya. Sabi digdi, Sir Ed, padaba ka ni Wad, mga squatters, bako man mga taxpayers. Kaya pala nini nakaabot na duman sa kunyan. Nakaabot na kay Pitag ang isyong ito dito sa atin. Bakit ang hilig-hilig yung pumunta ng Pitag? Ang layong-layo na ni Pitag. Punta lang niyo ang opisina ng alkalde, kaya mag-rally na lang kayo nang sa ganun, mas epektibo yung iyong gagawin, ano? Kabot naman lang, nag-abot na naman kay Ben Tulpo sa issue ni Bika mga squatter, ano? Kasi nagreklamo yung mga lehitimo na mga negosyante dito sa atin sa Tabaco City, sapagkat sila raw ay talagang wala ng income na nakukuha. Marami ho kasing mga ambulant vendors ang nagkalat dito sa Tabaco City, kaya nakarating na kay Bitag. Narunduman ko sa issue kay Mayor, no? Kabot din kay Bitag, ano? Kabot din kay Bitag.

0: Idag. Ang hilig-hilig yung magpabitag, ano? Okay lang naman yan kasi alam nyo, kasi pagka hindi na national television o kaya na national media ay wala ang ginagawang aksyon. Ay, nagbitag-bitag kita rin di alas 8:31 na. At siya naod to, bibitaagon ta din mga katindugon. Ta may pigpaabot sa kuyang concern digdi. Actually, ini pong concern na ini, problema sa tubig dyan sa kunyan inihong Santo Domingo, San Andres, Santo Domingo, kundi ako nasasala, no, particularmente nasa resettlement site dyan sa San Andres, Santo Domingo, and makikipag-coordinate din ako sa alcalde ng Santo Domingo kay Mayor Bong Panda upang alamin ho natin sa kanya kung ano yung kanyang mga gagawin ng sagayon ay mabigyan ng solusyon itong matagal ng problema. At naku, kung inyo pong mapapansin, ano, napakaraming reklamo sa social media na pinopost ng ating mga kababayan mula ho dyan sa barangay ng San Andres, Catanduanes. Catanduanes man sa akin, San Andres, Santo Domingo. Magkakamali tuloy tayo.
1: Hala, tila.
0: Mamayang tanghali kasi kailangang mapakinggan naman natin both side. Hindi natin bibiglayin, ano. Makikipag-coordinate tayo sa opisina ng alkalde ng bayan ng Santo Domingo nang sa gayon, malaman nun natin, ano. Both side. Papabintul po kita din yan.
1: Hala, tila.
0: Papabintul po tayo dito. Kamu talaga kaagang-agang. Rabot ka mo kay Bentul po. Padangog ko na ini pong bako si Bentul po, nipapadangog ko sa indo. Kundi mga tugang, so, natanapakomment kaya si Conse Roy Bon Imperial duman mga tugang sa documentary presentation ni Governor Noel Irosal manungod mga tugang sa pagpapagayon kan Siga Hospital. Gayon ang presentation, matibay an ko niyan, matibay mga katindugon ang production team ni Gob Noel. Tibay gumibo, pati mag-voiceover. Dangugan nindo ini ha, tapos babasahan ko doon mga tugang. So, kunyan, komento ni Roy Bon Imperial. Kasi digdi po, sa inong madadangog, audio-video ko tayo ni, kundi dahi tamanday mo nindo mahiling. Ade, video, audio na lang sa indo. Ani papadangog ko, ani importante madangog nindo tabi mga tugang. Kunan ta tanapa komento si Conse Roy Bon Imperial. Dangogan nindo ini. Para at least sa mga taga-Tabaco madangog na arog na palan kay iningunyan ang Siga Hospital. And kamo na mga premier distrito kanalbay ang buhay na testigo kung ano man ang gad ang igwa diyan sa Siga Hospital. Himation ta tabi ang presentation na ini.
2: Bilang sa indong gobernador, ini ang sa kuyang motibasyon na digdi sa albay, masabi ta na paryordad ta ang salud kanlampag sa ro. Kaya sa ro yan ang magayon na panalminan, lanong galo na sa kuyang mga kaayan.
3: Sa mga huling bulan kang taon 2025, hasta sa presente, nagpapadagos ang pag-upgrade, pagpapakarhay, asin pagpapahiwas kan mga pasilidad, asin serbisyo kan Dr. Lorenzo P. Zige Memorial District Hospital o mas midbid na Ziga Hospital sa Tabaco City sa Primer Distrito kan probinsya nin Albay. Iniyan kamauotan ni Albay Governor Noel Ebriega Rosal, puon kan sa iyang pamayuhan ang probinsya.
4: Hello, Tabi! Mga namumutang kong mga albayanos, kung nahilin po nindo, padagos ang pag-ikot kang sa indong lingkod sa mga hospital, bako sa na po sa Darakula, pati po sa mga Saradita. Alagad po mo niyan, gusto kong tukaroon sa indo, ining Siga Hospital, na talagang saro sa pinakadakula ng hospital sa probinsya ng Albay. Dahil pwede na basta lang magserbi kita o tawad na kiservisyo ining hospital ini, kay puhan so namamatean at saka so talagang lalong-lalo na sa mga helan na sanguyan talaga kay puhan tutukan kan sa tuyang probinsya.
3: Nagpahayag din kaugmaan si Gobernador Rosal tanagpuunang makapagtao ng dagdag na serbisyo sa mga pasyente ang mga bago asin pig-upgrade ng mga kagamitan kang hospital.
4: Number one,

0: Siga baga, kung number of beds, dakula talaga. Buti na yung minsan, almost 300. Now, we have to upgrade other facilities. So, may pundo na po, nalaganta na. Gusto kong pasalamatan ang Sanggunian Palalawigan. Siguro talagang magayon mo yan ang nangyayari sa Puya at nagkatabangan kami. So, pinalaganta po kay pundo para ma-expand air conta na talagang, sabi nga ni Mataramta na conducive para sa rung health facilities ining ER, air conta padak, saka kumpleto, no? So abangan ta po iyan, bibisitaon ko mismo para personal na hilingon ano ang mga trabaho na dapat ilaagta para mahilingta ang pagbabago ka ang ER. Tuwa, siguro nailingin do, nasa construction period na, so OP na istambayan kan mga nagapa-check up. Ini po, pinabago ta poon kang pagtukaw ko. Ongoing na po ang construction, sabi ko nga ni, para sa mga senior citizen, lalo pa persons with cancer. Now, let's services na pigit. Finally, yao na po, nag-ooperate na po so CT scan. Medyo naantala kita kay almost 3 years. Pero, sabi nga, pag pinagtarabangan, talagang magigibo. Now, Tabi, after kaning CT scan, kaipuhan another level na naman. So, ini pong pigapod ng ICU. No? Ini pong ICU na ini, may mga termino ini na para sa tuyang mga health doctors na ini po dapat talagang prepararan, dapat facilities-wise and training kan mga tao na i-assign ta. So, initially, sana makalaog kita mga 6 hanggang 10 para mamatean kan mga first district na medyo arayo baga ang BHRMC. At least kung yung tabi, ang first district, makakamate na. Dahil na po, mahaloy, ikikompleto mo na po ang gamit. No? Para po, magkaigwana, finally, ang sa hospital.
1: Ang mga nagpapadalagan kang Zigo Hospital, nagbiklad kan mga dagdag, asin bagong mga kagamitan, asin servisyo kan pabulungan. Nagpaabot man sindaning kaugmahan, asin pasasalamat sa ipigtataong suporta ni Governor Rosal sa mga pangangaipo kan hospital.
2: Actually, very thankful ako kay Gob kasi po napakalaki po ng improvement po na nangyari. Lalo-lalo na po nang magkaroon na po kami ng mga major equipments po na namin na gagana na po. Yung operational na po siya. Talagang super thankful kami kasi ang dami na talaga. Lalong dumagdag yung mga pasyente namin na nakocover. And then yung mga inpatient namin na needed po for CT scan, at least nakakapag libre na po ang CT scan nila kasi lumabas pa po sila. Medyo yung gastos. Yung three-story building po namin dito sa right side, napagana na po namin yung na oxygen sa three-story building, pedya and medical ward. Kung po sa emergency room, yung sa surgery ward, binigyan niya po kami ng comfort patients, lalo dito sa yung X-ray digitalized na rin po. Hindi na po kami gumagamit ng conventional na X-ray. Meron kami ngayon na ultrasound na. Ay, yung dialysis po namin, ongoing po ang catering po namin. Pulibok kami palagi sa dialysis. Mag-3 shifting na po kami para yung mga patients na makakover po ng dialysis. Marami na po kaming doctor na nadagdag. Yung sa eye clinic po namin, ongoing siya. And we're catering for the process sa buong Bay Province. So, ang monthly namin nag-750 yung pinaka-peak namin sa inpatient. Pero kung daily po, ang patients po namin, nag-range po siya sa 150 to 200 patients po. Yung sa outpatient po is, ang daily po namin is nag-o 400 plus kami. Meron din po kaming water system. Solar panel na po siya. Kaya hindi na po na, hindi kami gumagamit ng electricity for that drinking system po.
1: Mauot ni Governor Rosal na madagdagan pa ang mga kagamitan, mas mapahiwas pa ang serbisyo, asin maipnuan pa ang kakulangan sa mga personahes kang Zigo Hospital para sa malalaoman asin sustenidong kasimbagan sa pangangaipong pangsalud kan mga Albayanos.
3: Nadangog na nindo mga tugang, tabi ang presentasyon ni Gob Noel. Manungod tabi mga katindogon sa pag-upgrade kan Siga Hospital. nabanggit man kan

0: admin Kansiga Hospital. Pagkatindugon, burlagdatan man baga ito, real art burlagdan, burlagdatan ito si Madam. Dialysis center, nabanggit sa dialysis center. May down payment pala, 10,000. So, ECG, ECG man sa kuya, CT scan, libre daan. Ay nako. Dahil nako matara, mga tubo. Ayaw kong masaktan kayo dyan sa Siga Hospital. Kasi naging maganda naman yung pag-accommodate nyo sa yumao kong ama dyan sa Siga Hospital. Basahon ko, sabi ko baga sa inyo, basahon ko sa komento ni Rial. Basahon ko, bago kita malate mga katindugon tabi, bago kita kapusonin oras, tadakol pa kita kipagiramdam!
1: Na ng pag-iinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffees.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa isang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe 6-in-1 Coffee. Para bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket, yung lugar.

0: 18+++. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-2489-8.
1: Mga kabitbahan, kaya mo na bumili ng inyong dream appliance mula kitchen appliances, washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV. Lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Hi, touch me na washing machine. Nakuha akong hulugan sa marketing.
3: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
4: Ling, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
5: Di na kaya. Kaunting galaw lagoy na.
4: Pero pag gusto, may paraan. Kaya bahin lang kami ng bahin ng Paulinimed sa buong katawan.
5: Siya talagang nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
4: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
5: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
6: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pamangalay ang mga pa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pau Linimed na may sikamo extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
7: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa inong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino household.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai, so achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Novo Supermart, and American Grocery.
10: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin po. Tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage. Wow, kahusay naman.

0: Bukod sa comfort free na, magsangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa at ko. Sa'yo,
1: nawairin ang Qsai Massage Oil. Napaka-safe sa din skin.
2: Pait na tabaan no kapuson kita nin oras. Oy, sa mga taga San Andres, Santo Domingo tabi, taon-taon na makikipag-appoint ako kay Mayor Bung Banda. Para dyan sa problema nindo sa tubig, ano? Ramon ta kung noon lakdang ang pwedeng gibuhon dyan kan sa indong alkalde, tabi. Ay nang una, so reaksyon ni... Ano sabi ni Cones, mga tugang duman sa big play ni Gob Noel. Sabi ni Cones, Gob! Nagdadagog si Cones, Roy Bon Imperial. May sponsor da lugod sa satuyang programa, Sir Manny. Ayos man na. Dahil manapasin nila sa tuya lugod na discussion na de. Maray iya. Go, pakihoron ko po bilang SP member kan tabako. Kindly complete all medical laboratory exams, specifically blood chemistry examinations. Kasi kami sa SP ang nanganganaan kan mga parahagad ta mapa-exam sa outside laboratory. Pati po anti-rabies vaccine, need me pa dagdagan mga pambayad kang pasyente, tabako man po libre. Yugon mo yan. Iguaki ko nyan, may pang anti-rabies vaccine sa SIGA, pero bako libre, tamahagad pa sa mga SP members na pandagdag pambayad. Yugon mo ini, tabi na buhay tayo sa ibabaw kang kinaba. Sabi pa digdi, pati mga bulong sa hypertension maintenance. Naghahagad pa po sa muya. Okay na po sa muya, so hagad indang diit na sa pabalik-balik. So mga nabanggit ko, dai may man po kakayanon per me. Oh. Totoo mga katindog, makantidan. Kasi pag sinabi mong laboratory, ang pinag-restoryahan dyan, ribu-ribong tindogon. Ano yung supigsasabi ko baga sa Indo? Na kung sa Laog Kisarong Aldaw, 10 tawan maghagad yan sa saimo, minsan tawanan mo pa nin 200 pesos mga kaiso tawong nagagad yan sa saimo, auyunan, ipopotel media. Kunyan mga tugang, magtugang na ipigagadan nin ayuda, tuminao man, nagtawin nyo ba na pangyaring buhay sa mabaka. Ay, Marina, pagkaaga po.
3: Ito, ang rabis baga, libre talaga yan.
2: Ang rabis, libre.
3: Kundi, ang style pala niyan, ang bulong, ititaw naman sa butika.
2: Ah.
3: Pagkatapos, duman, sabi yun, mabakal, magalat ka nga sa nakikabanga mo.
2: Ah, iyo.
3: Yung style diyan sa, tapos, so, mabakal, papabakalon ka, sa ituro sa imo, diyan sa nga sa luwasan sa butika. Bakal ka mo diyan. Libre sila dyan, pero libre ang napulong.
2: Uh-huh. Gabos na, parang session gabos yan na, po na gabos, promerong inject katulo.
3: Libre yan, kundi ang style dyan, araw kaan.
2: Talagang may sindikato man, Adi.
3: Una, nata, ang matao kang resita, nurse, bako man, doktor.
2: Uh-huh.
3: Yo, basta pagpa-rabis ka dyan, nakagat, sumako ang ikos. Pagkatapos, sir ngayon, magbakal ka mo dyan, anti-rabis.
2: Uy, pamira yan, Adi.
3: Pari araw ka ng style dyan sa SIGA.
2: Ang bida man agad. May bulong sa SIGA, Adi. Tapos, pigdarado man sa butika. Babakalon mo sa butika.
3: May kuala sindang po, senda ng porsintuan sa nandiyan sa butika.
2: Ang bida man agad.
3: Araw ka talaga, sir. Pagpiling ko.
2: Nako, Adi.
3: Nakagamot ng corruption sa Pilipinas.
2: Iyo, Adi. Gabos na relinsyahan, Adi.
3: Oo. Hindi talaga
2: totoo. Mapagalon talaga, Adi.
3: Pagamba ko ang maging presidente, may takot sa Diyos.
2: Iyo.
3: Pag sinabing dahi-dahi.
2: Oo. Pag talaga, basta may takot talaga ko ang hanapon tang leader. Ano yung takot sa
3: Diyos? Mudaan ang leader na, di ba, lidahin na nito ako iboto sa mga sunod, basta mag-ibo ko sa tama mo niyan.
2: Iyo. Tama, iyo. Araw ko takan ang prinsip.
3: Ang prinsip nyo kang ibang presidente, pag naka, maski mga kagawad. Imbis papautubon sa tama,
2: na itagrabing pang garap na itabutan.
3: Maski dahil na nito ako iboto, basta nag-ibo ko na sa tama.
2: Iyo. Iyo ko tanah. Iyo, tama yan. Iyo.
3: Salamat, Tami.
2: Salamat, thank you po. Salamat po sa reaction. bata na nga nitong sulibring kunyan mga katulad.

0: Indogon, libreng CT scan. Day dapat sina magpaparataram na libre ang CT scan sa Siga. Ta may bayad mga to. Kaya ang tao na bubuyo, may bayad.
1: Hala, tira.
0: Dagay man talaga kilibre, may bayad. Kayo kasi mali kasi yung term na ginagamit nyo.
1: Hala, tira.
0: Dapat kasi, pag dahing bayad, dalay, din na yung pagpabayaan doon, kaya ka muna papasinala eh. Good morning, sir. Pa-shoutout po kang mga nagkakapot kang tubig dito sa mo sa San Andres Resettlement Site. Mairak man po kamo sa mo banda. Tulong bulan na kami digdi daing tubig paragal na sang trabaho maaarok pa arayuon inkan mga aki igas pa para makaarok kon sain pakiman mayor padarahiman kami so makaayos tabi so tatao bako sumas digdi pag tinaraman ng kuslab pa mahirap po kamo sa mo kaini man ang napaw no. Tapos na ugaring kita ni oras. Good day po. Ako sa Roman sa Natabangan ni Roy con si Emperor. Ni Roy, na-confine ako siya mismo. Nag-contact sa mo. Ay, very good, Rosby. Kay Wad, consiram ka mo mag-rane. Ta, ba? Bagong malinaw na naon ni Jitmatic. Natawanan nga ni kami kan-eleksyon. Nakabot naman. Sa malinaw. Rihin na kasano ba? Ha, ha, dahil man tabi ko. Dahil ka na mag-intra. Pang bakal na sanang daya pero yung pagtao mo. Irina Perez, Soray, na good morning. Good morning po. Nag-iulok ako, sir, sa'yo mo. Ay, salamat na nag-ulok-ulok ka mo. Marilo Mirandir. At siya na lang iso. Takapos sa kita ni Alas. Kevin Bolaños, doctor sa dialysis na Bicansiga. Dahil po sinda nakasingil na singkong duling sa pasyente ko. Antik sabi po na singil na 10K. So pagkaag, ano yan, tabi, ito kan access kan pasyente sa operating room. Ito, dahil na po nakasingil ang dialysis center sa mga pasyente, ang bulong tabi, natataunin da iyan. Pero pag wala talaga supply tabi, mabakal man kami takay puhan. Mga mabuot buda marayon tabi stop dyan, nahiling ko kan pag-alaga buda pag-asikaso ninda, susaro na pasyente, tinaunan nga ni kan doktor dyan, na catheter, ta wala po na pambakal. Sabi ni Kevin Bolaños. Dapat loads bako na gibo sa San Lorenzo so giveaway is duman sa Suna dapat tama. Tay mantay ba man si Muya gayo. Gayon mo yunon mo baga ano ni gayo no na. Arugon gayo si Sir Rocky. Paparon na ko talas alas 8:55 na. Salamat ah sa mga sponsors na mapon kita kon sa ano na sa Enero na. Ay sa Enero sa Agosto na talanganin man. August 3 Lunes punantaan sa imong sponsorship.
1: Hala.
0: Param lang una ako tabi mga katindugon para magtaong dalan sa masunod po na programa. Antabay kamo sa programang Talubo Tabako. Dakol kamo kay manunodan. Siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon. May pa-premyo pa kaya sign ka pa. Antabay po sa masunod na mga programa Talubo Tabako. Kasabay po si Ma'am Cecil Amonga. Kasi doon pa ipasay ko na katabi na mga komento. Health Department, si Sir Manny Alascong Presco. Hali po sa Bagasbas Beach. Salamat kasi nung padagos sa pagantamay. Ako ini Sid Bordeos po lang pinalagatak sa mikropon. Ludo sa sino. Ligi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindog na.
2: Radio News FM. Tindog na sa buong Bicolandia. Yeah!

0: Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Katawan. Iwas ng marakit, huwag mag-Best Caps Food.
1: Ako, Construction Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitaon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone.

Well, good Thursday morning. Kamusta ka na nga ba, Katalubo? Reaching for your dreams pa rin ba? Ako po si Saso Amog, kasama mo sa pag-abot mo ng iyong pangarap para sa iyo at sa iyong pamilya. And of course, para sa ating bayan. Kung nakapakinig po kayo ng nakaraang sona ng ating Pangulo, ay hindi niya nabanggit actually na magpapadala ng sarili nating space rocket sa buwan. Rather, during his fifth State of the Nation address on July 27, 2026, inanunsyo ng ating Pangulo yung mga plano to conduct the Philippines' first sounding rocket launch test and

Noobi, in one of our quiet moments, nanood kami na aking isang podcast featuring a rising young son. At nabanggit niya na mapalad tayo sapagkat may tinatawag ng parenting coach. And I am sure that many Gen Xers like me wish that in our parenting day, we had a parenting coach. Sa mga nabanggit niyang technique kung paano mong maaari yung mga bagay na nasa iyong control. At pre, huwag ngitin yung mga bad of your tulad ng reaction mo sa isang itang ginanak. Ik na mabuti yung mo sa kanyawa. So, ang tawag niya, and ito, pinasimulan din itong siyempre na ito ay huli na isang taba. So, ang iba sa atin, pinagsinatin o di kaya ay FO God, ano, friendship. Pero ayon sa psychologist na ito, mas maiging

0: FM kun sa buong Langgia.
1: Okay, at hintay natin ang ating very walang ilan sa inyong mga suggest. Swagerong, sabi niya, good morning, ma'am. Senda kay Chapa, shoutout po. Na si Murse, si Nora, no, si Ophelia, Herb Boragay, and Bria Tindu. Lamat po. Good morning, ma'am Cecil. And pabati po sa Gabos na taga Ginubat, Purok 5, kay Mama Elsie Bongal. Tapos sa Gabos na taga San Isidro, Iraya Malilipot. Lalo na Monte Alegre family, kay Tita Evelyn na pirming nakatutok sa programa mo, Baby Sky. Aswa Gerong Vlogger says, Luke 18:1, always pray and never give up. O nga naman, sabi ni Sana Apin, bago po sana mag-bullet train. Oo nga, bullet train. Kaya yan, ano, sa ating Pangulo. I like it. Riza Loso, and happy listening po sa inyo.

0: Kung magkakros-examine pa ako, eh tinanggap na nga naman siya na meron talagang mga depos na lalaki rin nila na talaga namang nag-withdraw. So ano ba niya?
1: Yeah. Kung titignan mo, yung usaptual suspicions, that's also sa DBM kasi.
0: Kaya
1: so yung source of funds, malinaw, gobyerno na gay ng pera.
0: So madali,
1: kasi,
0: I'm sorry, go ahead, attorney Mike.
1: So the source of funds is again irrelevant. Is how the funds were used.
0: Kaya yung kumbaga at one rebuke pa ni Senator Raffy to mga branch managers na isa sa managers I know ni-review niya, but hindi niyo chine-check. I mean dapat ba chine-check pa nila? I mean linga no sa and of course sa dumaan office of the vice president, kailangan nga ba na yun talaga please, or mukhang ano na siya. Wala namang may ganun bang SOP or it relevant doon sa case? Bakit pa yun ni Senator Raffy?
1: Ang relevance yun kasi yung mga land banks what their role to quest for space.
0: Kaya nga pinagalitan.
1: So, siguro personal capacity as a citizens, questioning yung mga ganong kalaking di ba? Let's say sa MIDA, sa AMLAC, na mamonitor naman dapat yun. Because bank is also a bank.
0: Diba?
1: Miss ang questioning. Ang pre-tanong, the land bank official should be questions of withdrawals. Ilang karapatan
0: wala
1: silang katungkulan na ganun.
0: Oo. Lumalabas na last siguro tama ka from interviews na manahimik na himik na lang ang marami sa kanila kasi yung talaga killing nila ano isabihin na si Senator Ral talaga ang pinakabihin at pinakatama ang ginagawa
1: kasi ganito yan your judge ka narinig mo yung right.
0: Yeah.
1: Ang question sa isip mo, paninig testigo o hindi? Sa tingin mo hindi wala, then don't believe. Tingin mo kapanipaniwala, then gamitin mo yung decision. Wala ulan na testigo para mapatunayan mo kung nagsasabi ba ng totoo o hindi yung testigo. Your job, right?
0: Oo. Kasi kanya-kanya silang attorney tamo yun kay kita mo naman yung line of question or I'm me, di ba? Well, maganda nga mo yung kaysa, no? Sa hindi na lang siya nagtanan persecution. O di may siya, di ba?
1: Yes. Yun na nga sinasabi natin na mockery of the process. Kasi yung mga judges, they're not judges.
0: Ibang-iba nga, ano?
1: Behaving like advocate.
0: Ibang-iba pag nakita mo. Well, napanood naman din nung impeachment trial ni Joseph. Ang talaga, nakita mo na yung mga abogado talaga ng defense at ng prosecutors, di ba? Kitang-kita Joker Arroyo, no, yung mga kongresista. And of course, yung defense naman, alaga, pero Jess, marami sa kanila tahimik lang talaga.
1: Yeah, kasi trabaho lang nila is timbangin. Timbangin yung mga...
0: Oo.
1: That's it. Kulang. Sam-sam din. Ganun talaga. Na akma. Then that's it. Ganun talaga. Ngayon, gusto magsalita, pa-project sa camera, ginagamit nila pagkakataon yun. Kunwari,
0: kaya nga.
1: Malabas pa nila. Why I keep on saying, seeing a mockery, a mockishment post.
0: Kung i-rate, well, as doon. Well, ang pinaka natutunan ni Michael was yung trial ni former president. Tama po?
1: Yeah, that's correct.
0: Kasi nandun ka.
1: Actually, baka mas nakatuto ko ako ngayon kasi sa...
0: Nire-review niyo.
1: Lagi ko. Dahil sa mga katutunan.
0: Pero, ibang-iba, how would you... Well, yung decorum,

0: sa kung nangyari, pwede nating maituring na betrayal of bakit.
1: Oo. Kasi yun na lumabas namang na sinabi ni syempre ang pinaka parang star witness nila, tama ba? Ay they're matibag, yeah. No? Eh, pero even yung kanyang ano, pinabalik niya talaga sa grave threats, eh, no? Parang dun niya, yeah, tinamang niya dito sa, well, no, dahil mulo ay banta sa ating demokrasya, banta sa ating na-betray niya ang public trust. Ganun yung kanyang reasoning, eh, no?
0: Parang, yeah. So
1: hinagni-tagni na lang niya. Dahil dyan, ubang mag-volunteer as a as a executor.
0: ang mas pwede pa yung maging abuti sa impeachment trial.
1: Ay, sila ngayon ang mga ano, mga resource persons.
0: Yung pang-Chief Justice Corona.
1: Nyo, I listening to you, it really makes sense. A lot of sense kasi sila yung nag-try, sila yung nag-judge. Siyempre, alam no ang betrayal of public trust. Ano? Oo. At the end of the day, yung mga senador na tatang nun, ano?
0: Yes, kaya ibis matulungan sila to make that conclusion.
1: Mukhang hindi na nila kailangan ng yan ang masakit. Hindi na nila kailangan ng tulong because many have their minds. Diba? Yun ang pinaka-nakakalungkot.
0: Well, oo.
1: Di naman.
0: Probably 10 of them.
1: Damn. Di man. Hindi naman majority. Di naman majority. Okay. As always, nakapasalamat na inyong pag-enlighten sa amin, ano, dun shoes na aming napakikinggan, napakita sa aming mga social media. May final thoughts po ba ang nararapat na, ano, doon sa paglatag ng siya? So, one, ano, patungkol sa misuse, abuse, confidential funds.
0: Tagay ko yung kukuha. Yung, well, at least, yun ang inaabangan ko. Mas makakapagbigay mas malawak na testimonya kaysa dun sa nangyari sa Committee on Justice.
1: Okay.
0: Something na talagang kaabang.
1: Mm-hmm.
0: Also, kung makikinig yung pro tip ni Peter Lacson, maganda rin yun na silang may hain na eksperto how to handle funds.
1: Mm-hmm. Okay. Maraming salamat at Michael Yusinko at mabuhalam namin na busy din kumukuha ng inyong analysis on the... God bless you po.
0: Maraming salamat.
1: Si Attorney Mike Yusinko at siya nga po ay isang law expert, is political analyst and a senior research fellow ng ating policy. Dahil dyan tayo po ay may bibigay ng gift certificate ngayong morning na ito. Ano yung tumbok ng aming interview with ni Michael Yus. At hindi lamang impeachment, saan sa impeachment ang aming naging usapan. Sige po. So message nyo na po. Maaari din kayong 0960093477.
2: Ang maikling kwento po na aking ibabahagi sa ngayon, tunay sa pinsalang galit, lalo na sa ating mga mahal. Merong isang batang lalaki na lubhang magagalitin. O ay nagpasya ang kanyang ama na turuan ang bata ng isang leksyon call sa galit. Isang araw, binigyan ng ama ang bata supot ng mga pako. Sinabing, sa tuwing siya'y magagalit, kailangang magka ng isang pako sa kanilang bakod. Unang araw, pako ang bata ng may tatong pako sa bakuran. Ngunit sa mga araw, natuto ang batang maging mas mahinahon kapag siya ay nagagalit. Kung kaya naman, ang bilang ng mga pakong kuniya sa bumaba sa pag-aaral. Batang mas madalamig ng ulo at maging mahina kaysa ang magpukpok ng mga pako sa kanilang bakuran. Hanggang sa dumating ang araw, natuluyan nang napagtagumpayan ng bata ang kanyang pagiging magagalitin. At sinabi naman ng ama na dahil sa siya ay natuto ng maging mahinahon, maaari na niyang isa-isahing tanggalin ang mga pako sa kanilang bakod. Hanggang sa dumating ang araw, natuluyan nang natanggal ng bata ang lahat ng pako sa kanilang bakuran. Tangan ang kamay ng kanyang anak, sinabi ng ama, Mainam yan, anak.

at hindi ka na masyadong magagalitin. Ngunit napansin mo ba ang mga butas na ito sa ating bakod? Ang bakuran natin ay hindi na magiging kasing ganda bago mo ito pinakuan. Gayon din ang galit. Kapag tayo ay nagsasalita dahilan sa ating galit, ang taong ating napagbubuntunan ng ating masasakit na salita ay hindi na nga magiging katulad ng dati. Katulad ng bakod na ito ay nagiiwan ka ng lamat sa puso ng taong iyong pinagbalingan ng galit. Maaari kang magsaksak ng punyal sa isang tao at saka magsabing, "Patawarin mo ako." Ngunit ang katotohanan ay ang sugat ay naroroon pa rin. Ang sugat na dulot ng masasakit na salita ay kasing sakit ng isang physical na sugat. Yan ang ating dapat tandaan sa susunod na tayo'y magagalit sa isang tao. Ang kwento pong ito ay nagbibigay sa atin ng paalala at babala sa malaking pinsala na maaaring maging bunga kapag tayo ay nagagalit. Sa Epeso 4, talatang 31 ay ganito po ang paalala sa atin ni Apostol Pablo. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Kaibigan, kung meron kang problema sa galit, ito ay iyong mapagtatagumpayan. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoong Hesus, makakaya niyang baguhin at ayusin ang iyong puso. Tayo po'y manalangin. Diyos Ama, lumalapit po kami sa iyo ngayong umaga at dalangin po namin na bigyan mo po kami ng malinis na puso. Alisin mo po sa puso namin ang lahat ng galit at sama ng loob at palitan mo po ito ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat po dahil ikaw nga ang Diyos na nagbibigay sa amin ng bagong buhay at bagong puso. Lord, tulungan mo po kami na maging mahinahon at nawa ay maging daluyan niya kami ng pagpapala para sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at ang nanalo po sa ating quiz ngayong morning na ito ay si, dali lamang ha, si Aika Mikayla tungkol sa impeachment trial ni Vice Sara Duterte at ang issue ay sa issue ng confidential funds, yung misuse. So, tama po. Ano? So, Aika Mikayla, maaari nyo na pong kunin ang inyong gift certificate tomorrow. At sa lahat po ng mga nanalo na dito po sa ating Talubo quiz, ay you have until August 2 para kunin po ang inyong LC.

0: STC gift certificate. Maraming salamat sa pag-join niyo po ngayong araw na ito. Ako po si Cecil Amuaga. Nakapanayam natin si Attorney Michael Yusinko, isang constitutional law expert. And of course, salamat kay Kuya Manny Almoguera, ating naging technical director. Kayo po yung nagsasabing, may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye! See you tomorrow!
1: Na siyang sumagot sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo.
2: Talubo as in asenso lang, kapwa tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
3: sa CP number 0962-409-3467.
2: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
4: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na Bicolandia.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig at ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwater filters, water cleaning elements, stainless store water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Water Treatment and Supply Quality in Purity.
8: Always care bawat tumaagal para di laging tiyo isa na daan kipahan.
7: KU673 Sunsville Clinic offer EB post wound kitchen of the Bicol Zamboyer Air.
9: BMC. Ito siya sa akin, patutahan ang akin. Kaya mayo ang mas kanda gustong sa akin. Subukay green.
10: Spend mix para tunahan po lugar.
7: Accepted na nakaparalit. Like, meron kami activity merchant cards. Success, trace back, and well, yes, LG, old Jolomo, 414 with pay 100 RP. Lang lamang ang with stub floor. Daddy, day 9 a.m. LC, Holland City.
11: We just lost ang dami mo. Next na, we're gonna dig up our call. We
12: got 6-in-1
13: mix. Baka sa dyan, kawang damang kaila. May wang day.
14: More busy, para ito na.
15: Ako po si sabi ng mga atatagi at mata ko. Adias na kapagod to ang mga ipagto na madami ko hindi agwa na ay bukan pa sa lugar.
16: Claims. He's lavender. Need to imagine in a sea of a refresh and reprise you from a veil scent fresh food hand soap. Grab yours.
17: Naman, your resting alaga, beta battery and lubricants. And we unveil the water in Wimag Clare Deep. At sa Pumatex 96040 at 996. Biyahin mo.
18: Pagod sa ahang pagod na dahil may gawin siya suwi.
19: Alagang magbibig. PRT daga, patrilin big siya sa 90. Ang kain mo sa baod sa ni magsaibong nasunod sa chapos sa US Lain Camp Siya Church. Ko si Dinzilan po si Scott of Chanfridge sa Tremaine from Bulkong B. Campos in the Bush.
20: Baang ka, bumis sa Raitresis and sa Kairs batib na rin Greenfields sa Bojers. Kung kayong dinika na tapir sa Bright of Raitoris ish tamarin ng generating operators or 3 or 7 Raitoris ish bumis.

0: kanga sana ito di dogon ko makin ko ninyo kayo.
1: It is one radio.
0: Da tabako bikaw ng radio kay ito. Radio na makinig pa rin dogon na.

0: Heads up sa Gabos, Mangmang, Armory. Accredited na. Ospital 24. Ang sa inisyon, pabor sa up. Consin isyong medikal. Kaputan, manungod sa sendang serbisyo. Pwede tabi ka cell phone number 0259-4827 or follow the list.
1: Magandang ako, magandang umagan dyan. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Tindugon na mako kay Osang Dente Radio. Pag hindi kay makinig, patayin ko. Tindugon.

Uy, dito na may pala. Kina ako dyan. Dali. Anyway. Nag-excuse me dyan sa luwas. Regarding duman sa... Susuko. Matakot ka tabi. Usang balik. Matas. Usang balik. Tat na o. Linga. Dagito. Nirat-rat. Nako. Nakatindugo na. Mag-pay sa Jaya Enterprise. Mama, no? Mrs. Sandy Marinaldo, tabi si Imo. O sa footage, si TV. Madam, Sandy. Kang Jaya. Pupagay ni so, na, ano, na studente po, tabi sarong biktima. Dos, July 2, as o menos alas 8 tapo. Alas 8:30 po, nin pagka. Diyan po, aan ka. Salvation in po sa San Lorenzo. Na kung sa tulong mga individual ang na-aksidente. Na baga, nag-tabi supi. And then, regarding man po duman sa sabi na mong na-interview, so kay Bambi, kasi duwan lalaki, nakasang lalaki, buda sa rumba, na-aksidente. Oo. Confess mo. Nga ni ko tayo ni-discuss din sa program. Ang program, pagmahan, pampogma, paugma para po. So, ako, ako naman din, kasi, tapoy ni Hata. Alis baga po. PNP taba. Palantabi, saludo to. Taga PNP. Po, dire-diretso na po ini. Sana po, dahil na magkarilingawa na sa ta. Bukig urulayan ta. So, nag-saro. Saro. Dan. Susaro. Kipaglaban sa say. Param ko. Nagkaigo. To Sir Manny Kibre. Susara. Uban po. Sa buhay. Si Jasper. Ha? Nisay. Ha? Iyo? Bilgar? Nahiling. Oh. Kaya, buon. Ini si Bilgar Tabe tabay na ang pagbe kay Guaki and nagpa siya mga oras na ini. Hopefully okay na siya no, pero maski na no. So trauma baga sir. But imaginein mo, muntik-muntik ang ka ng magada. Sortihon po ini, tanabuhay si Jerome Burak Tabe. Nawara tabi siya kinaban dahil an pick up na ini. Inot po na nakabangga sa inanta sinda nagtumba na tumba. And then, asinda, sa likod na parte, truck, na nagsuk, nagchat nga ni isa ko, Sir Manny, so may-ari, makikipag-areglo. Di po ako makipag, apod kini, wara ako sesyon eh. Na, although po, initabi si Jerome Burak, pamangkin ini, kaw ko. So, bayaw ko, pamangkin na karnal, pamangkin na nagadan. Kaya, mga post ko sa social, all about, kasi naghahanap po kaming host.

siya. Pamangkin ko naman nga ni Ibaga Sir Manny, ano? Pamangkin ininibayaw. Hanggang ngunyan tabi, yakon po dumada, sugadan. O, di akong idea kung noorin inubong tabi si Jerome. Ngunyan, wala pa pong hustisya. Nanak ko, pa nagsusuko. Uning gray na ini. Ah, kaya gusto, gray. Kaya ako sida ko, maski mag-sign ako, mapaligas. Pag may nahihiling akong pick up, tapos, o, tigihiling ko, sa pasa, talagang madulag ini, pinaayos baga, ano? Parang ipayos. Masa na sa gilid. Kaya, ano? Pero inisa nang isip. Pero kung kaya siya ikamantabi. Ito, surprise siya, si Ma'am Julieta, nag-video. Data po, allegedly ha, day kita, punto, or, bado sigurado. Kasi, itong pic, di ba na-picturean duman sa video ang kang CCTV camera ni Alpacaparo ito. Skill yun na may kamot, baga Sir Manny, no? O, nangyari, sa may Good Life services tabi, na ito kang ano, kang Good Life. So, ito, katabako. Yuhan man tabi. Kaya ako tabi na nanawagan. Sana po ini. Ta, karang masupagmati na may sarong bagay na. Kay, bilang tao na ang Diyos talaga nagpapatawad po kay ni. Paano tawadon kung deman nga ni nagsusuko? Kahagad kitawad or whatever, di ba? Isip ba na sa natabi ang mga katindugan? May poot po kami po sa mga. Kaya ako, di ako masyado nangangaturog. Hanap po kaming ustisya. Kaya, utong pinay to, uminagi da palang dumantabi, dito ni Manu, oras na tiga-tagpig ni Sir Manny, 8:30 na pagkababi, panawa. So may mga into tabi dyan, na may CCTV camera, o biling man, dito man sa natabing, maidagdag bang man lamang po kita sa ustisya. Mali, dahil po sa indo, mahanap nito kasi may kopya ka mo, camera. Iyo po. 8:30 po, exaling ko duman sa video, TV camera ni Ma'am Julieta Sande. Kang Jaya Enterprises. Jaya Enterprises, duman lang sa Honda. Ananing kang 6G. Yan. 6G, ma'am. Mo dyan ki camera tabi, 6G Enterprises. Mali mo uminagi. Pero, nahilita, makaska. Ipapost kito sa video ha. At yan, mapost ako. Kaskasun sa pick up. Iyon ang gadso itsura. Ang nangyari baga, pagod mo, sa gabos ng mga nag-aaragi duman, pick up na gray na uminagi sa mga ori na 8:30. Pwede. Magsala ha, pero may parailing ninda, pun kang vid, nahiling bagad post ko tabi na 15,500 na so oras bagasa siya. Ito po ang susuyo, nag-agi sa JHS, so na gray, alas 8:30 nin pagkabanggi. And poon sa Jaya, magipangaya 6G Enterprises Honda punishment bagatan baka po pwede makihili sa indong TV kami may nahiling po kamong pick up minagi po dyan baka po pakisan tabi sa kuya o sa polis tabi po sa kuna sa namuna kapahiling ta po ini siya po sa PNP Tabako para po sinda na po ining ining salary po na kausa kang pagkansarong 20 anyos tabing lalaki na si Jerome Bura. Duiting na po ini sa Mari Niling mo na, sir. 20 anyos, solong aki na lalaki. Tapos, ito ang nangyari. Basketball. Diyan nga ni sa SK MVP ini. Basketball. Best ugang si Pak. Nag, namamati pag-as na ini. Idagit ka sa sarili mo. Mo sa sarili mo. Sa na sa solusyon. Araw nga, ano. Kami po na nanawagan. Sabi sa Jaya po nin pagkabanggi. Hanggang baka uminagi. Nahiling yung camera ko. Manok. May uminag. 8:31. Ang bas. Malay mo. Tatigisip ko. Kung halimbawa talaga mahanap. Di. Bako man taga Bicol. Di lang ngayon. Tama from Manila. Pasiring niya siya sa or pasiring niya siya sa Sangay or whatever. Kasi tagadigdi. Kung siya talaga itong gray na ito na nakapick up duman. Uminagi sa bas. Ibig sabihin, aram niya ang pasika. Ikaw, Sir Manny, kung dayo ka, maaban, aram mo kung paano ka maglaw. Hindi siya malusot. Ibig sabihin, tagadigdi lang po iyan. Diba? Taka uminagi dyan sa may manok ni Osang Sampangan kang manok ni Osang. Sa liquid drug. Ay, ako po, di pa ako sigurado, pero tagmimi po ini ha. So, gray po, uminagi sa Jaya. Eh, bangge. Matawan, nahiling na yung no? Kaya ngunit, ipabi. Morag din na nahin. Kulong kitang camera angle. Ang camera angle. One remang. Agidigdi sa one. Tama. Ang one radio palang tabi sa pagkakara na kan TGP Basud. Bon.
Ika, kung maliko ka, luway ka. Kung may kasalali ka, maluway-luwa. Skason ka man gararay. O yun na ito, ano? Pag makaskason siya, maliko ka. Diyan kami, ang ano baga, manok ni Osang, may paliko. Oo, oo. Tumampasin ka siya, sisi. Maliko ka na.

0: Na, ayan. Diyan tabi, ilingon mi tabi. Kung umanagi po sa basud, ay sa radio tabi, Sampangan ta. So, ako mahilig ko mas umenos mga 8:30 or 8:32. Parang ka. Ayan po, so July 22 tabi to 8:30. Ayan. Okay. Sa Jaya Enterprise. Kaya kung kamo tabi, baka lamang mapanawagan na may oras po kamo na tabi ang sendong mga CCTV camera na 8:30 onwards, so sakat. Tako nag-check ako kan sa kuya mga sa mga branches ko. Ilingon tatugon ha. Baka lamang. Ini po ang pograre tabi ini sa Indo. Daba nga nagadangog tabi sa mga naini mga katindugon. Sana naman matawanan po ining ustisya. Ta, yun nga ni, sabi bagad mo, sarong, witness na sa nangyaring aksidente. So, babae po duman na nabuha. Sabi niya, enot po si binangga kaytong pick-up na grenade. Siyempre, pag enot kang batan mo sa dump truck, matumba ka or mawara ito. Kansin natin ang po tabi sa kasinda na bangga sa likod dump truck. Kumahiling po ba ganun din ko, nagliko kidet, nagilag pa man gira, nagilag, pero sida kang likodan na parte, kaya nabangga da, mga katindugan. Iyo pa. Regarding man dumantabi sa dump truck, di po ako nasa posisyon para makipag-ulay sa Indo. Pero kung ako po, di ako maparaglo sa Indo. Kung ako masusunod. Na kahit pa paano, raritabi ka mo. Iyo po. Ayan. 10:42 ang oras. Katindugon. Ini po, tiga-discuss ko kasi may lead po kami na tiga-kasungon yan. Pwera kang nagiging apurante ko tabi. O, by the way, kang panel branch dyan ha. Nagkampetsa 28 mga katindugon. Kang Martes, nagbukas na kami. Pwera kang pagiging masang tabi nindo. Iyan man po ang tiga-sikaso. Makatabang po ka nangyari kang dyan po sa San Lorenzo taba. San Lorenzo, ini si Jiro. Hampangan family house, ancestral house ni mother. Ayan. So, overall daw, nahihiling mi po. So, takulong ginagabisita dyan, ano? Daki Jerome, ano? O, hal, paano kita? Renzo, tabi, sa harong po. Sa Indo, ta, kamo, dayupot na nagapadaba mga katindugan. So, uni na nga ni, ang panal baga, ni, mga katindugan, kang nakaaging February 2026 na. Ako tabi, gusto at sa mga ano, dayupot man giraray na talaga yung mga solid na kamanok. Rumantabi mga katindugon and opening kang manok ni Osha branch. From ashes, rise together, stronger, better. Kaya naman, ayaw na pala si Erickson. Sunalot mo na ta. Garo na ka. Si Erickson, garo na ka, dakop na. Ang anak atin, ay may iba lang kita. Tig-discuss ko muna tapos dumantabi sa nangyari. So, ilinguntado kung may na-Erickson.
1: People of the Philippines, barangay Salakay na naman tayo. Tapos na ang mga radio ninyo at makinig One Radio 91 News FM. Paglakas ninyo, talagang hindi kayo. Pag hindi pa kayo makinig ko talaga, yun ninyo. So good na. Barangay.
0: Happy birthday mo na pala sa gabos ng mga nagsindang mga birthdays today. Happy birthday, tabi siya yung regalo ko, ha? Makamabusag itang oras. Then ako makapulay.

Happy birthday, happy birthday, happy birthday sa'yo.

0: Oh, may nagyatabi Erickson. Sabi di ko. Erickson, sabi di ko. Oh, andito na. Ah, oh. Son, may nagatya. Sumuko na rin. Ang padu. Balik! Ay, na... Ibig sabihin, aram mo ang karma. Halog. Ay,
1: balik.
0: Ang big... ang padusang... Yan. Hindi. Ginibo mo. Post day mo. Tapos, rumaldumal ang ginibo mo. Post day ka lamang ko. Pinabayaan mo. Nakagadan ka. Kasi, aki. Aki unon pa nga ni Bagat. Nga ni isa na kang pangarap. Narog mo kaan.
2: Tama.
0: Ay, maram. Day man say mo. Kang mahal na Diyos. Karma. Malay mo.
1: Wow.
0: Malay mo sa pinaka... Pamilya mo.
2: Tama.
0: Subatay mong ako. John. Malingon na. Oh. Ako, pero ako na nimo tabi eh, ma.
2: Tama.
3: Tama.
0: Ang ginibo mo, say mo, San Ribo pa.
3: Wow.
0: O tama ako.
2: Tama.
3: Tama.
1: Tama ako.
0: Day ka man nga ni ma.
2: Tama.
3: Tama.
0: Nanari talaga na hati pa.
2: Tama.
0: Kung baga.
3: Wow.
0: Sabi yung tanan, day ka nahanap na nagtago ka talaga.
3: Wow.
0: Na may pinatrabaho, may biniyadan ka kung kisip toga.
3: Wow.
0: Paman. O may impluensya ka.
2: Tama.
0: O sabi yung tanang maukorta ka, may pira ka. Pero Dave, ang universe, pag naghiro.
3: Tama.
0: So pinakapadama mo ang lugod.
2: Tama.
0: O ano tabi Erickson? Malay mo, so pag sabi yung tanang umagi pa on, absolto ka. Yari, malay mo, mukha po mo. Ay,
2: tama.
0: Naku. Nang tadong yun ang nangyayari. Ay, kagabos na sana ngayon kamalang niya si ano. Kung natin, nagka-cancer niya si ano. Gabos na sana kami din. Kutan mo sa diri mo. Oh, gini mo mukhang nan after ano, kan 20 years ago. Ha, o di ba? Pwede ba gano? Erickson, ako di po ako nang kunan tugutugod ako sa karma talaga.
2: Tama.
3: Tama.
0: Sabi yung tanang dekaya na pinanganan PNP ta ba ako, di ba? Oh. Pinagsani post ng PNP, mapatabang na sinda. Ta talagang dinahan. Oo, oh, oh. Matibay eh, matibay magtani na sana tabi tataram ko sa imo ha. Ang ugkaman mo niyan bodaso ka tago ka. Dagit. So kapamilya mo, so huwag mo tugang more whatever na araw. Siyempre, maistoryan sa kapamilya mo, an.
3: Wow.
0: Ngayon, misis, nakakabangga ngayon. Bunggo kay tukang gray na ito. Tabag ito, mali mo. Tanago ka man ni Mrs. Long.
3: Wow.
0: Oh, mali mo. Mali mo, eski mga pirantaw ko da ka mo, pero like ang busong.
3: Wow.
0: Iyan ta, daan mo ang busong.
2: Tama.
3: Wow.
1: Sa barangay, now Albay.
0: Ay, good morning! Anak ng CEO. Nag-iba akong segue, ha?
3: Wow.
0: Abo ko kaya ma-stress ngayon. Na-high blood na naman ako, Erickson.
3: Wow.
0: Na-high blood ako! Pagulan mo ako!
3: Wow.
0: Dapat mag ang programa tangin. Ang programa tabagay ni Pogma. Hindi ko na mag-urag-urag talaga. Mag-urag-urag, ano? Pero mo yan, uli naman na kita, ha? Uli naman na kita. Diyan kay yung assistant siya.
1: Uy,
0: barangay hall! Ikaw barangay stansya, malinaw Alboy.
3: Wow.
0: Mantabi dyan ang barangay Salakay. Ando?
3: Wow.
0: Magmahal. Sitaw, bata, patulani, kundol, at saka mayroon pang labanos, mus, sibulya, tis, bawang, laiya. Magdala-tabdala. Magdala ka. Magdala ka mong laing dyan sa istansya, malinaw Alboy, sa may barangay, sa Rumbilog na manok ka from.
3: Wow! Congratulations!
0: Talaga na.
1: Kasi Udma, magat talong.
0: Kasi Udma, huwag niya naman tabi, laiya. Sa gano daw. Nay, ang pinadiliyan.
1: Ay,
0: bagun ko! Bagun ko! Gusto ko Udma, bunay. Nay, kung kilaiya din. Pero kung pwede mang bunay, o, bunay, pwede. Gusto mo sa duwa, pipe na. Diba? Iguana.
1: Para pang laya.
0: Wala pang ang programang inihatod mo na tabi. Taram ka lang tabi, Erickson, pag yaon na. Na magtaram ka. Ayan, tama mga sponsors ta. Salamat palang tabi mga ka- sa Wancho Dim Sum Food Products Manufacturing. Some food products manufacturing. Ano sa indang mga siomay dyan? Dyan, katanin sa ng San Roque Tabaco. Kung mag-order sa inda. Dyan sa some food products may large, sinda may large, sinda dyan ano no, na siomay. Sa Aldo's Glass Services, Clavis Phone Hair Services, Yummy Veet, High-End Cell Phone, and Alin Deco, we bring World Much Yeber Store, JB Bragaiz, wow. Iterea Enterprises, Lolo, syempre, ang Nongs, and ang 6G Enterprises, Smile Innovate Clinic, okay, thank you, RL, good morning sa mga yan dyan sa RL Beauty, yes, ah, oh, naling,

0: iyan.
1: Oo,
0: may anay.
2: Ayan, ayan.
0: Pagun ako lamang pagnay. Pasa!
3: Ay, pasa!
2: Ayan ang layang inay.
0: Aran mo?
4: Hello, Tommy, madam.
0: Ano po ang pangarap?
4: Hey.
0: Hermi.
4: Hermo.
0: Hermo! Wow, ang pa... Taga same po?
4: Hermo, tabay.
0: Termo. Hermo. Ayan.
4: Hermo.
0: Hermo, pero ang taong ka na, tabi?
4: Kitabay.
0: Pera? 28! Ayan.
4: Kitabay.
0: Taga dyan katabi sa estansya talaga na kay...
4: Kitabay.
0: Oh, paano...
4: Nakatutok tabi sa 100.
0: Sabi ko na eh. Sabi
4: ko. Nakatabi ako na gano'n, nakakadyo.
0: Oh, yan ang magayon. Kaya, nagdalagan ka.
4: Wow. Nakusok ko nga na yung radyo sa
0: ara. Ano tabi ang darama, bunay o laya?
5: Wow.
4: Okay.
0: Laya. Nagano ka kang nadangog mo? Kitabay. So, nagano ka tabi termo?
5: Wow.
0: Lermo. Termo. Oh, termo.
4: Wow.
0: Lermo. Ano? Nagdermo kang ano ka diyan?
5: Wow.
0: Lermo, nagano ka kang nag sa magdara ka bukitan siya. Ano tigigibo mo sa mga
4: Nagkutkut tabay, magulay tabay akong tapayas.
0: Nagkutki ano? Ki
4: Nyog.
0: Ah.
4: Tumagulay akong tapayas.
0: Ano ang bangot kang tapayas mo?
4: Tinapas na tabay, madam.
0: Ah, wow. Kanadangog mo na ano, kanadangog mo na laya. Anong ginibo mo?
5: Wow.
4: Ang tiba na sabi, madam, nagbakal akong last tindahan, nakabisiklita ka, oh.
0: Nagbakal talaga.
3: Sana bakal all.
0: Nagbakal ka
4: nagbakal
0: talaga.
4: Nagbakal akong laya, bilihan ko ano si ulay. Bilihan ko, bilihan ano si ulay.
0: O di balikan mo si ulay. Sayang man kay tao. Sayang.
4: Dali ako, ha? Nakaridin yung bike ko dumaan.
0: Nakachinelas ka, baka nakabitis ka pa.
4: Nakabike?
0: Nakabike. Si
4: Lermo nakachinilas.
0: Si Lermo nakabike. Oh, may mga babatiyong katabi. Nakalive kita mo niyan sa One Radio. Ay, may gusto kang batiyon.
4: Binabati ko po sa ano, Family 2000 po sa Barangay Stanja po.
0: Iyo man sa natabi.
4: Si Jimby 2000 po. Binabati ko po si Jimby 2000.
0: Aha. Okay. Sige. Oh, Jimby 2000. Iyo man sa na.
4: Binabati ko po si Jimby 2000.
0: Ano ito?
4: Hindi tabi, madam.
0: Ano?
4: Ang gaganaan ko tabi, madam. Ipakuha ko na sa nag-i-anaw. Kaya Jimby 2000.
0: Oo, pwede. Da yung problema.
4: Jimby 2000, tugan ko
0: po. Da yung problema, basta daradara mo iyan na gift check na iyan na papel. Inaitataw sa imo ni Erickson. Sige. Lermo, congratulations sa imo ha. Basta mga taga-istansya. Ano ka mo dyan?
4: Pero may tindugong tabi, madam.
0: Salamat.
4: Tindugong lang.
0: Congratulations sa imo, ha.
4: Pero may nakatotaw ko, handa.
0: Wow. Salamat, tabi, Lermo.
4: Salamat po.
0: Thank you, tabi. Sige. Congratulations sa imo. Gana ka baga, kisarong bilog na manok.
5: Wow.
0: From manok ni Osa.
4: Thank you, tabi.
0: Kuhaan mo na sana dyan sa, ano ha, sa Malinaw branch. May Malinaw na kita.
5: Wow.
0: Dyan baga sa may triangulo.
4: Sige po.
0: Arama ito.
4: Wow. Sa may triangulo?
0: Yan, sa may triangulo, sa may payahan. Harini sa Malinaw National High School. Yaon dyan ang manok ni Osang tabi. Kuhaan mo na sana dyan, ha? Tahamas harini sa imo.
5: Wow.
0: Okay, back to you, Eric. Thank you, tabi.
5: Wow.
0: Naling mo na yan. Nakatutok pala na talaga
2: yun.
0: Na, yan, oh. Yan talaga ang bintahe. Kaya, ika, nayaon ka dyan sa lasgag mo, sa aga, magtutok ka.
5: Wow.
0: Ang talinga mo, itutok mo.
2: Oh,
0: namalay mo, yaon dyan sa barangay mo.
2: Wow.
0: Back to you, Erickson. Ito salamatin ang mga sponsors to them.
2: Ang barangay sa lakay, digili sa barangay Estancia, Malinaw, Albay. Pero may bigat at sendok, and manat may asang fried chicken house, may chicken nuggets na, may chicken fillet pa. Zap Donuts na mababakal si Gapos sa brunch kan manok na asang post herbal capsule. May lakas ng binteng natural na sangkap. Best ka Pilipino 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Ciao, Gintabako. Thank you very much. Erickson Brutas para sa One Radio. 91.3 sa FM. Permiing tindugan.
0: Salamat tabi siya mo, Erickson. Yan po mga katindugan. Ang sa tuyang barangay sa lakay. Kaya... Ano pang tigahalat nindo, itutok man giraray siya aga sa Tindugo na Radio Show, digdi sa One Radio.
6: Ayan na!
5: Woo!
6: Barangay, Salaka!
0: Thank you so much, tabi, sa mga sponsors niya to. Ay, ako palang tabi, malantuog na ta. Alas 11.

0: Products Manufacturing. Makuko kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, Urpaw, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Dim Sum Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, Licensed Professional Teacher and Co-owner Gilberto Conde.
1: Di-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot 6268 Paint Center. 68 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
2: One Radio, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
3: You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo sa buong Bicolandia. Daing magdibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduhuna, opisyales ni gobyerno, ingat ka mo, tauni na ang matira sa Indo.
4: Tirahan na ang tabakas tirahon pa kaniba.
2: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Liado, agresibo, yan ang tirador sa uno.
5: Madadangulig di sa One Radio 91.3 asin sa Sorsogon City. Radyo natin 91.9.
2: Tira sa uno. Tindugo na.
4: Tirahanaan. Pasawayong ka. Tiraong ka. Ah, tira. Rahanaan.

0: Yun na, tirahon ta na. Tatibado, tirahon pa kaniba. Nakisatap kita kay Mayor Bong Banda kan Santo Domingo Albay. Ini po, manungod sa issue na pigpaabot kan mga residentes dyan po sa San Andres, Santo Domingo Albay. Sa kawaran tabi ni nasupply nin tubig, halos tulong bulan na databi na nag-aagrangay ang mga residentes siya. Nako po. Nagmurob-murob sa mga residentes dyan. Grabe ang hinanakation sa paagikan sa inang mga social media accounts. Mas iinot pa daa so solar installation kaysa sa tubig mga tuga. Yung manangganda no, ang solar, dahil mo yan may iinom. Solar panel, eh ma. Tubig kay puwan sa pangurwal daw.
1: Tira!
0: Diba, limiklo ng paboriyan nga ni, kung minsan sa... Paboriyan minsan sa iba. Pero pag dahil tubig, nako po.
1: Tira!
0: Dahil nanggad, pwede na dahil din tubig mga tuga.
1: Tira!
0: Na mag-aaranto dan kinaba. Makakaistorya taman tabian kapitan kan barangay San Andres. Pag-imbestigara ng unyan kan PNP ang panibago tabi mga katindugo na bomb threat sa pagpupunament sa pulang na kupo. Matindi, grabe na kaisog kan mga tao ngunyan sa Pilipinas kung mahal. Dagito, nagpapararant sa social media mga katindugo ni nipong sarong

0: persona na nagtago man kan sa iyang identity. Bigbantan pati sa mga commissioners kan pa basketball.
1: Hala, tira.
0: Ang bihira yan ano.
1: Ilong-ilong hindi.
0: Pero dahil dapat baliwalaw ng arog kayan mga katindugo na mga patakot. Kaya nga ni po ang Municipal Police Station nagsasagibo na po ni investigasyon unong sa bagay na yan. So grupo kan mga meat vendors tigdi po sa Tabaco City nagpasakuro na kay Ben Tulpa. Dahil na pinag-aaksyonan kan lokal na gobyerno an sa inda pong reklamo lalong-lalo na sa opisina po ni Mayor Ray. O Mayor! Ano na inyo? Dahil mo na kayang ipadarakop yan ang mga kunyan, ini yung mga ambulant vendors na yan. Si Sir na Salvador nakaabot na duman sa Bitag Bintulpo. Ay pambihira yan. Ege, tadyan po mga circular ang gabosyato po na mga isyo, mga tema ngunyan pong aldaw ni Webes. Mabuelo kita, duro-diretso unta na, tangani na makadakul kita ngunyan. Si Sir Manny, dyan sa Technical Department, 30 na po kan Hulyo taon 2026, o happy birthday ngunyan palan sa Kuyan Tugang na nagsisilibrar kan sa iyang kumpleanyo ngunyan kay Chanita Bichan. Happy birthday si mo.
2: Happy birthday!
0: Ege. Agatugang, pinagmaot ko na mga kahuron ang Kapitan Andres Santo Domingo Albay. Tangani na maisihan ta mga katindugon kung ano man ang God, madyan po sa San Andres Settlement Site. Istoryahan ta po na pagkauto si punong barangay Eva Banuacan, barangay San Andres. Kapitana, maray na unto tabi, live na live kita sa One Radio News FM. Maray na unto po.
3: Maray na
0: uduman
3: po.
0: Ayo po. Kapitana, ako napaapod dyan sa saimot. Ano gusto marmar? Ini mga reklamong pigpaabot hindi sa muya sa One Radio unong sa kakulangan ng supply ng tubig dyan sa saindo. Guro, ano ini katotoo tabi ka? Nawara si Kapitana.
3: Didit talaga ang tubig.
0: Ah, nagdidit? Po. Nagdidit ang tubig. Ayo po.
3: Apo.
0: Pero may supply.
3: Sa ano? Opo,
0: igwa po na diit. Diiton lang, opo. Diyan sa resettlement site tabi, oh. Kapitana, ano ini, namomonitor pa nindo? O igwa na ki taga-munisipyo na nag-asikaso diyan tabi kang patubig?
3: Igwa po kikinagyan ang LGU ng pangwater system diyan sa resettlement site. Kasi
0: okay.
3: Ang tubig po kang resettlement site po, iba man kang tubig sa San Andres mismo.
0: Okay, diyan sa barangay San Andres.
3: Opo. Opo, ang nag-asikaso po kaya yan, munisipyo.
0: Ay, okay. So pero ta ininara, ini po ta resettlement tabi, Kapitan, nasako pa po inikan sa imong kunyan, inihong barangay ang resettlement, ano po?
3: Opo, sakop yan kang San Andres, kaya lang, sa pag-abot po sa water system, LGU po ang nag-asikaso kaya
0: yan. Okay. So, ang lokal na gobyerno mismo, ang nag-aasikaso na pala ang kaiyan kan kunya na iyan, inihong problema dyan sa tubig. May mga residentes ako lamang tabi, Kapitana, na nag-try na magpasiring dyan sa office mo para mag-usip kansin ng problema tabi.
3: Opo, dako naman talaga sinda na nagreklamo. Kaya lang, sir, dahil man ako basta-basta makalaog kasi may po dyan si Mayor. Siyempre, respeto po.
0: Oho. Uh-huh.
3: Opo, pero kung talagang kaipuhan na maganda sinda kay Mayor na ako po ang mag-asikaso, willing po ako.
0: Mm-hmm. Na ikaan manginutan tabi buda pag resettlement pagkatabi, Kapitana, kundi ako nasasala, may mga homeowners association, tama po ba? Diyan okay sa lugar na dapat sinda na din okay ang nagmamangno, ano kan ano man ang problema dyan, lalong lalo na kung iyan na problema sa tubig mismo ang LGU ang nagmamanihar okay tabi.
3: Gusto ko naman po nga na maayos ang tubig niyan sa resettlement kasi apektado na po ang tubig niya sa baba. Halos gabos na po sa resettlement, pagagamit po kang tubig niya duman sa 3-6, natigupuan niyo man po kang tubig, pasiring po sa baba.
0: Okay. So, buot sa Bihon, maski ka mo dyan sa kasentruhan kan San Andres, may kasama na sa tubig na pigokorindo pang Urual daw.
3: Opo. Hindi man pwede magsayuma ako na hindi sinda magamit. Makairak man po ang mga tao sa

0: Cattlemen.
1: Iyo po, Tabi. Dahing ibang source of water ka mong pinagkukuan nandiyan, Tabi? Asay duman sa sinasabi mong sa babang partikan barangay nindo, Tabi?
0: Sa ang San Andres po, ano, itulog po ang source kang San Andres. So, okay. San Andres na proper. Pero ang resettlement site po, iba man po ang pigkukuan ninda.
1: Iba ang linya na nakuniktaran.
0: Okay. Iba okay. Man po ang... Iba man po ang source, hindi ko kuha po ninda.
1: Eyo, pero may mga gripo ka mo dyan kada harong, kanya-kanyang gripo, o dahil man tabi?
0: Igo ako.
1: Pero kamo mismo, iyan na sa barangay na iyan, Tabi Kapitana, paano ang sistema kan patubig mo dyan?
0: Igo po kami, sir, na ano, igo po kami mga metro.
1: Nagbabayad ka mo?
0: Opo, nagbabayad po ang metro. Na...
1: Sa madaling sabi, kamong dyan na may mga kontador, ang bayad din do, direkta naman sa kunyan, inihong Santo Domingo Water District, Tabi?
0: Bako man po, sa San Andres po, sa barangay po.
1: Sa barangay mismo, ayyo, di very good, ano, tangani na... Magayon iyan na mismong barangay palang Tabi ang nag-manage. Oo, so sa resettlement, ang sa LGU.
0: Duman man sila nagbabayad.
1: Eyo po. May nakatext kaya, digdi, may nagchat sa kung ka-take over na lang iyan ang pagmangno dyan kan patubig sa resettlement.
0: Po, sir. Willing ako. Kung si mayor po ang mag, ano, tapos ang gunyang bayan po ang mag-authorize.
1: Aha. Oo, ta, namangno mo nga na dyan sa barangay, di ba? Daiki problema, duman lang ako. Sa resettlement, anigwa.
0: Apo.
1: Uyugon mo tulong bulan na dapo, Kapitana. Ang problema na andyan, sumakahirak ang mga residentes dyan sa resettlement, Tabi.
0: Kahirak man nga ni. Kaya tubig po na para sa natin ako nagbabawal.
1: Iyo po. Tapos ang household na nakikinabang o nagkukonsum po sa...
0: Siguro 400 plus.
1: Kulun man. Apo. Nakulun man pala. Ana. Sabi, Kapitana, yun man lang ang gusto kong maraman. May siyan gikan mi kabi. Kung pamayo kansa dai ka man basta-basta laog o kaya makilabot naman sa operasyon kansa resettle nga ni an may kaput kaan an duming
0: bako na magtabang kung alimbawa puhan
1: iyo po dati da kaya Tabi Kapitana wala man kisiring ka na problema eh minuto may pig assign daan tao an alkalde dyan kan Domingo si Mayor Bong Banda iyo ta makihama kay Mayor Bong Banda kung anong aksyon ang gigibon Kapitana sabi ah
0: Saras. Ako, sir. Ako, welcome po.
1: Nakaabot na ako dyan sa barangay nindo. Kapitana, salamat sa pagpaabot. Maninigong impormasyon. San Andres, Santo Domingo. Si Tana. Barangay F. San Andres. Kaabot na ako dyan. Si Mayor Tangani na maaraman taman kong Mayor Bong. Unong dyan sa problema na sa tubig. Nakaon pa si Katadangog pa sa tuya. Egeta, madre. Teya, Bio, Bragay. Yung mga sponsor. Linawon talang ini. Grabe, ang pigpadaradig ni sa kuyang mga nagpo-post sa social media na papamurugon sa tubig. Ano? Dyan sa... I-ready ko digdi sa mga ihay... Taan sa... Napopolitika daan. Dapat na ipigang tubig. Mayor na pang ibig, ano? Alas 11:21 na po ni... Hidip ni... Oy, kay Christian Masenas Marino. Katrovit sa Persia. Gondraut ang cellphone. Diyan, hi. Pulido. Barato ang servisyo sa sweet cellphone and computer. Buda ba ko sa nang hirahayon? Computer. Abusa po. Nakayang gadget. Nakayang hirahayon dyan. Janino Darahon. Buda, pisar kaya, nagpapautang dyan ni cellphone na mamahalo. Switzer Cabellin, one-tar kaya, nagpapautang dyan ni cellphone.

Diyan na kamo sa tabi na si... Taiyo na iya. Ground floor, Cantabaco City Public Market. Diyan sa tabi na si store, mababakal manindo tabi diyan. And best kape, green, gold, black, original. The best kape tabi. Best kape ang hanapon nindo diyan sa tabi na si store. Igwa diyan. Yaw niyan dyan sa May Food Park. Ang pwesto, haraniyong kataning sa nakasarong Lotto Outlet dyan. Anapon sa nanindo ang mahiguso na mag-agom, Mr. and Mrs. Rackley Tabinas. Bagatugang katuwang taman sa programa gini. Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, basta burak na pangregalo, dyan ka mo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Nagigibo dyan yung surprise bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, best kape bouquet. Basta burak na pangregalo, dyan na ka mo magpagibo. Buda, murag yan, magkuti-kutinin burak si Ronnie. Divino Rostro, harani yun dyan sa May Food Park, pailag mo dyan sa May Arco, sa Purok Dos, mayampangan kan sa Ronnie. Mayroong pwesto dyan, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop yan. Chat nindo ang sayang Facebook account Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Sa mga mapag-ibo tabi na iponin doon yung bye-bye sin graba na barato, pinagre-recommendar kang programang ini tabi ang Balayo Gravel and Sand. Sa Purok Dos yan, kan San Antonio.

0: Malayog Gravel and Sand sa Tabaco City. O'y katuwang taman tagon. Katuwang ta sa programang ini, bagong bag. Alanganin man kita, makapuo na lamang mo niya. Roy Bonimperial. Matik sa serbisyo. Matik na yan.
1: Hala, tila.
0: Salamat kon si Roy Bonimperial.
1: Hala, tila.
0: Siyempre pa mga katindugon si Mayor Ray. Si Mayor Shi Capos sa Bilokan Bagong Malinaw. Yaon man tabi mga katindugon si Board Member Carol Siga, si Board Member Big Siga Jr., si City Councilor Renner Burse. Salamat sa pagtuwang sa programang ini tabi. Dahil ko na mga katindugon pagpaparang labing halawig na panahon. May gusun man alkalde, banuaan balbay tana sa ibong na linya na tabi. Mayor Bong Banda, Mayor Marina B. Live na live kita. Higi po sa One Radio.
2: So good sa mga parantabay sa One Radio.
0: Dini si Ed Bordeos tabi mayor
2: ka po. Good morning. Good morning.
0: Marina aga tabi po. Yut ko lamang inisasay mo tabi ta kuno kasubago si kapitan sa isyung ini. Barangay sa kinakasentrohan may sa diri man tabi mayor, Mayor Bong na kunyan inihong mbaga
2: Barangay
0: Waterworks sabi po yan ni kapitan na kasubago ni kapitan na Eva. Kaya duman sa resettlement LGU da po kay to tabi mang nagmamanihar tabi.
2: Yes po. Manungod po settlement, actually settlement ang problema kang Santo Domingo, manungod sa tubig, pati man po ang ibang barangay, especially ang sentro, human po. Pero tungkol men, tigigibuan ta na po ki Paagi, nagkauro na po kay mismong may-ari, tag-force, which is ang pamilya Balote. Okay. Kanya po sa pinakang daga ninda, po talaga duman, may bukal sa kabuldan. So, naggibo na po kita kimowa, nagpayag naman po sinda na i-rehabilitate so tanke. Po kimoin kang tubig duman. Alagad, kulang pa rin tabi po natitipo na tubig duman, kaya nagyagi na magpayag manggirari so ibang kataraning na daga duman para magibo kita king source o tanke.
0: Okay.
2: And atabi, Sir Ed, ang plano kang LGU, may budget inallocate dyan. Mag sa second week ng August, or first after mabidding, actually nabidding na tabi palan.
0: Okay.
2: Inaalat na lang so notice to proceed kang sa kontril po kita duman sa tang resettlement para pagdubig by gravity na lang.
0: Ayun.
2: Ito po kidispensa sa mga tao dyan na di pa pong magiging okay naman po grare ang tubig ka dyan.
0: Ayun.
2: Kama na tabi, Sir Ed, inayos ta po yan. May mga talagang tawong raman kung ano ang ugali. Ta, niraot po, sinalpa ka ninda ki plastic na may dugi. So, hose, didos po ito. Tanganing day magbulos, and kung magbulos man, dugi. Mm-hmm. Yan po ang naging problema kahit. Nga ni alas 8 na ng banggi, mitabi sa mismo kang kabuldan kay ibang sa tuyang PNP para riparuhon talaga ito.
0: Ay, ito sunahiling kung kunyan, pigpost mo sa social media na kay riba mo sa mga members kan PNP that time.
2: Yes po.
0: Ay, yun na pala nito sa pagbisita nindo duman. Kasi, yun na nga nini. So, sige-sige, ang padaradig sa Kuya Mayor Bong, kay manlay-lay na mga post sa social issue ngayon, napupulit, pigsa sa

0: Botahe, ano siling mo? Pigsasabotahe ka talaga dyan? Or, ego kay bayan mo dyan, tabi mayor ta? Imbis na tultul, ano, pigimitiran?
1: Sabi ko nga ni, tigigibuan ta nakipa. May mga tawong day ko ugali, kung sa inhali, ano po?
0: Iyo po.
1: Kasi, gigibuan ni dakip, gusto ni dak maraot. Day ko masabutan talaga. Hanggang ngunyan, kung anong ugali igwa sa in, may mga tao talagang araw po kaya. Pero, niya umang po girare para mas maayos po ang patubig dyan. Magkalat-alat lang po, mga duwang simana, tulong simana, maayos na po ang tubig sa resetan.
0: Personalmente, tabi, Mayor, Rapurbong, ano, in kaso may madakop, tabi, sa pakikipagtamarang official o kaya mga resident Andres, na igwa talaga ki nagigimong katarantaduhan o si Bangon Kuniguaman, ika, ano ang plano mo sa
1: sa... Inipuan ko naman, Sinda. Talagang mananagot po, Sinda, sa bata.
0: Iyo.
1: Kung pwede kang kapanahon ng ta, Sir Ed, pukon ang kamot, di ba?
0: Oo,
1: kung ano nagkasala sa inda, kung anong parte kang nagkasala, nakitaan ko, badulan ta ang kamot.
0: Nahon, pag nanghabas mo, ikaw ay piputol ang kunyang parte. Iyo, kampanahon, iyan ang mga panunsabikan, mga diba? Gurang tabi, Mayor Bong.
1: Opo.
0: Ang aning nanunultol, kasi minaluwas lugod ko niya na parang dahilan ta kamo ang nagpapatiyo, karubagang habukan marahan pag-gobyerno, haba ko maray na servisyo, kaya igwak yung minagibong paagip, ang basol niya unso sa imong opisina.
1: Yan, exactly po. Yan ang ano dyan eh.
0: Uh-huh.
1: Wala po hindi talaga sa politika. Sana aliw ng politika sa lugar.
0: Oo, tamay nagre-react.
1: Pagtarabangan ang satuyang banwaan.
0: Ikan bako kada aso mayor, may tubig dyan. Kang ikanan ng tubig.
1: Yan,
0: kasi daalag mo
1: daan.
0: Ano po, alat ka mayor. Kasi da, sinari mga imo, so mga nagpapadalagan na dyan, kan patubig sa kunyang resettlement, kaya nagka-problema. Oh, iyo ang sabi kan mga di kang inot kaya na sudati sa nangay suduang babero di Libyano nga yan tubig da nga kay problema.
1: Aman po and ako po mayor pa lang kahit to kagawad talagang tubig dyan. Kasi saro lang po ang source na tiko pa and nagdadakol po ang tao dyan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tapat tubig na halik duman mismo sa source.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ako po na magbati ko sa tao. Sabi ko nga ni Ma, bakit sibuyan para ma-affect. Kaya po naman ki Arag po kaya. Diba? Yung ano eh, ang tao.
0: Oh, as long as na ginigibo na, hili bumuman ang gabos para mamadyan. So, sapat na yun, tabi mo yung alkalde, ginigibo dyan sa banuaan kan Santo Domingo.
1: Exactly po.
0: Oh, kung kita ki para dangog pala nga ni na-discovery na anuan tangog dyan ng Andresa. Yaon sa'yo mo, Mayor.
1: Dakol po, tamakusog po ang ano dyan.
0: Iyo po. Yaon sa'yo mo, Mayor, ang pagkakataon tabi para madangog kan mga taga-resettlement, kan mga taga San Andresa. Ano ang sa imong apila sa sainda tabi?
1: Ayo po. Sa barangay San Andres, especially sa resettlement area, agad ko po giraray ang diit pang pasensya na ining problema masusolusyonan po ini. Hopefully po, by second week ng August, matapos na po, makakapag-drill na kita dyan, ali sa taas, pababa na po, and agad kumang po sa indo, napagtarabangan po, day na po, kimi magsabotahe, nakulon, o gigibuhan ki bako maayos ang satuyang linya kang tubig. Napapagal man po ang satuyang mga waterworks, aloy na pong problema yan. Sana po, agad ko ang pagsabot, and kita po, nagpapailaw naman po kita dyan, Nagkag po kita kay mga 30 solar street light.
0: Iyan nga ni.
1: Ang lugar pong iyan,
0: opo.
1: Sir Ed, Maliklumon po yan.
0: Iyo nga ni, sunaon ng bitan, Mayor, sa Kuya Digdi na mga screenshots kan mga post sa social media na mas pig-inot pa danindo so pailaw kaysa sa patubig.
1: Yan po kasi ang yaon ng nainot na deliver na pabiding tabi.
0: Oh, okay.
1: So, siyempre, kung ano yung nainot, itotoo taman po. At least, Sir Ed, igwa kitang tigigibo.
0: Yun
1: nga ng tigaano ko sa tabo.
0: Mm-hmm.
1: At least, igwa po kitang tigigibo. Malaya po ka mumunala sa kuya. Ang problema, aaksyonan ta po yung paluway-luway po kita, paduman kita.
0: Iyo, tabi. Okay, with that, tabi, Mayor Bong, naman sa mga taga-resettlement address na nagdadangog sa nakamu, igwa po, para masolusyonan ang problema. Salamat na maray, tabi.
1: Po, mabuhay po ka mo. Diyos mabalas po.
0: Salamat tabi. Thank you so much. Santo Domingo Albay, klaro, katindugon tabi ang satuya pong isyo ngunyan na nasimbaga na gabuso. O yan, makusugon pala kita dyan, Sir Manning. Ngunyan ko sana naisiyan sa resettlement kan Santo Domingo. Actually, nabot ko na yan eh. So, resettlement, ay ko pa nabot ang barangay San Andres, nabot ko na may. Maray na pag, ano, salamat kay Kapitana. Budan, ha, sa pagpaunlak, may sadari pala. San Andres, may sadari. Iniyong barangay waterworks. So, yugon mo, sindaan nagpapadalagan, Sir Manny. Sindaan nagbibil sa inyong mga residents. Iyan ang magayon. O dyan sa banuan ka mo, ang mayor, she. Ha, tanjan, mag-initiate ka mo. Kung di kaya, kamuan, mag-initiate. Tayo, nukisupply ng tubig. Kamu na may patabang.

0: Kamutabi. Dakulang bagay baga na naka-interview kita ni Hali po sa ibang lugar. Ano? Noon dyan sa San Andres, Santo Domingo. Kay Kapitana, kay Punong Banwa. Da kay Mayor Bong Banda, kan Santo Domingo. Okay na mga parantabay tayo dyan sa Santo Domingo. Dahil na ngurup-ngurup, dahil na magparapot. Alatunta mga katindugon, ang bulan ng Agosto. Pakupuyan Hirdali. Sana nasa tabi ano? Masa dyan, ta sutig kukuanan pala nindo. Ang tubig, naguhubas, ha? Naguhubas na. Naguhubas na sabi ni Mayor Bong. Manangga dito, nag-post kay Ribas sa mga miyembros kan PNP. Tigsulatan sa tubo. Yugon mo yan. Maray daw yan, nagibutabi. Ay ba, kanaka. Kunyan ano?
1: Pasawayong ka, tiraw.
0: Kaya sa mga residentes dyan, kamu ang magbantay. Ituro nindo kay Mayor Bong Banda at mapadusaan kung pwede siya nga nila sabi ni Mayor. Kaya itong magbasta o minaabas, yan ang ginamit mo na sa panghabas, piputol yan. Oh. May narumduman nga niya ako. Kunyan ini, tunay man ini, ng abuso sexual sa lalaki. O di nga tugang tabi. O di ba?
1: Hala.
0: Ani na, Mark. Iguapa kisarong nasyon mga katindo ko na hiling binitay so apat na nan kunyan ng abuso sexual sa sarupo tabing persona. Biniritay baga sa katindugon tangan hindi pangaruga. Uyugod mo yan. Ah. Kita kang pwede ta madali kita ligdikang
1: hala.
0: Anyways, achete, sa pagbolta da ta naman tabi ang tirahon.
1: Hala. Tira. Tindugo na sa buong Bicolangi.
2: Every child deserves sing. At Barn Engen International Pre-Nurture, you become citizens of the world. Our European provides a safe, joyful, and stimulating environment. Lifelong learning, quality, creativity, sustainability, holistic child development, and miss. We cater to children from 12 till 41 months. Play, learn, grow together. Barn Engen International. Visit us at Rosabon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-74. Barn Engen in Preschool. Big dreams begin.
3: Join us for our open house day, August 1 from 10 p.m. Explore our learning spaces and meet our team. Classes
4: men. Pinapaisi antidarios, amigos, amiga, boss na gustong makisumaro, Mario Biglaen, especialmente ang sa iyang advance 1981 to 1985 sa Taba High School, na ang sa iyang abo, ikaglaen mo si Leo sa Tabaco Catholic Summit, Posto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli kakaiguanin banal na mi-onra para sa saiya, nagigibong nasunod na petsa asin lugar. 7 p.m. Tabaco College Campus Annex Building. August 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Campus Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang ililipat sa campus San Francisco Malilipot, Albay. August 4 a.m. Transfer of urn from Tabaco College San Francisco Tabaco College Main Campus. Urn from Bolilan Funeral Car to the Fam Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist, Tabaco City.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuhay ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang kumpleto medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Lab. Meron silang laboratory services tulad ng compound, blood sugar, blood cholesterol, kidney function, liver function, prostate test, urinalysis test, exam, at ECG. Medical service din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric check, internal medicine adults, OB-GYN check, up for pre- at fertility check. Wait, there's naka 50% off ang kanilang treatment session feedings. Stroke patients, may chronic arthritis, dementia, at anxiety, PC, myopes, nakakatulong sa mas magandang binaw ng sirgo. Available employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to 7:30 a.m. to 7:30, Queens Med Medical Clinic and Laboratory. With precision, treat with compassion.
6: May bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat. Pro 8 Motorcycle Parts Trading by na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na.

0: paguli, kundi ako nasasala base po sa information. Digdi na ni teacher na iniyo. Ang sabi kang, siyempre mahuhulog ka, lulad ka ng motor, suntukong ka, dahil ka dyan bumukang bukang. Agatugan. Kaya mapagalon, ano? Ano yan kan mga angki? Lalong-lalo na kung ang mo, so medyo dahil man na kurukurigos na estudyante. Bangan pa estudyante, ano? Kaya nga ni Pipa Eskwela, tangani na maukudan so tama, pero salaan ginigibo. Minsan dipisilo na, na ladupon mga katsip, parang kayo. O igwapa. Ito, di oro ata ito. So pinaduang estudyante. So maestro, tapig ang sabi kay ito nagsaway man sa naka inihong rubo-rubo kan mga estudyante. O na pag initan pinagsurugan kan magtuga. Si sir, ano na ini o sa mahal kong Pilipinas. Wara na kaya no. Wara na kita nin good manners and right conduct. Dahil nakayang disiplinahon ang mga kahobinisan ngunyan, ano? Pero di losobos, may mga matitino pa man. Kundi talagang, grabe, mas dakul ngunyan mga katindugon ang, kunyan, sisungaya. Kunyan ang tigtatalubuan mga katindugon ng sungay-sungay, ano? Pangyayari ni Sam Abaka.
1: Hala, tila!
2: May gatas pa, ngani sa labi. Gusto lang kumipunin ako.
0: Hanapon ko digdito ni nga ni Gwapa digdito pigtubo-tubuan maning sungay mga katindugon. Dahil papig didelete so Facebook post mga tugang kining Jackisme ang pangaran na dahil panduk 2 days ago na po nangakalihis. Guminim inihong bogus account. Pagkagibo niya kang bogus account nagpost niya mga katindugon sa iyang ginibong bogus account. Oh, sabi niya digdi, Marinal daw in DNS Youth Alban, Pilipinas. National Basketball League ini, napigsasabihan niya mga katindugon. Enot sa gabos, gusto ko lang magpaisi sa Indo. Saro akong taong rinaot ni Indo. Pwedeng may lead na kayo ni so mga otoridad o kaya so NBL, Pilipinas Youth Albay. Kung si isa inita, sinabi niya digdi oh, saro akong taong rinaut nindo, gusto ko makabalo sa Indo. Lalo na sa commissioner ngunyan, ta grabing atraso nindo sa kuya. Pigabalaan ko lang kamo, kung gusto nindong warang magadan sa pakawat nindo. Enot sa opening nindo, papasabugon ko ang venue nindo sa Pulanggi Gym. Dakul na mga gadaan na player, opening pa sana. Saro man ang mayor nindo dyan, gusto kong gadanon tulos pati commissioner nindo. Wala akong pakiaram sa mangyayari basta sa opening nindo may masabog dyan na bomba. Pati sa kada kawat nindo may gadan. Rest in peace. Sabi niya digdi NBL Albay. Pigimbis na garana ini mga tuga. Ganpuli. Dahin data mga katindugon ano? Dahin data pagka natood kita kan permitang nadadangog sa mga leader ta mga garadana na di.
1: Hala, tira.
0: Ang kailangan ko lang, kailangan lang namin anya, isang ulo lang ni BBM. Kaya ang tao,
1: hala,
0: dahil ang pagrespeto mga katindugon sa kapwa, Taylingan Indo, official kan gobyerno, mayor ka kan Davao, congressman ka kan Republic of the Philippines, bangag ang presidente.
1: Hala.
0: Pagulan ninda, normal na lang sa satuya. Oh, ilingan nindo si Manay Sara Duterte. Ano na naman ang ginibo ni Manay Sara Duterte? Natugan. Pati lugod si Manay Sara, nasawisawan ta na naman si Manay Sara. Sabi ni Manay Sara, I can hire gunman for 5,000 pesos. They did that sa Pilipinas. Abi ni Manay Sara, ta si Manay Sara mga tugang uto duman sa Netherlands. Nasa Netherlands si Manay Sara. Kasabay kan mga taga-suporta kan mga Duterte na nagpo-protesta duman na palayaon ngayon doon si Tatay Digong. No. Kung nasa kuya ngayang mister, pigalimbawa niya pa si mister niya, maglino ko ngaya, maghanap ngaya ng iba. Sa Pilipinas ngayon, madali yun ka makakuha. Sa kantidad ngayon sa nang 5 mil, makakuha ka ng paragadan.

0: Okay, anlaw ka nung takaya ka sa tuyang vice president ni Purno sa napanggagadaan.
1: Kala, tira.
0: Okay. Kaya ibuboto ko ini, mga katindogon, ani dakula mga Pilipino. Nakabot lugod kita dyan. Aling nanindo. Batan, tatod-tod pa ko tayo ni antila na mga katindogon. So, sumanungod sa kan presidente kan mga paratinda ning karnilig sa tabako ni Sir na Salvador. Ano na nga nalingwan ko sa apelido ni Sir na Salvador? So, nagdigdi na ito sa tuya dante. Nagpa-interview mga tuga. Tanakabot na kay Ben Tulpo. Dahil pinag-aaksyonan da tabi mga katindugon ang reklamo ninda kay ni mga legit na ini na mga paratinda dyan sa merkado publiko. Kan reklamo ninda dadakol kay mga na maragbarag na mga paratienda tabi, mga ambulant vendor dili sa Tabaco City, na iguaning ordinansa na bawal po magtinda sa laog kan 3 kilometers radius permanent kan merkado. Dawasin ka ngayon bumirikiyo man giraray, pumasirin ka ngayon dyan sa may parte ngayon ngayon kang bakulo, dakulon ngayon dyan. Dahil man ngayon giraray, dahil nasiswito ngayon.
1: Kala, tira!
0: Ano man ang ganaan marina solusyon kaya na?
1: Hala, tira!
0: Oy, kamo daw, takamo baga naghahanap. Ano ang pwedeng solusyon dyan? Tangani na day na kamuki mga problema dyan sa kuyang. Mga para-atsyenda, mga ambulant vendors, ano ang mayan indong gibuhon ta? Maray kaya ni kamo hagadan yung solusyon, ano? Tangani, kamo day pagreklamohon. Kan mga legit na mga para-atsyenda dyan, ano ang maray para sa indo? Iyan kayo ang pinakang gibon. Iparapod mo yan, haputon mo sinda ko anong maray. Ano ang giribuhon ta? Haputan na, ang tanganin na masolusyonan na.

0: sa panahon ngunyan, magiging sala palugod sa mga nag-aagrangay. Ano yung sa tubig dyan sa Indo, Jay? Ta kaya... Ining pigsasabi mong may nananambot po nindo dyan ng matubig, tanganin na magka-problema. Ayan ang hanapon nindo dyan. Sa resettlement dyan sa Santo Domingo. Bundal da Kuya Jonalyn. Tapos susutig ko ananda nindong source of water nindo dyan. Manipis na ang laog. Kantang kiri paro na nindo. Natutal taga dyan man sa nakamo. Kung talagang tunay o bako, rihiling o siri po nindo ang tangke. Marina Uto Tabi, Carmen Dular. Franz Suino, Marina Uto Sered. Pakibati po sa ugob si Papa LD na perming nakatutok sa programa mo. Lalo rigi sa barangay Suwakan Malina. Sige, mga silyadong paragabod. Kay Perla Bindal, Thea Bio Bragais, Joseph Bombita, happy last time sa gabos na nagdadangog sa programa mo. So, Kapitan Sapawa, bagong malinaw naman, Lods interviewon, tubig issue, ngani na happy gabos. Konsibon, matik sa serbisyo. So, nasiwan sa mga nagharagad taba. Eh, ito maluluho, nambul sa bayan.
1: Hala.
0: Sabi ko na sa imo, kurukinyento sa nasa sampulo. Sa law, sanggatos milang ubos.
1: Hala.
0: Hindi matagal. Sharing man po sa daing sawang tagiranyog, kantirador sa uno. Pa-shoutout sa CDRR mo. Sa panginginan ni Sir Gel na Mulato. Oy, Herman, Bulima, Bunaobra, ang mga mayahigos sa mga... Kunyan, responders kan Tabaco City. Mga maurag ini mag-rescue. And mga pag-iriba dyan ni Sir Gel na Mulato. Mulat na sa katotohanan. Mulato na sa katotohanan. Ano, Sir Gel? Mulato na sa 2020.
1: Hala.
0: Remote, pwede visit lang. Tayihar abas. May... Kaya kan habukan uslaw nun. And so, haabason, talagang di kasinsuan. Makulog, lambang residente may pagmakulog na ang pigbugtak yan na proyekto kan gobyerno. Pag may nahiling nina may nag-intra, rapaluhon tulo sa rapandapan. Ay, may mga turul to. Turul to liyan.
1: Hala, di lang.
0: Perla Bindal, Jose Ballester. So iba po kaya din nakakasabot sa sitwasyon kan tubig. Sabi-tabi, Sir Ed, sa barangay Santa Elena Marina, igwang salirin tubig, kaya salamatunon kay Kipitan Jeronimo C. Perez. Kay Eva Oliver, baray na pagkautumantabi dyan sa buwang. Marilu Mirandilla, Jael Berano, dyan sa buwang.

Vinga, Bosquet. Baliktad dun so sunagadan na maiso sa aklan, bako man ito so nagsita sa hikaw. Iyo Lods, unyo, nagluwas an barita rin di Lods, ay na ito, aklan, politeknik tabi, sunagadan. Nagsita inikan so hikaw. Ay doon. And barangay Mabilo, New Washington, kanakaliis na Domingo Ninbanggi. Ang initabi binugtiang. Ang pinagunungan sa natabi uslao noon, hikaw. Tabawal ngayon sa eskulantang hikaw. Na inaisiyo ini, tapos kasudma, na ibareta nini binawian na ninbuhay. Kaito dawa, anaki, may takot pa. Ngunyan, sisurug na ang mga magura, sisuruag na ang mga magurang, mga gurang sa hinda. Mga Duterte ang pasimuno, narabasa na naman lugod sa Duterte kan paitang iniya. Dahil nindo pag sabayan ang Duterte, tamay madadagit yan sa sendo. Iba na sana, nasabi ni Manay Inday, sa halagang 5,000 pesos, kaya niya, ang katindu ko, na makakuanin para kada. 5,000 lang ang buhay ta. Hindi ka mo magpara suba-suba. Delikado. Delicate sa naabutan ta digdi. Tadada, nabasahon ko yan. Nindo ako sa pagpangaji, ngani na malinawan ang isip ka sa tuya mga kababayan. Iyo, mga raji kita. Nadipisil na. Pagka dayan takot ki Lord, kung ano-ano na ang pigpapara gribo sa ibabaw ka nerd. Kaya ngunyan pa sana, ipanahon pa kita para mong buhay, gumibonin matanos. Likayan ang anuman na maraot na gawi. Makaabot kita duman sa piling ni Lord. O bako duman sa piling. Tadain data duman.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo ni ibapang mga kalamidad. Kakamhan, iniita ang samong mga puso pagpasalamat nangangalasan kan sa imong linalang. Uli kan sa imong pangataman mo kan sa mong mga pangangai sa daga. Ikan sa imong kadunungan ang tabay aw kambilan. Inaako mi na kami sa imo asin sa kapalibutan. Day naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Inasabutan asin na utob ang sa imong natamanon. Ang kapalibutan naghulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina. Ang padusang kan sa mong pag-abuso asin kapadagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Hulig ang initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad.
1: Kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilang kalamidad. Natural man o kagibawo. Antabayan mo kaming magtalubo na responsabling para kan sa imong linalang na matinaparasurog kang kapwang nangangaipo. Kuto agurangan. Nuestra Señora on, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Mora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
2: Horacio Imperata, Wuzi. Blue Pig Studio, Photography Beyond Doctora Judith and Mayra On and Family. Omar Madrilejos and Family. Romel's Dorothy Marketing. Miss Maria Salome Villanueva and Family. Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Finau Albay. Mrs. Martha Angela Mirasol. June Bunayon Fruit Stand. 656 Asiandais. Clemenia Family.
3: Miss Eden Family. 5 Kanaway Malilipot Albay.
4: One Radio 91.3 News FM.
5: Duguna.
6: At manasyon ng San Mariano Isabela 59 noong mayinang mayina aking mapagod sa buong katawan lagi at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na mapagod sa

0: Edad kong ito, panatili ang mabuti kong kalusugan. Pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Powder. Alkali kong ginagawa, mapapagod at bumaba na ang aking bibig. Kaibigan, subukan ang Aldrich's Powder, the Arco Capsule, para kalusugan mo.
1: No approved therapy claims. Win!

0: bed, gun, all in one. Ang One Radio. M1 Dugo na. Pick One Radio.
1: Your One Radio.
0: News FM. Dugo na sa buong Bicolandia.
2: Harambunga na.
3: O igu.
2: Harambunga na.
3: Hindi daw kaan magpaparapatuod kang hambog na.
2: Hala.
3: Ay na ini ata so sa Davao di Oro ag nagsita ko so sa aklan iusip ta kakibentol po ilig mo na ko do nga ni tawad man ang gansala ang pigwa para taram ko rigo ano ni bareta na nagluwas na K5 News FM sa Kalibo ba guriling wala nang malay okay ini kada na ini mga tugang utron ko ha pigkurihiran ako digdi news launo kaya double check ta ini. Okay. See you. Iyo, panangga, tama si Uslaunan mga katindugon. Sala, supik para tabel ko digdi. So sa Davao di Oro pala ito mga tugang, sumagtunggang, nasinita duman sa Elizalde di National High School. Nasinita kang teacher na ikaw. Ini pala nasaro na ini mga katindugon tabi sa aklan. Ang pinagpunan kay nita, 19 anyos sa poligdi sa suspect. Ang pinagpunan pala ng digitabi, kan pagkagadan kay nitabi mga tugang manungod sa pagpasuhay man kan suspect buna ta nakainom da tabi si oh duman ini mga katindog na an incidenteng ini nangyari duman sa barangay Mabilo New One sa Aklan ini sa Davao di Oro ito susinurugan Daily Facts tabi TV. Yun na sa tabang news la onon. Murag talaga nga 24/7 na hindi na otron ta so sa aklan mga tugang ang pinagpunan kan iwan teacher kaya binugtian mga kantang nakalunad sa motor nahulog natumba tuminama supayo dinara sa ICU yeah. Sagkod sa binawian na po nin buhay ani kade suguro duman sa Bacao o Ma Davao di Oro sa Elizalde School sinita mga tug so estudyante na may hikaw nga niyan may hikaw baga tabo magpasita binugtian so teacher ang problema ta ang so pa mga katindog problema tinalikod si kaya duwang nga na may problema ang dahil man masasangatin ng kasong physically daog talaga duman sa Republic United ka so estudyante duman mga katindog na shooting incident na nakagadan ng apat na estudyante na sintensyahan na po kan korte na makulong ni Pai habang buhay na makukulong sa estudyante dawa minor di na digi sa tuya sa Pilipinas dahi ano? Tila na mga pangalibo morning sir eh talaga ang night na ini tutronta ko man anda sa mga para deliver man sa nang taga-apla na warang pwesto ngunyan baga halos may mga pwesto naman sa nang mga yaon dyan kaya paano man matuod na magsakat a night market da paano bako man da talaga dahil na naka

Morning, Sir Ed. Ihali nga ni Ani Wadbone ang trick para daiman nangyari kang higpitan, kung higpitan talaga, Sir Ed, dahil dyan ki magbabarag-barag na mga paratinda kinali, nababantayan kay rakman sa mga may pwesto na nagbabarayan. Oh, inipirmi mga katindugon an rason kan mga may pwestohan nagbabarayad sinda, tapos iyaon dyan sa mabarayan sana depig sita anti-squatting. Kaya sige kan mga paratinda dyan sa market, dahil na ngayon kami digdibaya na bibintahan, tariyao na duman. Kaya yun na nga ni isusabi ko, harap po to, ano ang dapat nagibuhon ta kayan? O yun ang mga nagtirinda dapital. Tapos yun na nakapagbuti yan hindi, di ba? Ganda yung gobyerno. Ganda yung gobyerno. Tira! Kan panahon mi, ang mga

Estudyante na ngunyan mga estudyante nang gugulpi na iyo adi taos launon ang mga estudyante nag naisa eskwelan si saniban adi lalo kung gutom hindi ka namahaw nga eskwela ka tapos masabatan mo sumay makus tutuog-tuog sa eskwela ka dahil nga arog kayo ni adi or ka uslaunon dahil lang talaga ipapabalangibog ka ito dahil mang social media. Ngunyan ba kaya may social media kaya madali o ng pag-post aram tulo sa bilog na kinabahan. Kampanahon gayod, may mga nangyari man ng mga insidenteng siring kaini pero dahil na ipupublish, takulang pa ang access sa mga impormasyon na siring gayod kaini tabi uslaw na.

0: ikaos la ono, napotunta ka, tapirmi ka man sa nanyaon, ano ang maray na solusyon dyan sa vendors na yan? Pigirming-pigir, kabutag si President kunya, vendors digi sa tabako, nagpabentul po na, naaksyonan, problema ang haloy na nindang paabot na ni kay Mayor Ray. Ang sabi man ni Mayor Ray, may aksyon nga kami. Actually ngayon, mga reports up dyan, may mga nagka dyan. Kuni talagan ang pakada, taw-taw dyan, na naman. Otro aga niya. Kaya nininan na kunyan, ining vendors, uto na duman kay Bentul po nagpataban.
1: Hala!
0: Humingi ka mo, sabi kay nag-tek, iyo baga si Red, sinda na sa nabaga ang nagbuburo. Ito, gwardyado ni, yaw na sa metro. Ngunyan man sana ang reklamo. Kanda pa si Mayor eh. Dahil kinagre-rekuman, ano? Kanda pa si Mayor eh, ano? May puntuman. Pero dapat, ang problema ang inimina na naman sana ni Mayor eh. Naman sana ang maghanap ng solusyon. Bako niyo?
1: Hala! Tira!
0: Awal, iyang mga ambulance vendor, implementar niyo ang bata. Aso sa mga para implementar, ang sabi, kan para tinda, igtatapos sabay utang kip. Kaya yan sana ang sinasabi. Kaya ang sabi,
1: tira!
0: Siguro nga na sindikato, takon na nga na sindikato, maharaloy. Sabi ba ganun ba? Hala! Sabi, Ruibon Imperial, dahil man ngaya, wala man isang muya sa taba. Pero, ano man ang ganan maray na solusyon? Unon, diyan sa may party kan Bacolod. Pirmi ang pigreklamo. Mada sa mga pa dyan sa gilid-gilid. Nareklamo yan mga katindugon tabi. Tabata, ang pagbanggi na. Mga alas 6, ning bang. Pagali dyan sa Bacolod. Nakaabot na dyan sa may party kan Kinabacon. Diyan sa may
1: hala. Tira!
0: Man naman ang tinampo dyan. Minasalit na. Nang usual na nangyayari talaga. Yan ang realidad. Tapirmi ako dyan nag-aagi. Man baga kuta na na mahalian ng hanap buhay ang mga iyan. Kuni dapat gayo si Ruibon Imperial, ihapot mo sa senda, ano ang pwedeng gibuhon? O nga ni dahil sinda pagpaparasitahon, para pahalion, apuesto, taunan ni Maray na pwesto, gustuhan, kamubo, ibubugtak. Adi, dan, sa barangay man, kahurunon kuta na, o initasab, ika dyan ang magsuito dyan, tasakop mo na iyan. Aron ko tagibuhon dyan, hanapan talaga kisarusto, ito baga na ipatlipat kong sain, dyan sana ipuesto na sa din. Sabi ni Conseboy, Conseroy Bon Imperial, talip.
1: Hala!
0: Hindi man nga kiparabakal, hindi. Bumugtak mo nga kami, kung sana yung parabakal. Tada yung parabakal, lila ko. Kaya nagkakaiguan ng ambulance vendor mga tuga. Ngayon, ang dapat haputo, yung mga para-ambulance. Manoy, papiliyon ta ka mo, kung ano mo yan nindo. Fried chicken o fried egg? Aron ko ta.
1: Hala! Tira!
0: Hanapa lang solusyon talaga. Oral down mo si tahon na dyan. Muhunan kidiit. Parigaton. Pun. Iskaron. Hindi. Wala na. Pampapa.
1: Hala! Tira!
0: Sunyaon sa saon, mariklamo ma. Kami ngayon digdiyo. Nagko-complain ma. Pigahagad kang gobyerno. Tapos ngayon dyan, ngayon sa baba, mas barato pa. Ano mo? Kaya kami nakakapresyo. Anas puro, ano?
1: Hala! Tira!
0: Mga kinakaipuhan ang sitwasyon. Sabi ni, ano daw kung magreklamo po ta para tindakan kaudan, madaya ma. Ano daw kung magreklamo po ta para tindakan kaudan, madaya.

0: Ano na, mabakal! Kaya ako nagbabakal!
1: Hala!
0: Tira!
2: Sus talaga, di.
0: Dahil na, ibuprosin na talaga. Tangani, dahil sa namalu.
2: Arog kang tambutsun ikonsiram. Dahil man na paribok, nasa barangay bako man sa sentro. Para dakop, nasa sentro kay dapat. May sa gabos na igigibong ordinansa. Ige. Yan ang reaksyon, mga tuga. Ang
0: reaksyon, digdi.
2: Sa siga naman ini, dapat po Siga Hospital supem saka dapat po naging free so anti-rabies buda pag ang mga bulong bakong po na reseta niyan. Aramin do ang pag-upgrade ko ta na sa bed capacity kan Siga Hospital. Madadagdagan sa bed capacity but sabihon ang po pwedeng maakomodar na mga pasyente diyan sa Siga Hospital. Ani ang pasyenteng maakomodar bulong magkakadan man sa nang pasyente mga tubang. Kaya ang
1: hala tira.
2: Gob ang gibuhon mo gob. Day baling mantinitred and bed full and supply na bulong. Bakit? So igagastos mo duman sa bed capacity, igastos mo na ng bulong. Day lang pag sindikato hunta, ang sabi kang paradangog ta, nasi sindikato. May kaku...
1: Tira!
2: Dyan sa mga butika, running dyan ang mga butika, o dyan duman ka maka... Inako kita.
1: Hala!
2: Na, i-upgrade dyan sa so mga kung ano-ano, dyan na ganin bulong. Kung mag-upgrade, kasabay kan pag-upgrade, dagdaganin po. Dagdaga natin dugon, limbulong. Ganun, sarabay-sabay. Kung dahil pa, di talimama na sa nasired. Sira itong talimama na pigsasabi mo. Oh, alas 12.25 na lang. Si Manay Sara, nagpastidyo na naman. Basahon ko, magpaaram. Panibago na naman ining kasong idadagdag sired. Hanapan ki pwesto kaya nga ni nakakalakop magtinda tahabo no manay may binarayaan su pwesto diyan sa nagbaraba su iba. Kaya minsan dipisilon sa buton kadi sinda ning pwesto duman nagbaba badan dapat kay dapat balan mata nagbaba nagaal tinagama sa inda or baka pa para baguhon mga katindugon an pwestuhan mga tugang kan masira buda makarne buda mag ba, para ibugtak mga katindugon si ang katindugon so, para tsinda ning kunyan para tsinda ni si Chirya pwedeng tukalon bakit pwedeng tukalon na tabi mayor pwedeng sugabos sa mga pani para tsinda ning sira sa baba pati su biriyo na ano daw kung pwede ang sistema kan pagtsinda idemolis sa mga nakapwesto dyan linigan yun pahiwason isakat sa mga insitseria, para chindanin bunay, na ibu. Adi, tapos, kung ang pwesto, e ba ka ng si Ramano? Puwerte ka lang. Tadaw ita. Ano ko ba yung day? Sabi mga tugang aram, ta man si, sabi ni Manay Inday duman sa Hey, Netherlands, tayong nakisumarokan mga nagtayay digong. Sabi po ni Manay Vice President Sara Duterte, can hire a gunman for pesos. Uyong, talagang pinatunayan sa mga tugang ni Vice President na may kinahuro na siyang pargadanon si PBBM. Mentiyang ini, dagdag na naman ini sa ebidensya. Laban sa saiya. Sabi digdi, Marita, iginiit ni Vice President sa ganap ang gun violation of Pilipinas kaya umanong makapag-hire ng gunman sa halagang 5. Pati sa Free Duterte Now rally sa harap ng International Criminal Court. Nagbigay ng halimbawa si Duterte na kung ano ng katawang si Atty. Manscarpio, kaya niya na magbayad ng halagang 5,000 upang ipapatay ang babae. Inimang kaya si Manay Inday, puro na sugang utak pampapatay.
1: Hala, tira!
2: Sa katindugon, Yalek, I have a my husband, mistress. I can hire 5,000. That is how for 5,000. That is how bad gun violence in the Philippines is, and that is against L killing. Yung ogon mo na.
1: Hala, tira.
2: Daka itong gawi, extrajudicial mga katindugo.
1: Hala.
2: Kapagalon. Ang kaso baga ni Tatay Diggs, extrajudicial killings. Kaya niya on duman mga katindugo na no sa The Hague, Netherlands. No, madadali na naman siyang ini. Mataram kayo ni sa mga prosecute na pinatunayan sa nangyayari ni Manay Inday sa iyang pigtataram.
1: Hala!
2: 5 milo na sana palan ngunyan ang buhay kantao, dili

pa sabi kan para dangog tadigdi ay dangog ko digdi oh ay na ito digdi kaya sir sabi ni Doris Med hala puro pundo ka dyan ito na siya delikado kumilsa na mga kantino makatang mano na sana ako digdi sa Andrejo tugtuga naman sana ako ako ang sa indong Kuya Eddie. Arog na lang kaanday pang kaiwala no. Mga gili kapakini. Ngayong pong hapo, pong matutong hayan, ang kwento ng pag-iibigan ni na... Ano na nga ni kunya ni Sonia at ni Dome. Samahan po ninyo ako mga giliw naming tagapakinig. Pero ni Sir Ed sa tabangko, Moriarte. Bahala sin na basta kita digdig ha. Kan mga nagkakabaret. Param lang una sa aga naman may bukas pa. Eyo sa title kan programa ko bako nang tirador sa ano. Na, anong sabi mo? Dot. Kuya dot dot. Bako, iba man sa tuya. Chu domain. Tagaro mo yung story, ano? Mother, tadig. Tila. Sige, paharap lang una si Sir Manny Jansman. Alamat po, pagkantabay sa mga sponsors. Maraming thank you. Ako man po, ang sinong Bordeos po lamang. Kasaluda, kasabay po si DJ Chloe. Alamat po. Ako inisip sa kong angog, minalagatak rin sa mikropono. Bilang pagsalo. Lady Tabian sa One Radio News FM. Tindugo na.

0: Inipis ang aking buhok. Eh, noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Indu

0: You're listening to One Radio FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sarge, good job. Mission accomplished. Uwi na.
2: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
1: Dapat no retreat, no surrender din na.
3: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
2: Honey, I'm home. Reporting for duty.
4: O sige nga, attention.
3: Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drivemax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
5: Huli ka, bumibili ka.

0: Ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang minsan hiling kuminom ng kape?
2: Masarap po Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: One Radio, tindugo na!

0: Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
1: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng... Tama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Dirty, ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
4: One Radio time is 12:58.
5: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ni Natod Sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Niyugo nin 5.5 magnitude na linog ang sirangan kan Banes pasado alas 11 just nin Banggi kan Miyerkules nin Banggi Hulyo 29. Susog sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may rarom ining 10 kilometros. Namatean ang instrumental intensities kung sain, intensity 3 sa Veracatan Duanes, intensity 2 sa Tabaco Albay, San Roque, asin Rosario sa Northern Samar, Prieto Diaz, Bulusan, Sorsogon City, Sorsogon, mantang intensity 1 sa City of Legazpi, Pili, Sangay, Camarines Sur, Mapanas, Northern Samar, asin Gandara, Samar, susog sa ahensya, warang piglalaoman na danyos, asin piglalaoman na aftershocks. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo, sereksin brutas, tin, tubinan.
5: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
7: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Ding-dong.

Welcome sa Heartbreak Webes Edition for the Heart. DJ Chloe, the Love Ambassadress po ang sa Idong Lingkod. Playing your favorite song hanggang alas tres ng pagkahapon. Hindi po sa One Radio 91.3 News FM. Tindugunan!

0: Sean. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tidugo na.

0: ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
10: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay

101.3 One Radio, tindugo na tugtugan at usapang brokenhearted sa ating Heartbreak Webes edition ng One for the Heart. Me, of course, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Maray na hapon, mga katindugan. Sarang mainit na pagkahapon sa mga may mainit na relasyon. Step aside ka muna. Oras natin tong mga brokenhearted. Oras na rin to. Oras talaga. Dalawang oras to, mga katindugan, ha?

katindugon, not all the time strong kita. May mga pagkakataon sa satuyang buhay na kung sa'yin nakakaranas kita kay mga bakumaray. And that's part of life. Kung pwede nga nilang nadain na kayan, no, ng mga broken heart naan, eh di sana always happy tayo. Pero speaking of broken heart, ang sa tuyang heartbreak Webes, question of the day, hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. PM niya po si Miss Jen Botardo for more info sa pag-troubleshoot kan sa Indong mga e-wallets. Tobacco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Sa mga naghahanap nin barato o sindikalidad na electronic spare parts. Ang sa tuyang heartbreak Webes, question of the day na siguradong mapapaisip ka kang mga panahon na naranasan mo ini. Simple lang naman mga katindugon. Sabi nga ni Baga sa kanta, how do you heal a broken heart? Yan ang sa tuyang heartbreak Webes question of the day. How do you heal a broken heart? Sisay mga nakaranas na dyan na mga broken hearted. Sisay mga broken hearted ganyan. Taas pa ah. Okay ka lang? Gusto mong mas lalo kang makulugan. Tuto ka lang, digdi sa satuyang Heartbreak Webes Edition. Ay, maray na hapon sa satuyang mga paradangog. Sa gabos na naaabot kang satuyang signal ngunya na hapon sa SPO, mga UV Express drivers, tricycle drivers, pajak drivers, sa mga friends ta, dyan sa may kinakuya Jun, maray na hapon, dyan sa may LSB. Siyempre, sa mga bus drivers natin, jeepney drivers, modern jeepney drivers, Induga boss po, maray na hapon mga sir. Siyempre, sa mga kasambahay natin, sa mga security guards, mga traffic enforcers, mga police officers, mga miyembros ng AFP. Hello po. Sa satuyang mga business owners, sa mga barbershop dyan, tabi sa Basud. Oy, maray na hapon. Mga makusugon dyan ang radyo nindo. Ah, mga pogi dyan. Basta nakawan radio, pogi. Siyempre, sa mga tindahan, sa mga sari-sari stores, maray na hapon Tita Tess dyan sa Deka. Sa mga ukay-ukay store owners, mga nagtitirindak street food dyan, maray na hapon dyan sa Hampang Kangziga. Kumusta ka mo dyan? Hindi ako dyan nagbabakal pag iabot kigutong. Hello sa Indo dyan. Siyempre sa Indo gabas mga katindugan, sa mga tamang chill-chill lang sa Saindang Harong, sa mga nyaraong sa Saindang Opisina, back to work na. Kung ano man ang trip nindo, ngunyan. Ako natabi ang sa indong mga kaeribanan. Siyempre, bit-bit ko ang mga kanta para sa mga broken-hearted. Ngunyan na Heartbreak Webes. Di po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunaan.

0: one.
1: One. Number one.
2: One radio.
3: One Radio News FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
7: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
8: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Bes, huyan ka palan? Marino digdi, may dumanon kita.
10: Ha? Nata, masain ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
10: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gargan lameso, kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
10: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday man palan. Bukod sa barato na, madal sa sento kang tabako, dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
9: Oh, ano patigahalat mo? Musla!
11: Magpag-commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Quico City. Sabakan kang tricycle.
12: Dati masigla si Papa, maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapahimik man si Papa. Ramdam ko. Kaya simula ngayon, haalaabot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga.
13: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
14: Mahalagang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Batata!
9: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
15: Batata!
9: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
15: Batata!
9: Sumubok na ni Intra...
15: Batata!
9: Bag na di panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
15: Batata!
9: Juice is available. Mango, orange, and green apple in 250. Bibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantiyan.

0: masyadong masarap. But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Flavor and Original, Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at
2: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong instruction supply. Barato. Asin, asertado. Enterprises.
3: Jaya Enterprises.
2: Makukuha ang sa hardy, Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, fresh gravel materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supplies. Plumbing materials. Asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, cocoa lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin silangan ay ang kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
3: Jaya Enterprises.
4: Playing the best songs on the radio.
5: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: Bacoor City's Team
1: Radio Radio.
2: One ready ka na naman. Sure, ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Radong ang ride mo. Available ang digalidad na tires, battery, and plus complete service pa. Computer alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and GF dialysis, and rotor disc resurfacing. At sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips. Solve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, Chete. Text now at 0921-660-20951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbang Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
5: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
8: Tindugo na.

0: isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
4: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
5: Marhay na bareta. Sa St. Anthony Infirmary, pag 4-piece member o PhilHealth ng masa, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
6: Kilamas na!

Team Duguna. Welcome to the second hour. Kay Ribanan Magirarahay. Ako po, DJ Chloe, the Love Ambassador. Dito programang One for the Heart, Heartbreak Webes Edition. Oras ta, 2:14 na po, ni pagkahapon ang oras sa tun sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, bed frame with foam. Kung gusto mo pong magpa-customize kang sa imong furniture for your home, office, business, sinibapa, gamit po dyan ang solid Nara wood. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Babalik? Yes? Babalik sa inyong mga radyo, DJ Chloe. Kumusta sa indong pagkahapon? Sana ay maski makapirot, marata pa ka mo dyan. Team Dugan pa. Let's proceed to our Heartbreak Webes question of the day. How do you heal a broken heart? Siguro gabus man kita, no? One way or another, nakaranas na ki heartbreak. Mapa about man yan sa love, sa pamilya, sa pangarap, lalo na. Naranasan ko ng ma-broken hearted sa pangarap. Yung tipong pinag-isipan mo, nangarap ka. Kaso lang, maabot talaga ang time na tatanggapin mo na lang na bako ito para sa iyo. And siguro may rason. Sige, ikakatindugon. How do you heal a broken heart? Liz Binlayo Bangkosta, choose to forgive and forget him or her. Salvador Consulta, lumapit ka sa Diyos, maiibsan ang kapighatian mo in Jesus' name. Amen! Jogging, sabi ni Buban Cindy. Oy, did you know, mga katindugon, jogging or walking is a form of meditation, ano? Nakakatabang talaga na maiso sa imong isip. Medyo ma-relax ka, medyo mas makapag-isip-isip ka kung ma-walking ka or ma-jogging. So, good, ano, good tip. Edison Contalba, how do you heal a broken heart that feels like it will never love this much again? Ayun na nga yung lyrics, ano? Rusby Bongon,

brada, kung nasasaktan ka na, umiyak ka. Iiyak mo ang sakit. Accept the reality. Alisin mo lahat ng alala na nagpapaalala sa'yo ng sakit na dinulot niya. Time heals. I hope so. I hope time heals all wounds talaga. Erica May Base Calleja. Everything happens for a reason. Let him or her go para sa peace of mind mo. Thelma Candelaria. Listening to your program is one of the best. Acceptance. Keep yourself busy and enjoy your life. Yan ang sign mo, Katindugon, na mag-follow ka na sa Satuyang Facebook page. Buda, sa Facebook page kang One Radio. Buda, pirmi ka magtutok, digdi sa One Radio. Iyan ang pinakamabisang paraan para ma-heal mo ang sa imong broken heart. Jomel Binos, listening to your program on One Radio every day. Keep acceptance, self, and enjoy life the best talaga. Salamat po. Another sign na digdi ka magtutok para naman maibsan ang sa heart. Taray. Thank you, Jomel. Tama ka dyan. Basta pirmi ka magtutok digdi sa One Radio. For sure. Broken heart mo. Adet Cherry Carborha. Andre Patrick Jonido. Para sa akin po, DJ. Never love again and enjoy life. Oy, you can do both naman, Andre. I understand na lalo pag fresh pa ang sa imong namamatian, talagang mapapaisip ka na, day na lang. But you know, do not close doors for love. Never close doors sa ngalan ng pag-ibig. And di man ibig sabihin na romantic. It could be love for your hobbies, love for your friends. Diba? Lito Casil, walang imposible, basta palaging nanalig sa Diyos. Yes. Sinaktan mo lang. For me, iiyak ko na lang lahat ng sakit na nararamdaman ko. And kakayanin ko lahat kahit alam kong mahirap. Aalisin ko mga memories. Lilipas din yan. Yan lang, DJ. Paplay po ng Minahal Naman Kita. Sabi ko yun baka ini and kung appropriate siya sa satunyang program. Thank you. Sinaktan mo lang. Fit na fit talaga yung name niya sa Heartbreak Web.

Thank you so much. Kamo pala nito, nailing mo na at. Pag nagbabakal ako, pati dyan. Pag nagbabakal ako dyan, aram mo tabi, gado. Pag nagbabakal ako dyan, pirmi malibo ang payo ko. Ano ko nata? Gigutom na. Nakakaloka. Kamo pala nito. Sige. Thank you so much. Pag nagagay ako dyan, day na malibong ang payo ko. Ha. Pasensya na. Gutom na kaya. Set buen konseho, iiyak na lang bukas, walang hanggan, sunod na araw. Sige. Thank you. Do we have more comments? May comments pa ba tayo dyan? Si Clara Cagoco Remonte, hello. Adrian Dava, pa-request po, Diary by Bread. Sabay-sabay tayong maluha ngayong tanghali. Aww.

naman kay Cogs Diaz Canyon. And sa indo dyan, sa mga parapadyak sa Balading, Kinabong, Nong, Dibol, Dante, Boning, and... Salamat, salamat sa pagtutok. Thank you, may nitong dadyan sa Balading. Sige, oy, day paglingawan ha, sa indong...

maraming dugon sa indong mga comments. And Julie noted po ang sa indong mga advice. So always remember, normal lang na makulugan. Minsan tigiisip ta na pag pagdai kita tulos nakaka-move on, garo nakakuruhod dyan na kita. Pero ang totoo mga katindugon, ang pain na iyan or kulog na iyan, patunay lang na naging totoo kita, na nagpadaba kita ng lubos. Ang heartbreak, bako lang tungkol sa breakup, pwede ning hali sa, halimbawa, nawara. So, padaba mo sa buhay, whether physically or long distance. Again, yung example ko kasabago na day mo naabot so pangarap mo. Halimbawa, pag nag-FO ka mo, or even sa love na day nakabalik sa inyo. Pag nakukulugan kita, gano'n baga nawawara ang direction ta, no? Nawawaran kitang gano'n magkaon, tipisil magkaturo, tipisil gibuhon ng mga bagay na dati nakakapagpaugma sa tuya. Pero ang katotohanan, healing is not a race, no? Warang tamang timeline sa paghilom. No, even may mga taong pirang taon na, pero baga, naipasin din nakaka-move on. May mga tao na pirang semana lang, okay na ulit. And that's okay. No? Bako man ibig sabihin na pag maugma kang ngunyan, they can ulit magiging heartbroken the next day. Daw na pakiramdam mo na okay ka na tapos biglang marunduman mo siya dahil lang may nadangog kang kanta. Diba? Yung mga ganon. So, ganyan yung buhay mga katindugon. Daita mapipredict. Daita aram kung tataod madadangog ta sa mga kanta na nakakapagparemind sa tuya sa iya. Daita aram kung maagi ba kita mga lugar na kung sain dati kita nag-iiribahan. Diba? It's a part of the process of healing, ano?

ang feeling na madadangog mo ang sarong kanta, pero day ka na maaapektuhan na marami. So, padiit-diit mong natatanggap na tapos na ito, nakaraan na yun. Siyempre, habang padagos mong pigbibilog ang sa imong future. And tandaan mo ha, na bako dahil heartbroken ka, bako dahil binayaan ka, ibig sabihon, bako ka na karapat-dapat na padabaon. Bako dahil day mo naabot sa pangarap mo, eh day ka na dapat mangarap pa. No, minsan, ang mga bagay na ini, mga broken heart, mga pagkabigo, no?

matapos kang like sarong chapter sa satunyang buhay, ang Poon Ki perhaps mas magayon na istorya. So siguro yun yung sarong bagay na pwede kong maisabi sa indo mga katindugon. Treat things or treat events na nangyayari sa imong buhay as something there for a reason. Tratuhon mo itong mga broken heart as redirection. Siguro, di ka nakapasar sa exam, sa entrance exam sa sarong college. Let's see, ano? Isipon mo na lang na siguro may dahilan talaga kung nata. And yun naman talaga yung buhay eh. You continue on with your life. You treat it as another chapter na nagsara man ito. Pero may maabot na bago na perhaps talagang mas para sa inyo. Ang ating tugtugan digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 Tindugunan.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidugo na.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakateras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
2: Kaya Pauli Arco Capsule. Pauli Arco. Katawan mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
7: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
8: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
9: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
10: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
12: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
11: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
12: Sige, papalaundry ko na lang.
11: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
12: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrax Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrax Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrax Liquid Detergent Soap.
13: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
14: Available in all supermarkets near you.
15: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
16: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
17: At sinong kulabot?
18: Fesh, hindi ako.
17: Makinis to.
18: Ferong walat.
17: At parang watang-wata dahil sa ERA.
19: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
20: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
21: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
22: Si Salvi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
23: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
24: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio, 91.3 News FM. Tindu.

0: roots and stay.
1: 91.3 One Radio. Tindog na. You are still tuned in with this One Radio 91.3. One for the heart. Heartbreak Webes edition. Me, DJ Chloe, the love ambassadress po. Oras na po, we have 11 minutes before 3. Shout out kay Joy Orbanya. Marie Royo, hello. Pinming nagdanangog ang program mo, kaso bihira mag-online. Sige po, no probs. Pwede pabati ni ng Irene Bornilia and Ate Norvilia. Hello po si Imo. And maray na hapon man dyan sa Buwaraw Eatery. Maray na hapon sa inyo dyan. And mga katindugon, bago ako magpaaram, final reminder ko sa Indoha. Sabi da, a broken heart does not mean your story is over. Sometimes it is simply the chapter that teaches you how strong, brave, and worthy of love you truly are. So mga katindugon, tandaan-tandaan, no? Hindi mo kaipuhan hidalion ang pag-heal. Yung mga kaipuhan, maging okay katulos. No? Siring kang mga aldaw sa kalendaryo. Sarong aldaw, mabibigla ka na sana na ang dating dahilan palan kang mga kulog mo sa saimong puso ay saro na sanang memory of your strength. One for the Heart is brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niya po si Miss Jen Botardo. Kung may mga kahaputan ka mo, baka day nito nabubuksan na ang sa indong mga GCash accounts dahil nawaran sa indong SIM, na-hold ang sa indong accounts, baka unverified pa yan. PM niya po si Miss Jen Botardo, G-E-N. Jen Botardo, with blue check, verified ni Meta, kaya legit ang sa indong kahuro. Thank you po, Miss Jen Botardo. GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. Expert sa pag-retrieve kan sa indong mga e-wallets. Ang programang inihatod man sa Indokan Tobacco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tobacco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pang spare parts and supplies. Masunod na ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. And ako po mapaaram na mga katindugan. But before I do that, ang pagirumdum ko, last na talaga to. Reminder mga katindugan, alagaan ang sa indong mga puso. Piliyon na magpadaba. Piliyon na maniwala. And don't forget to love yourself.
2: Tama!
3: Tama!
1: Mag-best caffeine na kita mga katindugon. Habang nagdadangog kang more tugtugan, masunod na. This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Bye-bye mga katindugon. Ingat po kamo. Stay awesome. Stay pretty. Bye-bye.

0: trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 3 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Mikulandia. Uyan na ang barata sa oras na nina tagsindok ang Best Coffee Green 6-in-1 with Herbalness. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po nindiya na sa mga butikas and supermarket nationwide. Nagsunlad din ethics complaint ang pirang women's rights advocates, akademiko as in feminist groups laban kay Senator Judge Pia Cayetano. Katakot ka nisubot pag-post kay Ninin Splice na video ni Akbayan Representative Chel Jocno mantang nagpapadagos ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Inagad kan mga nagreklamo sa Senate Ethics Committee na imbestigaran as in patawan in magkakaligong padusa si Cayetano uli sa subot pagbaylar sa Code of Professional Responsibility and Accountability as in sa obligasyon kan sarong Senator Judge na maging pata sa pagdangog kan impeachment case. Sa presente, wala pang pahayag si Cayetano katakod kan isinunad na reklamo laban sa iya. Iyan ang dagdag ng barata sa oras nini. Dapat lambang barata araw mo kung sa Eroxin ng Burutas, Tin. Tugo na!
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata.
2: Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM.
0: Kada oras, may barata.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Verna. Tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Digdisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello.
1: Hai, Marina, apa doang ketinggian juga? Kau mikir apa?
0: Happy Thursday.
1: Yes. Oh, it's Thursday nama ketinggian.
0: Pecah terinta.
1: Suruh Aldo dah senang.
0: One day to go before we say goodbye.
1: Kay July.
0: We say hello to August. August muna bang mag-August? Ayaw mo pa. Ay, maraming na pagkahapon. Mainit-init na naman sa tuyang. Happy Thursday, everybody. Kumusta ka muna? Lamang sa itong pinagkakaabot. Mainiton ang panahon. I stay hydrated every day. Pero may magbalan ka sa indong tubig mayo.
1: Yes.
0: Sa mainit na panahon.
1: Tapos pa iba-iba pa ano, pagkawanggi malipot, pagkaagang mainit.
0: Diba? Kaya, kaipuhan makusog ang ating tensya. Yeah. At malakas ang ating ating pagtitiis. Pagtitiis. Dahil sa pangungulila sa ating mga single ka. Diba? Napakahirap ng malamig na gabi. Pero may mga medyo may na tigdilipot sa lamig ng kanilang pag-uusap.
1: Ibawan pala.
0: Ay! Mara na pagkahapon! Diyan sa Merkado Publiko ang mga paratsya ng mga parabaka. Mara na pagkahapon tatay sa ang mga drivers, tricycle drivers, Cyprian drivers, project drivers,
2: bite sa lang pagkabidan,
0: Egypt drivers, UV Express drivers, mga nagmamanhaw ng yan kansa mga pribadong sasakyan, mga tricycle drivers, hello, ingit-ingat sa pagmamaneho. Ano mga taga Santo Domingo, baka kay malilipot malinaw TV, ha? Siyudad ni Tabaco, pa rin na pagkahapon, nasin sa gabas na pigabot kansa tuyang turug-tugan niya, napon. Hello, kumusta po kamo dyan? Siyempre, hope you are doing well. Ang mga taong bahay and mga nakatutok na ngunyan sa mga oras na ini. Ini na po ang Tugtugan on One. Kaibanan kami, ding iba ko si Erickson.
1: Ngayon naman po, si Berna Banaon. Oy, ba't yung tama na sa tayong followers sa Tugtugan on One?
0: Hello.
1: Ano, buhay na. Alas 3 na. Stress has talas yung kunin pagkapun kita mga katindugon mag-iiribahan mag-chuchurug-chugan mag-chuchurismisan kung gusto mo man pwedeng-pwede kang mag-join i-follow ang Chuchugan on One Facebook page nagpo-post kami dyan yung Kapotan Oral daw na pwede tayong pag-chirikahan sa pagkahapon mga alas 4 pwede na ano.
0: Ay, dyan sa Barangay Estancia Malinaw Albay, maray na pagkahapon.
1: Ay, maray na pagkahapon, mga taga-Estancia.
0: Mainiton ka sa baan ko. Grabe mong girari.
1: Mainiton
0: mong girari ang ang one-way dyan sa Barangay Estancia Malinaw
1: Albay. Terindugo niya.
0: Diba? Ay, syempre. Alas 3 hasta alas 5 naman kita mag-iribang, mag-turug. Uy,
1: saga Friday na mga katindugo na.
0: Last day of
1: grabe.
0: The month.
1: Mag-iriwalayan na naman kita.
0: Just like that.
1: Kaya dapat, present ka sa aga.
0: Syempre. Diba?
1: Hindi pwedeng mag-absent Friday porket Friday na mag-absent ka na.
0: No.
1: Pwede. Oy, pati yung naman sa mga nasa harong na nagdadawag mo niyan. Hello mga katindugon. Kumusta ka mo dyan?
0: Ay, 12 minutos na mag-ilisa ng last stress nin pagkahapon. Mantang ka mo dyan nag-duduyan-duyan. Paragusan tayo sa tuwing turugtugan. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tinadugo na!

birthday ka na next week? Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalong dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle. Oh, anong patigahalat mo? Mus na! Magpabit!

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Pinapaisi ang gabos na partidarios, amigos, amigas, asin ang gabos na gustong makisumaro Kidiponto Marilyn Del Rosario Biglaen, especialmente ang sa iyang advisory class 1981 to 1985 sa Tabaco National High School, na ang sa iyang abo ikakaagna sa Biglaen Mausoleo sa Tabaco Catholic Cemetery sa Agosto 4, 2026, alas 2 nin hapon. Ninhuli ka ini, magkakaigwanin banal na misa sa pag-onra para sa iya, nagigibohon sa mga minasunod na petsa asin lugar. August 1, 7 p.m. Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 2, 7 p.m. Holy Mass at Tabaco College Chapel, Main Campus, Annex Building. August 3, 8 a.m. Holy Mass at Holy Family Parish Church, Panal, Tabaco City. 9:30 a.m. Ang sa iyang abo ililipat sa San Francisco Campus, San Francisco Malilipot, Albay. August 4, 11 a.m. Transfer of urn from Tabaco College, San Francisco Campus to Tabaco College Main Campus. Moving the urn from Bolilan Funeral Car to the Family Traditional Caro. 1 p.m. Interment from Tabaco College Main Campus to St. John the Baptist Church, Tabaco City.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting nga para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
3: Mga bes, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
4: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
5: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
6: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Chenzing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maagang
2: patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may Black,
9: may bala.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: One Radio.
11: One Radio.
12: Hit Radio.
3: Tinitungo na.
10: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: 91 Radio.
1: 91.3 News FM. Tina Dugo na.
0: Diba? Hindi ako mawawala.
1: Hindi ako aalis.
0: Andito lang kami. At nagbabalik ang Tugtugan Online.
1: Maraming hapon, Ma'am Cherry Car Borjas, sabi niya magkapidaa.
0: Wow.
1: Pagkatapos maghilot, yan, magkape. Pagkatapos niya maghilot, pabati da kay Ma'am Bing Abuela na makusugon ng radio. Digdi sa San Lorenzo, Tabago City.
0: Hello! Maraming pagkahapon.
1: Siring manda kay Sir Erwin na may guson. Erwin Bukay, Jer Dilarama, Choi, Randy Adamos, and Anthony Tindugo na.
0: Hello, maraming pagkahapon tabi sa inyo. Oh, ang oras na ini, karapihan na talaga. Tamang tama ang kape ni ano ni Ma'am Charika. That's the best coffee green. Pampa healthy na, pampa sexy. Ay, maraming pagkahapon man diyan sa Isla Can San Miguel, sa mga barangay na yaon diyan, Angas, Rawis, Sagurong, Bisita. Lubos na barangay na yaong diang. And sa mga yaong niya sa indang mga buluhid, maray na pagkakaroon daradaraan sa indang mga debateryang rap. Diba? Saktong-sakto na ang sa tuwing turug-turug niya na pagkahapon. Ay, International Day of Friendship pala.
1: Ay, may arugaan.
0: Grabe man. Ay, sa mga ano, batiin mo na ang sa iyong mga friends.
1: Batiin mo na.
0: Ano, mga real and yung mga hindi. Friendship pa din ba yun? Na pag ano, pag hindi siya, ano, pag pralastikan.
1: Pwede, kasi kung nakikinabang ka sa kanya. Oh, well, grabe!
0: Grabe! Dapat pala nakikinabang. Pag ano.
1: Ay, joke lang. Hindi naman ganun.
0: Sa mga friends ko dyan. Pagkahapon. Maging sa personal, ang mga Facebook friends. Hello, Marina pagkahapon tabi. Happy International Friendship Day sa Indo dyan. Sana ay magpatuloy pa ang ating friendship. Stay strong sa ano, sa friendship. Kasi sabi nga niya, di ba, ano, ang kawudaan, human is an island. Kaya kay puwantang, ano, makipag-socialize, kay puwantang mga friends, ang mga, ano, ipisal magparasolo sa buhay. Yeah. Kaya, ang, ano, kaya nga ni, Global, maski mga aking pagkakabi, ano na, nakakaukod na kita makipag, ano, makipag friends, maski minsan, nakakaiwal mo, maski friend, na best friend mo, nakakaiwal mo.
1: Ay, sa pag-aking ka talaga, ka, ganon.
0: Pero, after ilang minutes, wala naman iyan, batiin na iyan. Pero pag nagugururan na.
1: Pag nagugururan na, nag-aabot kita, on.
0: Para lang ka, wala kay friend, ano?
1: Day ngayon ako din, mati, no?
0: Oh, inda ko ngayon sa iya. Maski sa mga pinaka-close mo pang friend na, ano, haloy na ka mong, ano, kung pa kang childhood nindo, di pag, nag-mataasan kay Pride.
1: Buna ang iba kaya kayo, hindi man sa nabag-relasyon, talagang nagkakaigwang lamat. Ayan, nagkakaigwang lamat kapag, ano, may mga arga na history, di ba?
0: Di ba?
1: Kaya, no, dapat huwag kayong ganyan.
0: Naging ano na sa mga tao. Dapat ano lang kita, alog sa mga aki. Pag nag-iwan, nag-iiba na naman, magkakawat na naman iyan, diba? Dahil ang, ano, ang buhay, weather lang. Mainit, maulan. Dapat, happy lang, diba? Enjoy life. Enjoy every moment. Ay, para ko sa taang sa tuyang enjoy.
1: Turug-tugan.
0: The turug-tugan. Mabalik ba ang tugtugan on one? It's the one radio.
1: Tina Dugo na.

0: safe.
1: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat G lang! With Gord C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with Zinc Capsule.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Tas sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
9: One Radio, Tinduguna.
10: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio. Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini. Natod sa inyo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mapabakala sa mga butika asin supermarket nationwide. Hinagad ni Senator Ping Lacson kasabay kan ikasampulong trial day na magpresentara ni mga competent witness na magpapaliwanag dapat sa intelligence fund. Narisa kaya kang na senador ani subot garing kada quarter na nagpapaluwas ni intelligence fund kan office of the vice president alagad igwang sarong pagkakataon na naiiba. Huli digdi, hinagad kang Senator Judge na magkaigwaman ni na magpapaliwanag para sa intelligence fund. Nagpromisaman si Representative Joel Chua na igwang ipepresenta ang House panel sa mga masunod na pagkakataon. Mientras tanto, nag-intremis man si Trial Presiding Officer Chief Escudero na sangon niyan confidential pa ang pangarana kang nasabing competent witness. Yan ang bareta sa oras nini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon na tinduguna.
0: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio 91.3.
1: Dito ko na.
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
6: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
11: Tabaco City's Tindugun.
12: Na radio station.
13: One radio.
14: One radio.
15: One radio. 91.3 News FM.
16: Tindugun on one. With Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 91.3 FM. Dugun na.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1, 20 minutos, magilisan, alas 4 na yung pagkahapon.
1: Yes, alas 4:21 na, mga ganito doon.
0: Happy Marianda time, everybody.
1: Happy Marianda time. Maray na pagkahapon, Sir Christian Aberchan. Being absent, often present.
0: Iyan ang ano, the best. Ay, si Rigman, mga katindugon, ang Tugtugan on 1. May Facebook page po kita kung di ka pa naka-follow. I-follow mo na ang sa tuyang Facebook page.
1: Yes.
0: Na Tugtugan on 1. Diyan po kita nagpo-post everyday kan sa tuyang questions. And kung ano man ang sa tuyang ating pag-uruna.
1: Pwede mong kamuligin mag-message, mga katindugon, kung anong gusto nindong ano. Pwede man gibuhon nindong ano. Kunyari, tigsugo ka mukhang mama nindo, magbakal ki mga pangsahog, pwede din doon didingit. Ganibong notes, ano?
0: Oo, diba? Para dahil mo malingawan.
1: May nahihiling ako kasi sa social ka media.
0: Para dahil mo napagsuot, ulit-ulit ka baga. Na habang naglalakaw ka, pag nadas magkapamalingawan mo ba yan?
1: Nahiling ko kaya sa ano, sa social media. So mga ano, sikat na artista, tigibuninda sa IG, ang tigibuninda, dumanindat gabos, tiga ano, tigno notes ang mga nangyayari sa buhay nila. Ganina gawing journal na. Arkito. Pero dahil man si dating sisiyan, syempre, nasa ano. Dahil si the busy ball.
0: Ginibong diary.
1: Yan, ginibong diary. Yes.
0: Ay! Siyempre, marina pagkahapon ginaray sa Indugabos. Happy, happy Thursday, everybody. Kumusta ang sa Indong pagkahapon? Hope you are doing good. Hope you are doing fine.
1: Yes.
0: Ay, sa mga ano pala, sa mga itindugo niya, sa mga nakabukas na radio, sa mga barbershop, sa mga karinderya, sa mga business establishments na nakatutok sa One Radio. Kumari na pagkahapon man po sa Tabi, isa si Indo.
1: Yes, good afternoon, mga katindugo. Ano sabi ni Ma'am Cherry Carbor, ha? Happy lang da per me habang tayo'y nabubuhay. Para mahaba ang buhay sa mundong ibabaw.
0: Oo, tama, di ba?
2: Tama!
0: Ay, Ma'am Rosby, shout out na dyan sa George Barbershop. Maray na pagkahapon.
1: Ay, maray na pagkahapon.
0: Sumaya raon dyan. Sa George Barbershop. Ay, sa mga tambay ta dyan sa Upper Bongga, Bacacalta. Hello, maray na pagkahapon.
1: Ay, oo.
0: Sa mga nasa luwas man ng mga tambay. Hello, maray na pagkahapon man tabi isa sa Indo. Ay, dyan palan sa may ano, sa may sa may patahian baga ka mga sapa. So, nagtatarahi ka mga sapatos.
1: Sa gilid?
0: Oo,
1: sa gilid. Sa kang, ano, aginan.
0: Tapos, may ano ko duman, may nahili ako duman. Na. Si nanay, may radyo siya duman. Ano ko duman sa One Radio.
1: Inapot mo na sa pangaran. Sa,
0: naagihan ko lang siya.
1: Sige.
0: Matutok sa One Radio.
1: Ayasay mo dyan, nanay. Basta dyan daiyan sa mga nagigibong
0: nagtatahi
1: para tahi ki sapatos. Maray na ako dyan sa ito. Happy listening.
0: Ay! Pasirin na po kita sa tuyang kirismisa. Na din ako ng ano. Patara-tara. Ay, syempre. Sa tuyang ano, pirmi kita may kirismisa. Sa tuyang portion na
1: Tugtugan na.
2: Ramsana.
0: Alright, today is Thursday. Ang sa tuyang kahapotan. Kung, ano, apod kay ina. Siyempre, isi-set aside ta na digay sa rombahan. Na, isi-set aside ta na digay sa rombahan. Na, aside sa kwarta. Pero maski nga sa kwarta, ano, di sa imam.

0: ipagpalit sa kwarta ang ano, ang katuro.
1: Yes. Pahinga lo.
0: Hindi ka mong pwede magbayad sa iba na ikaturog mo daw ako.
1: Or kaya, ano, so, kunyari ano, ngayon, ano, tiga, overtime ka ngayon yan. Mm. Day mo kayang ipagpalit itong pagpahingalo mo sa kwarta, kaya uminuli ka na sana.
0: Mm. Ay, pad, ang ano, pagkaon. Bakman, so, pagkaon na ano, so food. So, ano, so action, so ikaw uh-huh. so ang makaon. Hindi naman pwedeng i-ano mo an sa kwarta na bayaran mo sa iba na magkaon para sa iyo. Sa iba man ang tulak, Ninda. ano pa ba?
1: Arugang time, kairibanan ang pamilya.
0: Diba?
1: Sumalog man gira rin dyan sa trabaho. Kaya
0: natigapot na ano, mga priceless moments. Diba? Dahil mo yan kayang bayadan.
2: Sana.
0: Pero, di taman tigahali iso reality. Eh, syempre, pag mabanding, kayo po ang mangirari dyan, kida to, sa labi, kwarta, di ba?
1: Timo-timo.
0: Oo, di taman tigahali yan. Pero minsan may mga happy, may mga bonding man na, maski oro na istoryahan ka, di ba? Sarong lang. Ano man lang. Kumbaga, casual conversations lang with the family. Priceless moments na yan.
1: Correct. Kung bagay itong mga anong na ito, day mo kayang ipabakal sa kwarta. Day mo kayang ipalit sa kwarta.
0: Ay, guwapa. Ang mga memories.
1: Yes.
0: Day mo kayang mga priceless yan. Lang. Day mo yan, ano. Day mo man talaga yan mababayaran. Nasa isip mo yan. Yes. Diba? Kaya, habang nabubuhay kayo sa mundo, create endless memories na talagang you will treasure everything. Pag narumduman mo, ay, naka dyan ngayon ka, ano na ngayon ka dyan. Okay.
1: Pero, paano kapag ano, kapag sinabihan ka kang ina kang ano mo, kang girlfriend mo, rayuan mo ang aki ko, tawanan takang 5 million.
0: Ay, nagtihara po yan!
1: Wow, pinagpalit sa kwarta. Grabe.
0: Nagtihara po yan. Ipabalik ko po sa emo.
1: Ako na ako, ipapang-date na lang. Or kaya, ano, magpapakalayo-layo na po
0: kami.
1: Kaya,
0: nagtihara po yan na aki mo. Tama-duma na po kami. Diba?
1: Yan.
0: Ay, ano ang tada? Ano?
1: Pwede sa kay Ma'am Nina Palanas Movie, sabi niya, good afternoon po sa Indo dyan, sa One Radio. Tindu ko na, nagdadamog po ako. Wow.
0: Hello.
1: Good afternoon, Ma'am Nina. Happy listening.
0: Kay Ma'am Framie. Oh, di ba? Nagpa-shoutout na sa mga listeners dyan sa Upper Bonga. Baka kayo ba? Ay, saro ko ni. Yung utang na buot da is priceless. Di ba? Utang na buot mo sa sarong tayo. Ang kabuot na tinao sa si mo. May utang na buot ka. Utang na buot sa si mo. Alam mo na ba? Dahil man iyan magbabayadan ng kwarta.
1: Yes.
0: Priceless yan. Thank you, Ma'am Framie. Kay Ma'am Christina Cobilia, simple lang. Peace of mind. Alam mo na ba?
1: Peace of mind. Hindi mo siya ipagpapalit sa pera, no?
0: Pero, pag may pera ka mo,
1: may peace of mind ka.
0: Depende.
1: Depende sa sitwasyon, ano?
0: May mga pagkakataon na hindi man talaga kaipuhan ng kwarta.
1: Nagiging kaipuhan mo lang siya kapag kaipuhan mong magbayad sa mga utang mo. Yun, mga ganyan. O kaya pamilya ng tao ka.
0: Kaipuhan mo talaga iyan. Kay Nathan, sabi niya, bukod sa pamilya, hindi ko kayang ipagpalit ang sa pera ang kalusugan. Diba? Good na. Kapayapaan ng isip at ang mga tunay na kaibigan.
1: True.
0: Ang mga bagay na ito ay hindi nabibili at higit na mas mahalaga kaysa anumang yaman. Oh, diba? Kailan ni International Day of Friendship today. Mga kaibigan! Iyan, nababayada.
1: Yes. Minsan.
0: Libre lang.
1: Minsan. Pwede. Depende.
0: Pag ano, sa mga tunay na kaibigan ngayon.
1: Pwede eh.
0: Na friend-friend ka lang pag may kwarta. Ano, pag gawa na.
1: Uy, gumanangad ka yan ng mga ganyan. Pero never mind.
0: Pero sana iiwas tayo sa mga ganyang klase ng kaibigan. Sana dun lang tayo sa mga totoo. Sa mga tunay. Sa mga pagkakatiwala.

0: katawan.
1: Kung baga, so nagtatao sa imo ki ano West Ham? Wow, pwede.
2: Nagtatao sa imo ki darkest times mo, laon. Mga ano problema ng kapig babayaan.
1: Yes. Sabi nga ni Ibagada, ang tunay daang barkada, so pagkaiba mo siya, bako puros chismis or bako puros pangraraut sa ibang tao ang tigdadara sa imo, kundi, baga, more knowledge. Mm-hmm. Yan, and wisdom sa mundong ibaba. Sabi ni Ma'am Nena, sabi niya, ano, pa-shoutout daat sa mga taga-suwa, Malinaw, Albay.
2: Hello.
1: Thank you, Ma'am Nena.
2: Mga taga-suwa, Malinaw,
1: Kay Sir Nathan. Ay, oo, kay Sir Nathan kausapalan. Thank you, Sir Nathan. Kay Ma'am Desi Daboneo, sabi niya, oras po para makabanding ang mga aki ko, starting a light conversation with them, asking them, oh, kumusta? O kumusta ho ng mga aki? So, al daw, ninda, anong subject ang medyo na dipisilan? So, simple nga po, pero para sa kuya bilang ina, it means a lot. Lalo na kung masiguro ko na okay, permisin da. Salamat po, God bless.
2: Diba?
1: Diba magayon na ng araw kaya na pag uli mo hali sa ano, sa eskalaan, haputon ka ni mama mo kung anong kumusta man ang aldaw mo.
2: Uh-huh.
1: Aba kung gusto dadagi, joke lang.
2: Nakasimbag lamang sa ano, sa mga lason.
1: Diba? Very good yan, Ma'am Desi. Di pagpatuloy mo yan. Dahil balang araw, magiging thankful dyan ang sa imong aki. Pero may mo siya tiga kamusta. Yes. Thank you, Ma'am Desi. Nagpaya, Sir Buludoy Ebuanga. Sir, good afternoon. Kamusta?
2: Hello?
1: Sabi niya, bukod sa pamilya, kwarta, ang day ko kaya ipagpalit, iyoana sa kong hobby sa pag-fishing.
2: Oh, day mo nang gano'n. Nakasanayan mo na iyan. Wala, nag-enjoy ka dyan.
1: Yes.
2: Saya na naidudulot mo. It's priceless.
1: Yes. Hindi mo mababayaran si Sir Buludoy. Kahit isang araw mo lang. Hindi pwede dahil siya ay magpe-fishing. Yun ang kanyang kaugmahan na baga.
2: Ayura na.
1: So yan, thank you mga katindugon. Ngunit naraman mina kung ano sa mga bagay o kaya mga kahit ano man yan na hindi nyo ipagpapalit sa pera.
2: Hindi kayo na mapapayaran.
1: Yes.
2: Kaya thank you very much sa kayo ay hindi, ang inyong presensya ay hindi rin matatawaran. Kahit yes, na anumang halaga. You, because you are all priceless.
1: Yes, tugtugan on one. Kamu ang hindi ini ipagpapalit sa kwarta.
2: Diba? 34 minutos na mag-alisa na last 4 min pagkahapon. Napadagusan taan sa tuyang turugtugan. Mabalik ba ang tugtugan on one sa One Radio?
1: Tina, dugo na!

0: Number one.
1: One. Number one.
2: One.
1: Radio.
2: One.
1: Radio.
3: Number one.
1: One.
3: It is news and music.
1: Number one.
4: One Radio News FM 91.3.
5: Tindugo na.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Sa Dr. Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one. At Luyang Turmeric Ginger Tea, Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Dirty, ang snack sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea sa labat, lemonade, moringa, and mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
8: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 18 Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleco City, 052-742-5093, 1-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Taduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction. Owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
9: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
10: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio.
2: One Radio.
5: Tindugo na.

0: on Radio
1: 91.9
0: PM. Nagbabalik sir ang oras niya daw. Bago ang alasing ko rin pagkahapon.
1: Ito pala na dara-dara. Ano ito? Dara-dara. Ano yung lyrics kayo? Ano ito ko niya? Nagkapalit ito kang hawak mo ang beat. Wala, naisip ko lang. Dara-dara-dara. Tapos hawak mo ang beat. Di ba?
0: Gano'n kayo ay?
1: Aray o ba? Anyway, so ka din doon ko. Alas 5 ko na. 5 minutes. Ay, pero sa 4 minutes before.
0: Ay, thank you. Sa Indaga Boys, sa mga pauli, sa Indang Haron, sa trabaho, ingat po. Sa Biyernes tomorrow! Siyempre, iribanan kita, niraray sa aga. Ay, masunod po para na 30. Kami mga po garaan sa inyong mga kaibanan. Sa rin kami ang sa inyong nakaibanan. Sa tugtugan on one. Ang iba ako, sir.
1: Kan po, si Berna Baramon. Salamat mga katindugo. Nasa aga garaan. Hindi lang yan sa tugtugan sa One Radio. 91.3 News FM.

0: Sa headlines, kan mga paradanin. Barata.
1: Barata. Barata. Headline.
0: Clearing activities isinagibo sa irrigation canal sa Alpay, Katakod, Canwet, Sison.
2: Katanduanes, Andiyugo, anina 5.5 magnitude na linoga.
0: Walanggi MPS as in PECU, nagsagibunin marikas na security sweep makalis ang bomb threat.
2: Duwang classroom sa eskwelahan sa Sipukota, nasulo.
0: Magagom na pigtutubudang NPA, nagadan sa inkwentro sa Masbate, apat na badil na recover kan militar.
2: Teachers group dismayado sa sona ni PBBM, ipigdoon na daiman liwata na sabi ana salary increase sa para sa mga paratukdo.
0: Sa lato nasyonal, VP Sara sinabing posibleng makakuha sa kantidad na 5,000 pesos nin gun for hire sa Pilipinas.
2: Defense team ni VP Sara nag-wave sa cross-examination, sinabing magiging mababaw ana bako kinakaipuhang paghahapota.
0: Presidente Marcos inaprubaran ang pagbubukas kan tax records ni VP Sara Duterte.
2: Senadora Amy itinilagang Deputy Minority Leader sa Senado.
0: VP Sara no comments sa pagsilika.
2: Senador Cayetano pignigarana na igwang anomalya sa mga infra projects sa kang Taguig City.
0: Essex complaint isinunad laban kay Senador Pia Cayetano uli sa subuot spliced video.
2: Systematic problems sa kuryente, mas dapat awan atensyon huli taan na paghahalikan ng system loss charge ang nasa 5%, sundo 10% sana siguna sa labor group.
0: Sa lawas ka nasyon, 20 katawo gadan, 32 irido sa inilansar na powerful strikes kan Estados Unidos sa Iran.
2: 13 katawo binawianin buhay sa magnitude 7.1 na linog sa Japan, search and rescue nagpapadagos.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po katawon niyan in Webes, Julio 30, taon 2020 sa East. Kami po, Ann Sendong, magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po, si Bernadette Banabona.
0: Nadadaon kita sa One Radio, 91.3 News FM, Tabaco City. Yes, in sa 99.7, One Radio News FM Daet. Siring man, nahiling man po kita ng live sa Facebook page kan One Radio, 91.3 News FM.
1: Parada 30.
0: Aras niya to alas 5:06 nin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyas kan mga barata natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada 30.
0: Pinakusog ka National Irrigation Administration Albay Katanduanes Irrigation Management Office ang paglilinig sa mga irrigation kanal sa manlain-laing National Irrigation System sa Albay. Danganing masyarto ang maray na bulos ng tubig para sa irrigasyon ngunya na wet season. Afwera sa kanal clearing, nagbugtakman ang ahensya ng mga safety signages sa mga kanal as in dam, como parte kan pagpapakusog kan kaligtasan kan mga komunidad as in tamang paggamit ng mga pasilidad kan irrigasyon. Nagsagibumanin inspeksyon asin monitoring ang opisina nganing surion ang progreso asin

0: kalidad kan mga maintenance activities. Sigon sa NIA, importante ang regular na paglilinig kan mga irrigation canal nganing maibitaran ang pagbabara kausa kan mga awot asin iba pang debris asin masyarto ang dagos-dagos na supply ng tubig para sa mga umahan sa probinsya.
1: Nigo ni na 5.5 magnitude na linog ang sirangan kan Baras Catanduanes pasado alas 11 nimbanggi kan Miyerkules nimbanggi Hulyo 29. Susog sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC mayrarom ining 10 kilometro. Namatean ang instrumental intensity sa Cunasain, intensity 3 sa Vera Catanduanes, intensity 2 sa Tabaco Albaya, asin Rosario sa Northern Samara. Karibaman man ang Prieto Diaz Bulusan, Sorsogona City, Sorsogona. Mantang intensity 1 sa Legazpi City, Pili Isangay, Camarines Sur, Mapanas Northern Samar, asin Gandara Samar. Susong sa ahensya, warang nairehistrong danyo sa alagad, piglalaoman ang mga aftershocks.
0: Warang anuman na bomba o pampasabog ang nakuha sa Polangi Gymnasium. Makalis ang marikas na inspeksyon kan mga otoridad. Kasunod kan naglakop na bomb threat sa social media. Katakod kan nakitalaan na pagbukas kan NBL Youth Albay Basketball Tournament sa Banuaan. Sigon sa Polangi Municipal Police Station, badang alas 8:30 ng banggi kan Hulyo 29, kan mahiling kan sa indang cyber patroller ang sarong pampublikong post ali sa Facebook account na igwang laog na humaanin subo at pagpasabog sa venue kan torneo. Dulos man na nagsagibon ng validasyon ang mga pulis sa nasabing lugar. Sa pakikipagtabangan kan Albay Provincial Explosive Canine o K9 Unit, isinairarom sa masusing inspeksyon ang bilog na Polangi Gymnasium gamit ang mga trained canine dogs asin iba pang kagamitan sa explosive detection. Bandang alas 10:20 ng banggi kan ideklarang ligtas ang pasilidad. Makalis masyarto na warang naku ang kahinahinalang bagay o anumang klase ng pampasabog. Kasunod kaini, nakipag-coordinar man ang Polangi MPA sa sports coordinator kan LGU Polangi. Katakod ka nakatalaan na pagbukas kan torneo sa Agosto 17 o 18. Tanganing masyarto an maayos asin ligtas na pagsagibukan aktibidad. Nagdadanay man na nakadeploy ang 24/7 police visibility sa palibot kan gymnasium bilang dugang na seguridad. Mientras tanto, isinangguni na sa Regional Anti-Cybercrime Unit 5 an insidente tanganing matukoy ang nasa likod kan nasabing Facebook account. Liwat na nagpagirumdom ang pulisya na ang pagpalakop ng bomb threat asin salang impormasyon na nagkakausa ng takot sa publiko. Igwang katakod na magabat na paninimbagan sa iraramkan batas. Biging ganyar man ang publiko na maging mapanuri asin tulos na i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad maging sa personal o sa online platforms.
1: Detalyes kan mga bareta duman sa Camarines Sur. Duwang classroom sa Aldizar Sipukot Integrated School sa Barangay Aldizar Sipukot, Camarines Sur ang nasulo kan maagahon na kasugma Hulyo 29. Base sa pangenot na report, lagpas alas 2 nin magahon kan mariparo kan mga residente ang pagputok kan kalayo. Makaskas na naglakop ang kalayo as inaapektaran ang duwang classrooms na pigamit kan mga estudyante sa grade 8 as in grade 9. Tulos na nagtarabangan ang mga residente na harani sa eskolahan, tanganing mapugulan ang paglakop kan kalayo na paparani na subuot sa opisina kan eskolahan. Dahilan sa indang maagap na pag-aksyon, dai na nakaabot ang kalayo sa naunang bitan ng opisina. Sigon sa report, gibo sa light materials, ang mga nasulong classrooms na apat na taon na pasa na subuot ang magpuon kan maitindoga. Nagresponde sa insidente ang mga personahes kan Bureau of Fire Protection sa presente padagos pa nga pigaram kan BFP ana pinaghalian kan kalayo asin pigaram pa ana kabilguang kantidad kang danyos sa mga classrooms asin iba pa nga kagamitan na apektaran kan insidente. Wara man subot na nai-report na nagadan o nalugadan hulita nangyari ang insidente mantang warang klase.
0: Mientras tanto gadan ang mag-agom na pigtutubod ang miyembro kan New People's Army makalis ang inkwentro sa tao kan mga rebelde asin tropa kan 2nd Infantry Battalion sa Barangay San Isidro Palanas Masbate bandang alas 6 nin aga kan Miyerkules Hulyo 29. Sigon sa 9th Infantry Division kan Philippine Army binisto ang mga nagadan na sinda Sheila Estoya, pikit-pikit, namidbid man sa alias na Liza asin ang sa iyang agom na si Chris Santo pikit-pikit na nagagamit sa buot nin mga alias na Dawe asin Darwin. Base sa report kan 9th Infantry Division, maabot sa 10 armadong miyembro sa buot kan KLG South SRC 4 ang nakainkwentro kan mga soldado. Naghaloy nin haros 5 minuto ang ribayan ng putok bago sa buot nag-atras ang grupo. Nabinayaan ang duwanindang kaibanan na nagadan sa lugar. Makalis ang clearing operation, sinabi kan militar na nakumpiskar kini ang apat na M16 rifle, mga magazine, tolong rifle grenade, tolong bandolier, 5 cellphone at iba pang personal na kagamitan na nawalat sa pinangyarihan kan insidente.
1: Mientras tanto, dismayado ang grupo nin mga paratokdo sa ginibong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan Lunes. Sigon kay Alliance of Concerned Teachers President Ruby Ana Bernardo, na sa ibong kan ikalimang sona na ini ang daiman giraray na sabi ana sarali increase kan mga paratokdo. Kapos manliwat subot ang numero kang napromota na nasa 80,000 na paratokdo kung ikukumpara sa kabilugang numero ninda na naghihinguwa manliwata na makakuha din promosyon. Siring man na diit man giraray ang mga paratokdo ang nakakarisibinin laptop para sa kagamitan sa eskwelahan asin kapos manliwata sa pigpapatindogan ng mga classrooms. Katakod kay ni inagyat kan grupo si Presidente Marcos na igwapa siya nga natatadang panahon na nga ina magbawi sa sektor ka na pigsasabing prioridad ka na sa iyang administrasyon. Tinamang doon ni Bernardo na ang mga presenteng problema sa edukasyon ang kinakaipuhan ni solusyon na panghaluyan huli saan kada oras saan kwartang nasasayang na ipigtatagama sa sektor ang nagriresulta man sa pagkasayang kan futuro kan mga estudyante.
2: Parada 30, Parada 30, Lukan.
0: Alas 5:14 sinin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod Sindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
2: Parada 30, Barata National.
0: Sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte na posible subot magkakuan in gun for hire sa Pilipinas sa kantidad na 5,000 de pesos mantang inilaladawan ang subot lakop na insidente kan gun violence sa nasyon. Sa sayang talumpati sa Free Duterte Now rally sa luwas kan International Criminal Court kan Miyerkules, Hulyo 29, guminamit ang Vice Presidente ng sarong hypothetical situation na kinaiimbaltuhan kan sa iyang agom na si Attorney Manases Scarpio nga ni ipaliwanag ang sa iyang punto. Sigon sa Vice, in kaso nagkaigwa sa buot ng kabit ang sa iyang agom, posible siyang magrenta ng gunman sa kantidad na 5,000 pesos nga ni ipagadan ang nasabing babayi. Ginamit ni VP Sara ang halimbawa nga ni manindugan sa seryosong problema kan gun violence sa Pilipinas asin nagkonektaron ini sa Orolay kan extrajudicial killings.
1: Ipinaliwanag kan kampo ni Vice Presidente Sara Duterte na ang desisyon na pag-waive sa cross-examination sa saro sa mga testigo kan House Prosecution Panel ang huli ta wara man kaipuhan na kontrahon sa testimonya. Sigon kay Defense Spokesperson asin Council Attorney Michael Poa, dainin da kine-question ang testimonya ni dating Government Bank Department Manager Violeta Constantino na nagtukara sa pag-in-cash sa apat na cheque na nagkakantidad ni natig 125 milyones de pesos kang dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta bilang parte kan pagtukara sa Article 1 kan impeachment complaint. Sinabi ni Poa na magiging mababaw sana ang dugang na daiman kinakaipuhan na paghahapot hulita daiman na pigkwe-question kan depensa na pagiging balido kan pag-encash kan mga cheque. Dugang panipowa na ana pagsasaladawan kan mga testigo na unusual ana cash withdrawals ana personal na opinion asina dai makakaapektar sa isyu na pigdadangog kan impeachment court. Sa naging cross-examination, kidating government bank DepEd branch manager ni Nita Composano, sinabi ni Poa na obheto sa nanalinawon kung nata nag-agi sa fire exit ang dating DepEd special disbursing officer na si Edward Fajardo, makalis kuahonan cash, ngani na maimbitaran ang anuman na salang interpretasyon.
0: Natanggap kan Senado ang mga dokumentong isinumitir kan Bureau of Internal Revenue. Makapadapit sa mga record sa buwis kan magagom na si Vice Presidente Sara Duterte asin Attorney Man Scarpio asin mga korporasyong may connection sa Senda. Isinairarom na sa inventaryo asin proseso ang mga dokumento bago makuha kan kopya ang mga partido. Ang pagluwas kan mga dokumento kan BIR ang inaprobara ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Isinumitir kan BIR ngunya na aldaw ang mga tax record ni Duterte sa impeachment court kan Senado. Susug sa Section 71 kan National Internal Revenue Code. Kaipuhan mo unang maaprobaran kan Presidente ang anumana tax document. Ang mga isinumitir asin iba pang dokumentong nakasubpina. Big inventaryo asin big proseso muna bago makakuha kan mga kopya ang mga partido. Isinangat kan impeachment court ang mga tax record ni Duterte. Bangko asin anti-money laundering council records. Makalis magpalitan ng tataramon ang mga taga-usig na kinakaipuhan ang mga ini. Ngani matukoy kung nakapag-ipon na siya nindai maipaliwanag na kayamanan na dai katimbang kan sa iyang legal na kita. Alagad nagpataunin mga limitasyon sa paggamit kan mga dokumento ang presiding officer kan paglilitis na si Senator Chis Escudero kan itaon niya ang subpina.
1: Opisyal nang nahalala si Senadora Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader kan Senado makalis warang magkontra sa motion na inihain ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa plenary session. Makalis ana sa iyang pagkahalala nilinaw ni Cayetano na daima ikukonsiderang anti-Marcos ang minority bloc. Siguro na sa iya patunay ini ana pagkakahalal kay Amy Marcos tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Deputy Minority Leader. Kasabay ka ini, inaprobaran manaka na Senado ang listahan kan mga committee chairmanship na itinalaga sa mga miyembro kan onsing minority bloc. Kabali sa mga itinalaga nga komite ang mga minasunod na senadora. Cooperatives, Senadora Amy Marcos. Culture and the Arts, Senadora Loren Legarda. Public Information and Mass Media, Senador Robin Hood Padilla. Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking, Senadora Pia Cayetano. Tourism, Senador Rodante Marcoleta. Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation, Senadora Loren Legarda. Cultural Committees and Muslim Affairs, Senador Robin Hood Padilla. Government Corporations and Public Enterprises, Senadora Camille Villar. Sports, Senador Christopher Bongo. Youth, Senador Christopher Bongo. Mientras tanto, inihayag man ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri ang mga bagong committee assignments kung sain itinalaga si Senadora Vicente Soto III bilang chairperson kan Committee on Public Works, mantang si Senador Jingoy Estrada naman ang mamamayo sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation.
0: Mientras tanto, nagtangging magtaunin komento si Vice Presidente Sara Duterte katakod kan Paxilica ang planong AI Industrial Hub sa Nuclear City Tarlac na pigbubusol kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa sarong video na ipinalawas kan Office of the Vice President mantang nasa The Hague ang Vice Presidente, sinabi niyang wara siyang maitataong pahayag kan haputon ini mapadapit sa proyekto. Naging mainit ang orolay sa social media mapadapit sa Paxilica uli sa pagkahadit sa posibleng epekto kaini sa kapalibutan asin sa komunidad. Sa ikalamang State of the Nation address, sinabi ni Presidente Marcos Jr. kan Hulyo 27 na ang proyekto magsasagibo ng dekalidad na trabaho, magpapakusog sa industrial competition kan nasyon asin magpapasigla sa ekonomiya. Ang Paxilica parte kan 23 nation initiative na pinanginotan kan US na ubhatong magbilog nin AI ecosystem sa pagikan pagtugdok nin mga data center at iniba pang advanced technology facilities sa Pilipinas.
1: Mientras tanto, pignigaran ni Senator Alan Peter Cayetano na igwang mga anomalya sa infrastruktura na isinagibo sa Taguig City. Ang nasabing aligasyon na makalihis na isumiter ni Senator Panpilo Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya sa subot infrastructure project sa siyudad kang Taguiga. Ipapaluwas pa ni Lacson ang nagkakapirang mga ebidensya sa mga ganapon na Senate Blue Ribbon mapadapit sa nasabing orolaya. Sa social media account ni Cayetano, pinasalamatan niya ang mga mamamayan kang Taguiga huli sa pagtubod na warang naganap na anomalya. Bago man nasubot initama na ikumparar ang naganap na korupsyon sa Bulacan asin sa mga maabot na panahon, maipapaluwas subuot ang katotohanan na.
0: Nagsunod din ethics complaint ang pirang women's rights advocates, akademiko as in feminist groups laban kay Senator Judge Pia Cayetano katakod ka nasubot pag-post kay ninin mga spliced video ni Akbayan Representative Chel Jocno mantang nagpapadagos ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Inagad kan mga nagreklamo sa Senate Ethics Committee na imbestigaran asin patawanin magkakanigong palusa si Cayetano uli sa subuot pagbaylar sa Code of Professional Responsibility and Accountability asin sa obligasyon kan sarong Senator Judge na maging patas sa pagdangog kan impeachment case. Sa presente, wara pang pahayag si Cayetano katakot kan isinunad na reklamo laban sa saiya.
1: Tinamang doon na kanasarong labor grupa nakakarampot sana ang maitatabang kan paghahali kan system loss charges sa bil kan kuryente kan mga konsumidores. Paliwanag ni Partido Manggagawa, Deputy Secretary General Wilson Fortaleza na nasa 5% hasta 10% sana ang mababawas sa bila kung hahalion ang system loss charge. Ang natatadang 90% subot ang huli sa mga systematic problem sa kuryente. Sigo na sa opisyal na posibli pa na magdaranin negatibong epekto ang paghali ka ng system loss charge ulita magkakaiba ang operasyon ng mga electric cooperatives sa mga probinsya kumparara sa operasyon ng distribution utilities sa mga populated areas. Ulidigdi, sinabi ni Fortaleza na kinakaipuhan na magkaigwanin panghaluyan ng mga solusyon sa mga angat sa nasyon.
0: Mientras tanto, inapod ni Vice Presidente Sara Duterte na tuta ni the Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin dating Senador Antonio Torrellanes IV an International Criminal Court. Ipinahayag niya ini sa iyang talumpati isampang kan mga Duterte supporters na nagtipon sa luwas kan ICC sa The Hague, Netherlands kan Miyerkules, Hulyo 29. Ang pagtilipon isinagibo mantang nagpapadagos ang pagdangog kan ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kwenasyon ni Duterte ang subot pagiging patas kan ICC asin nanindugan ang napigagamit subot ang hukuman laban sa indang pamilya. Pinunakman niya ang subot naging papel ni De Marcos asin Trillanes sa pagsaangat ng kaso asin pag-arrestar sa dating presidente. Magigirunduman na padagos na nanindugan ang kampo ni dating presidente Rodrigo Duterte na warang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas makalis nagkala sa nasyon sa Rome o ang nasyon sa Rome Statute kan 2019. Alagad nanindugan ang ICC na posibleng madagos ang paglilitis sa mga kasong isinangat katakod kan mga aligasyong krimen na nangyari kan miyembro pa ang Pilipinas kan Rome Statute.

0: Luzon, and Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga, as in Davao Region. Magkakaigwanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posible digdi and flash floods o landslide dalan sa moderato sa kod sa kunminsan makukusog na pag-uuran. Ang Cagayan Valley as in Cordillera Administrative Region. Magkakaigwanin madampog na kalangitan na may mga isolated na pag-uuran. Posible digdi and flash floods o landslide tuyong nagkakaigwanin makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang Aldao masirang alas 5:39 in pag-aaga. Masunlo pala sa 26 ngunya na pagkahapon. Pasiring mampo kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Naglansar ang Estados Unidos ng powerful strike laban sa Iran kung sain dangog ang pagsabog sa mga lugar kaiba ang Qasim, Kishbandar, Abbas, Abadan, Asin, Abushir. Kinundinakan Iran ang mga pag-atake kan US Saudi sa nasyon asin sinabi kan Popular Mobilization Forces na painte sa mga mandirigma kini ang nagadan asin 32 ang iba pang irido. Big share to ni US President Donald Trump na pagbalos din din sa Iran makalis ang isinigibong pag-atake sa US bases sa Jordan. Ang nasabing pagbabanta makalis ang paragos na labanan maski paiguang pigbabusol na peace negotiations. Inanunsyo man kan Miyerkules kan Saudi Arabia sa Iraq mantang inakusaran man kan Israel na nagbayular sa negosasyon. Sa nakaw, nai-report kan Saudi Arabia ali sa Iraq na ang target iyo ang mismong pasilidad kan krudo.
1: Padagos ang rescue operations ang Japan makalitsyo da 7.1 na linog na ikinagadana kan daimang katawo asin nagkausa nin mahiwasa na destroso. Isyo, tinampo asin supply nin kuryente. Na isalba tawo ali sa nagabanga shopping mall sa Kumamoto, alagad tulo sa inda ang binawianin buhay mantang apat pang obrero ang nawawara. Tutubudan man sa rong gas explosion sa danyos sa nasa establishmento. 260,000 na residente waram mantang rinibong kaharungan ang nagtitkuryente. Anan mga otoridad sa posibilidad kan mga aftershocks asin pagrasay din nagkaapektanong lugar.
0: Iyan naman po ang naging satuyang mga barata. Nakaiba ng tao barata sa Technical Department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazale. Sa mga paraang tabay taman sa bilog na Pinisur, Camarines Norte, Masbate, Soros. Dahil po maghali, masunod na ang programang The Tita Pulian Show kaysa by si Tita Puli. Maray na pagkahapon man sa satuyang mga viewers kay Gina Bray, Agoko Remonte, kay Wilma Canchala, kay Chris Chan. Masanas. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ako si Eric.
1: Human po si Bernadette Banawon digdi sa One Radio 91.3 News FM. Tinandugo na!
2: 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee in 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio. Who's FM? Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Join us for our open house on Saturday, August 1, from 10 a.m. to 3 p.m. Explore our learning spaces and meet our team. Classes begin

0: Augustine.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco herbal capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committee.
4: Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
3: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
4: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
5: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
3: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Last Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Pabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahin niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan po lang digdi sa Tabac Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang Sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindogo na.
2: Naghahanap ka ba nin maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simba dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kompletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment. Igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Teka, iconic halo-halo ba? Dito ka na sa

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi. Hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation. At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto at ang ating balat ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Bongang Banggi Bikulandia. Aldong nyanin Huwebes. Yes, it's a Thursday. Aldaw kan mga pahaon. Inom na ng tubig. Dapat 8 to 10 glasses of water a day. Pag-inom-dom lamang po iyan sa mga nakakalimot. Kasi yung iba lima lang iniinom. Yung iba nga apat lang. Yung iba, di pa taranta na ang iniinom. Huwag ganon. Ini naman po ang sa inyong lingkoy na baka masyadong magayunon.
1: Pero mahamutoin.
0: Gorang na.
1: Pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna, magkakatalamita naman po kita sa Good Nalas 9 in Pagkabanggi. At 30 kan Hulyo. Ah, sarong aldaw na sana. Ah, gusto kita. Jos Manila Bangi Mampo is sa tuya mga katindugan in the city of true love. Nadanaw po kita sa One Radio Tabaco. First District Avalbay, mga partikan second, Buda Third District Avalbay. Mga partikan Sorsogon, Katanduanes, Camarines Sur. Sa tuya mga katindugan sa Camarines Norte, asin sa mga partikan Quezon Province. Nagdanaw sa tuya ngayon sa OneRadio.net.

0: Siyempre naman po, kaibana niya to forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Beyond, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, in different flavors, Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango Peach, and Lychee. Batata! Dazzling Whip Soap, Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, meron tayong tatlong variants. Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with Chili, at ang paborito nating mga Bicolano. Golden Town Sardines with Extra Chili. Woo! Pasari mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores. As in Sigabos, the mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Mineral Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan Salamat Gems Products. And yes, isa to yung mga magagayon in the city of true love. Kaponyato kan oras para mamantinir ang sa to yung mga sadile sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. Sarong lugar sana, sain pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, Food Spa 150, Money Petty 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip, Gluta 4 Push, Slimming, Excellus, Meso, Lipo, as in Karakul Pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building. Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa Hampang Sana Kanamanda Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magduman na sa nakita. Hanapun niya to ang sa tuyang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Val. Mabalos po, Pink Spa!
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Showbiz Papiti! Showbiz Papiti!
0: Agay, agay. Ano na ini? Duwang aldaw na daada ay naglalaog ini si Vice Ganda. Tapos ikaw ang mga pigpaparaluas dyan ng mga video clips na nagpaparahibi siya. Mga old video clips. Adaman daw araw ka iniya. Grabe ba talaga ang ginibo niya? Very racist nga ba ang kanyang ginawa? Very racist. Although obvious naman talagang sobra-sobra yun. Pagsasabihan mo naman ang isang colored person ng bakit ka nagpuputik, wag ganun. Mali talaga yun. Kaya siya ngayon ay nakaharap ngayon yata sa MTRCB. Although, kahapon yata hindi pa natin alam kung ano ang nagiging desisyon ng MTRCB. Pero dapat pinapatawan ang mga ganito. Kasi pag hindi, ay di syempre paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang na irresponsable ang mga pigigibong pagpapaulok sa indang mga audience sa indang noontime show. Kaya ingat-ingat lang, Vice Ganda. Huwag ka namang ganyan, Dai.
2: Showbiz Pakitin!
0: May hanggana naman ang pagpapatawa, di ba? Di ba, pare?
3: Yes, pare!
0: Oh, pare.
3: Ano, pare?
0: Pusong mamon ka ba, pare, o pusong bato?
3: Depende, pare. Depende sa sitwasyon. Pag medyo pa-sweet ako, edi pusong mamon. Pag medyo nasaktan na ako, edi pusong bato.
0: Ganun ba yun, pare?
3: Yes, pare. Dapat ganyan, pare. Huwag kang purong pusong mamon lang. Tsaka huwag ka rin purong pusong bato lang.
0: Pero syempre, pare, dapat pag-usapan natin yan, pare.
3: Yes, pare. Back to you, Tita Pollyanna.
4: Hoy! Bakit bigla kayo nandyan?
0: Yes, pusong mamon ka ba o pusong bato? Mamaya pag-usapan natin yan. Pwede po kayo mag-text 0961-447-3923 para sa inyong opinion. Pwede man po kamong mag-comment sa satuyang live stream. Ngunyan po sa satuyang Facebook page. Ang title po ng Facebook page niya to, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Naka-live po tayo doon. Live audio stream lang tayo. At para kung gusto nyo makita ang aking kagandahan, pasyal na lang po kayo doon sa ating TikTok account, Johnson ng Kahibangan. Ah, diba? Para naman hindi kayo mag-board sa beauty corn. At least doon, paiba-ibang filter. Oh, papasok na naman pong isang bagong buwan, ha? Dapat meron tayo mga manifestations. Meron din tayo mga balak o meron tayo mga projects na dapat nating tapusin. Meron tayo siguro mga panibagong panuntunan sa buhay. Dapat ganun palagi. Hindi lang tayo nagkakaroon ng New Year's resolution. Dapat meron din tayong New Month resolution para marahirahay man mag-i-anunsa na. Kasi pag New Year's resolution, dakulon iyan. Pag New Month's resolution, diit sana. Kaya mag-i-anunsa na. Kaya nga ni ako, I'm very happy kasi every month meron akong i-resolution. Para sa Agusto, ang resolution ko, tagal ano, hindi ako makaisip. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 16 after 6.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Bako City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago! Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Boyana Show.
6: 8-in-1 Coffee Tindugo with Herbal Mix. Na. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Boyana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one.
0: Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: I'm Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
14: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
15: That Tita Poliana Show. Tindugo na!
16: Andang balat mo. Ako ba ako? Nag-Food and Drug Administration.
17: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
18: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
19: Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: Hola. Sa oras na alas 6:37, yung po kita girare di sa The Tita Poyana Show. July 30, 2026, divide na lingawan nindo. Masyado ka mo nagmamadali. Ang ating chika granny for tonight, pusong mamon o pusong bato. Pag sinabi kasing pusong mamon, ito yung mga mayroong madaling maawa, madaling masaktan, mabilis magpatawad, at laging inuuna ang damdamin ng iba. Maganda ang pagiging mabait, ngunit kung sobra, maaari kang maabuso o mapagsamantalahan. Kung ikaw naman ay may pusong bato, matatag ka, hindi ka madaling magpadala sa emosyon, at kayang gumawa ng mahihirap na desisyon. Ngunit kung sobra naman ang pagiging pusong bato, maaari kang magmukhang malamig, walang pakialam, o kaya'y hirap magpakita ng pagmamahal. Diba parang, ay, o ano yung mas gusto nyo? Pareho namang okay, diba? Parehong okay na. Kung may pusong mamon ka, okay ka. Kung may pusong bato ka naman, okay rin naman. Basta may puso. Di ba mahirap kasi? Pag wala kang puso, hindi heart attack ang ikamamatay mo. Kasi wala kang puso eh. Ay! Actually, hindi naman kailangan mamili kung pusong mamon o pusong bato. Ang tunay na hamon ay magkaroon ng pusong marunong magmahal. Ngunit marunong ding magtakda ng hangganan. Di ba dapat may limitations? Okay naman yan dahil kailangan talaga nating magmahal. Dahil parte yan sa pagiging tao. We have to love.
1: Parang ako lang. I love all the time. Mommy.
0: Ano na naman?
1: I'm in love.
0: Ano ba? Pusong mamon ka ba o pusong bato?
1: Pusong candy. Sweet ako eh.
0: Siguro pwede natin itanong sa ating mga sarili, di ba? Mas mabuti bang maging pusong mamon kaysa pusong bato? For me naman, personally, it depends on the situation, di ba? Meron mga pagkakataon na kailangan pairalin mo ang iyong pagkakaroon ng pusong mamon. Gawin mong mamon ang iyong puso. Pero meron ding time, pag medyo napansin mo na inaabuso na ang iyong kabaitan o ang iyong pusong mamon, dahan-dahan nagiging pusong bato. O, di ba? Para hindi ka masaktan. Hindi kaya masyado kang maapi sa mga pangyayari. So, magtatanong ka rin, kailan naman kaya nagiging kahinaan ang sobrang kabaitan? Aba, actually, okay naman yung sobrang kabaitan, pero nagiging kahinaan din po naman yan kung maya't maya na lang ay nauubos ka na. Diba? Mahirap din naman yun. So, kailangan talaga may hangganan. May pagkakataon din bang kailangan talagang tumigas ang puso? Ay, meron! Nasa sitwasyon nga yan at nasa inyo na rin yan. O di kaya naman kung ano ang iyong qualities, no? Kung ikaw ba ay mas kilala sa pagkakaroon ng pusong mamon, pero paminsan-minsan nakikita ang iyo o nararamdaman ang iyong pusong bato. Actually, pwede ka rin magtanong ng paano kaya mapapanatiling mabuti ang puso ng hindi naaabuso? O, diba? So, pwede kayang half-half. Yung kalahati ng puso mo, diba meron yung mga ventricles?
1: Ventricles!
0: Actually, may apat na chamber ang heart. So, dalawang chamber bato. Dalawang chamber mamon. O, bahala ka na kung paano mo pa iiralin yan. O, Pwede kaya pwede ka rin magtanong, alin bang mas mabigat dalhin? Ang sobrang lambot o sobrang tigas? Diba? O, itatanong mo sa sarili mo. O, teka sandali. Kung nabibigatan ka naman sa pagiging sobrang malambot niyang puso mo, eh, diba, mag-isip-isip ka na rin. Hindi yung basta-basta na lang na maabuso ka dahil sa iyong puso. O di kaya mas magandang itanong mo na rin sa sarili mo, pusong mamon, pusong bato, or pusong marupok? Pusong marupok?
2: Aray ko.
0: Well, ang pusong mamon, konting high lang sa messenger, tunaw na. Ang pusong bato, kahit may 37 missed calls, tulog pa rin. Ano ka ba talaga? Ikaw ay yung mga siguro pag nahalata mo na sa sarili mo, no? Kung ikaw yung nagsasabi ng last chance na talaga, mga panglabing walo na yan, nangyari. Pusong bato ka. Pusong mamon.
2: Aray ko.
0: Isang good morning lang, nakaplano na ang kasal, pusong mamon.
2: Aray ko.
0: Kahit niluloko ka na ng 3 beses, ang linya pa rin ay, baka naman magbago siya, pusong mamon.
2: Aray ko.
0: At ang favorite hobby mo, magbigay ng benefit of the doubt. Hindi naman siguro. Kahit ubos na yung benefit, no, sabi mo pa rin, ay hindi naman siguro.
2: Aray ko.
0: Pag pusong bato ka naman, pag nasin, wala na, tapos na, wala nang usapan. O di kaya naman, pag pusong bato ka kahit Valentine's Day, parang ordinaryong Martes lang. Tapos ikaw din yung tip mo, hindi umiiyak, nag-a-update lang sa privacy settings mo. O diba? Yan talagang palagi nating pinagkakabalahan na ngayon. Privacy settings. At ang motto mo, kung gusto mo, lumapit ka. Hindi ako escalator. Pusong bato. May mga taong pusong mamon na sa maling tao, pero pusong bato sa tamang tao. May ganun din. Kaya pwede mo rin, maraming katanungan yan eh. Kasi saka mo lang talaga magkaroon ng realization kung magtatanong ka sa iyong sarili. Nagiging pusong mamon ka ba dahil mabait ka o dahil marupok ka? O, diba? Tingnan mo sarili mo sa salamin. Yan, ganyan. O, pusong bato ka ba? Ubus na lang ang emotional budget mo. Wala na, ubus na. Kaya pusong bato na. May expiration date ba ang pagiging mabait? At meron ding mga ilang mga red flags na kailangan talaga bago mo sabihin, ay, hindi pala ito karnabal, bakit puro bandila? Ang pusong mamon, masarap lang sa bakery. Sa pag-ibig, baka kailangan ding lagyan ng konting armor. At hindi rin masamang maging mabait. Ang masama, ikaw na lang ang mabait habang siya busy sa pagiging pasaway. Ganon.
2: Aray ko.
0: Ang tunay na mature din kasi, hindi pusong mamon o pusong bato. Pusong marunong magsabi ng mahal kita pero hindi ako tanga.
2: Aray ko.
0: Kaya mga katindugon, hindi goal sa buhay ang maging mamon o bato. Ang goal ay maging tao na marunong magmahal, marunong bumitaw, at higit sa lahat, marunong maumay kapag paulit-ulit na ginagawang syungay. Sana po naman ay meron tayong mga napulot dyan. kahit mga bitak-bitak na lessons, dahil minsan din tayo ay napagbibintangan na hindi naman tayo ganun. Tulad halimbawa ng sabing, pusong bato ka eh. Hindi naman. O sasabing, pusong mamon ka. Hindi naman. Kaya ngayon, siguro alam nyo na kung paano nyo pangatawanan ang inyong pagkakaroon ng puso. Mas maganda yung pusong magmahal na lang. Ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita at 6:48.

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Win!

Welcome să ne gândim ora scansă de un program în The Tita Poiana Show. Dig din mă pochira la să se indong Best Cafe Radio. One Radio Tobacco, One Radio Diet. On the second to the last day of July, kaya naman getting ready na tayong lahat para sa Gusto kita. Yes, holding hands na kita. O di kaya kung pwede, magyakapan tayo. Habang tayo na mamasyal sa Shout Out Boulevard. Para sa ating mga commentators sa ating live audio stream. Hello kay Tita Nena Palanas Bobbies. Diyan po naman sa Suwa Malinaw Albay. Ganun din po kay Melds Canoy. Binabati ni Melds ang family Bernal dyan sa Kabaasan, Bakake Albay. Sa Bongadilio family, hali po naman kay Melody Canoy. May apot man si Tita Melds Canoy. Sabi niya, Tita, apot ko lang po, nakakaabot po ba ang station sa Bisaya? Day man, digdi man sana yan sa Bicol. Digdi man sana ang One Radio Tobacco na dadangog po dyan sa First District of Albay, Third and Second District mga parte, dyan man po sa Sorsogon, Catanduanas, sa San Camsur. So, pwede man madangog ang sa tuwing programa sa Visayas and the whole world sa paagi po kan sa tuyang live stream. Ayan. Okay na ba, Tita Mals? Of course, good evening kay Eusebio Castillo. Binabati niya ang Bermas, Barciliano, Castillo, Belo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bakake, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. Ganun din po kay Zyke Zier. Good evening. Hello kay Ben Boy Santos. Ganun din kay Levi Abrera Rojas. Daisy Bernal Buena Obra. And Romnick Belaos. Good evening din po dyan sa Kinale to the Vergara family. Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, and of course kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Ao, and Tita Jealousy. Hello, of course, kay Mami Normita Contreras, at syempre si Kuya Mario Francisco, and si Ati V Bongala, dyan po naman sa Rioza Street. Ganun din po ang Kalisin family. Diyan po naman sa Rioza, kay Kuya Rudy at kay Tita Tess. Kung nais po niyo mapasama palagi sa ating Shoutout Boulevard, i-text lamang po ang inyong mga shoutout sa 0961-447-3923. O di kaya naman ay sa ating messenger ng The Tita Poiana Show. Para po ma-updated po natin yan,

good evening kay Malos San Juan. Diyan po naman sa Barangay Bacolod, Tiwi Albay. Sana hindi masyadong maulan-ulan ngayon dyan. Ganun din po dyan sa Barangay Balading sa Malinao. Kay Bok Chavez, Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carillo, Gloria Casitas Peña, Asuncion Perez, Ruben Candaño o Cardaño, Marvin Buelva, Kurang Benbenito at si Jay Baruga. Magdumanda ako mo kay Kuya Cogs Canyon. Ready na ang sa indong ayuda. Sabi ni Kuya Cogs. Ho! Of course, kay James dyan sa Bacolod. Kay Dolores Pacao dyan sa Mandulungan Daet. Good evening. Sabi niya, sobrang ganda daw siya ngayon. Wow! Madam Helen Toledo, good evening. Flor Sid, Aurora Buticario, and Maria Jinky, good evening. Ganun din po dyan sa Buring to the Bornelia family from Maricel. Kaya mas lalong hello kina Samantha and Shan. May ganun, ano? Mas lalong hello. Dr. Sylvia Veloso Prado of Tabaco City, good evening. Of course, dyan po naman sa Upper Bonga, Bakake, Albay. To the Barha family, Tita Sardi and Jacob, kumusta na kamo? Dyan po naman sa tindahan ni Tita Frammy, kumusta po ang mga tambay? May mga nadagdag bang gwapo? Pautang naman, Tita Frammy. Manzo family, dyan po naman sa Ophelia Street sa Daet. Ganun din po sa ating kaibigang taxi driver na si Kuya Richard Ocan. Dyan po naman sa Puro 4 Burabo Daet to the Abilcos family. Abais family dyan sa Lagon. At dyan po naman sa Kamambugan to the Sofranos family. Shoutout din syempre sa agum ni Annalyn na si Nicanor Ampuon. Shoutout din sa agum ni Karen C. Rodriguez na si Box na talagang may description na mahiguson. Wow! May tugang pa yan, tita. Benigno and Shirley Belier and family. Dyan po naman sa Datag Santa Teresa. Good evening. Corazon Bonaobra and family. Dyan po sa Basud. And of course, kay Alma Buave and family. Dyan po sa Baranghawon. Jocelyn Vargas, dyan sa Kubo. Kumusta ka na? And of course, to the Vargas family and Malaga family. Dyan po naman sa Kubo. Good evening. Good evening to Marjorie Bonaobra and Larry Brutas. Ganon din kay Mami Sanlina Bonina. Dyan po si San Ramon. Sabi ni RV, kumusta naman sa mga CCTV? Ah! May ganon. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Daet. With your Tita. 13 after 7 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59, noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya pagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
4: No approved therapy claims.
5: Hanig, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
9: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tita,

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na. Bicolandia.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal.

0: available in turmeric ginger tea sa labat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew sa labat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Bula, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
5: The Tita Poliana Show.
6: Tindugo na!
7: Kapa sa Duke's Minis Cookies.
8: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
9: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha?

0: oras, alas 7:36 na. Pasensya na, parang nawala ako sa sarili ko.
1: The Tita Poyana Show!
0: Parang bigla ako nag-panic. Pero actually, hindi pa talaga na-resolve. Meron akong nawawalang funds sa aking savings account. Kaya medyo parang hindi, wala, nawawala na ako sa sarili ko. Pero saan napunta yun? Baka ako na-scam. Naku. Kaya wala. I'm sorry ha, wala na ako sa self. Pinipilit ko na lang na isiping nandyan lang at baka nagkakaroon lang ako ng problema sa online banking. Pero talagang nakaka-stress. Dahil hindi ko siya ma-recover.

0: Ay, meron pa tayong mga panghabol na pagbati kay Mama Araceli Bertilio Bernal. Nagdarawda Aburubangi. Thank you so much. Still from Tita Mel's Kanoy. Wow, miss na daw ako ng mga gwapong ano tambay dyan. Tita Frammy, ha? Joke lang yun. Hello kay Tita Cherry Carbor, ha? Binabati niya ang mag-agom na sina Madam Rosie and Sir Boss Bunyon na perming tindugo na kan San Lorenzo. Good evening po sa inyo. Wala talaga, nahihirapan akong pulutin ang sarili ko. Ano ba nangyayari? Ano ba, may outage ba ngayon? Or di kaya may problema sa internet? Nagkakaganon. Bakit biglang naging zero ang aking balance? Wala. Ayoko na. Ayoko nang mag-ano. Ayoko na mag-bank. Ilagay ko na lang sa tampipi. Ay, mabuti pa meron lang tayong i-chika-chika, ha? Ay, talaga palang confirmed na, no, ng ibang mga taong malapit sa kanila na itong isang power couple ay talagang going-going gun na. Meron na silang trouble in paradise at mukhang hindi na sila magkakabalikan pa. Pero sa tingin ng mga tao, sila pa rin, pa-sweet-sweet pa rin pag merong mga tao. Pero mukhang pauwi na yung girl doon sa kanyang dating condo. Ayan. Sino ito? Bahala na kayo. Kaya nga, blind item, diba? Actually, palagi nyo nakikita yung girl.
1: Deep talaga, oh.
0: Tsaka mukhang dahil sa isang scam, kaya dahil sa scam, naging maasim na ang kanilang relasyon. Tahimik na nga yung pamilya ng lalaki, eh. Wala na, hindi na nagsasalita. Ayon. Sana naman ay maayos pa nila. Dahil sayang, di ba, ang isang relasyon? Halimbawa, ilang taon kayo magkakasama tapos biglang mauwi lang sa wala. For what? Kailangan talagang ayusin na. Kasi minsan yung pride, o di kaya may kahihiyan na kasama, o di kaya naman talagang hindi na sila nagkakasundo. Kaya dapat sa ating mga makikipagrelasyon, dapat talagang kinakaliskisan muna natin yung ating nakakarelasyon. Lalong-lalo na kung napapanahon na para ikaw ay mag-asawa, eh di syempre, pag kinaliskisan mo mabuti yun, hindi mauudlot ang inyong pag-aasawa at wala kayong daranasing mga problema. Dapat din kasi i-check mo rin yung kanyang maturity at syempre ang kanyang pagiging maayos sa mundo, ganun. Wala talaga ako sa sarili ko, sorry. Ito ang first time na hindi ako mapalagay. Kinakulit ko na lang palagi itong aking mobile banking app na ito. Ayoko na. Stress ako.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang for sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: And Best Cafe Black.
7: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Negasio City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Wednesday!

0: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
1: Ako na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napaka-husay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napaka-husay.

0: Alas 6, oh, alas 8.36. Nawawala na ako sa self. Gabi na kasi. Parang maya-maya lang hahati ng aking katawan. Joke lang. Ano kayo masyadong magpapaniwala?
1: Sure.
0: Sana po naman kahit papano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong gabi. And of course, forever po niya itong kaibanan ang Romeld's Dorothy Marketing. Ganon din po naman ang Gems Products and of course...

On may mga pahabol tayong pabati kay Christian Abrera-chan. At shout out daw sa mga aki na si Mark Hill Bernal, Heidi Bernal, Jane, Mary Jane Bernal, at si Chris Bernal. Wow, from Melds Canoy. Ba't parang mga pangalan ng artista ito, Melds? Thank you so much for listening in every night. Siyempre, bukas magkakasama tayong muli. Ito naman po yung lingkod bago masyadong magayunon. Pero pahabmuton, nag-iiwan ang mga katagang kung maganda ka, pautang. Sweet dreams.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal. Boss Herbal.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tumako. Rang Pharmaceuticals, Unisha Drug, St. J Pharmacy, King Care Pharmacy, J-Med Pharmacy, Earl Pharma, Race Pharmaceuticals, and One Radio FM. Sa Malinaw, mababakal sa Malinaw Drug. Sa Tabi Albay, mababakal sa St. Clair Pharmacy, Crisol Pharmacy, GNC Pharmacy, Twin Care Pharmacy, and Don A.I. Pharmacy. Sa Malilipo, mababakal sa St. Joaquim and Anne's Pharmacy. Sa Bakakay, Butika Maria Corazon, Asin, Orgullo Drug Store.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: show, baby.
1: Evenings

0: Rocco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo!

0: Balita. Information all in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
5: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ban.
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na
1: kanina. Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maaning na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ang epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Basta ba ako series Tindugon
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawat at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
0: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: mga bagay. Pasangin.
1: Hanap di kalidad. Asinong servisyo. Construction supply na talaga. Asin. J.R.S. J.R.S. Makups na kabot sa hardware and ply. Gravel and scravel. Jumping metal blocks. 5 and 6. Luvy blocks and supply. Asin na klase min semento. Ayon pa yun. Agree. Mga kabingers. Pin mga pangayero. Coco lumber. Good lumber. Asin. Course. Akul pang iba. Available naman ang paymaya. Kung kami ikasog bayad kang biho. Dakulot. Asin pwede nindong ihong mga kaipuhan materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-06

0: Bakefit 0914.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ng Bitinwan po.
2: Si Best Cafe, hindi ako minum. Bigyan ako ng Best Cafe ko. At ilang okay siyang pumala ko. At magansap, yan sa akin ang herb to. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe.
3: Best Cafe, 8-in-1 coffee. Best Cat 1 coffee. Apple. Best Cafe.
4: 13. A sweet fire lalil sa era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot naman dahil.
6: But fresh, it is true.
7: At ang hill sa era.
4: Paul, sayragang community.
8: Era, 3 enriched with arbutin, glutathione, and kinilapatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti. Kuminis si Salvador.
9: Sa gabi ay
10: si Salvin na. Malagyosa ang ganda. Dahil sa era.
11: Era, 3 in 1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration sa mga.

0: No segregation, no collection.
1: You're waking up with
2: Kiki.
3: Kikig.
4: Mga surpresang bareta sa lado lokal, nasyonal, international, as in sports. Surprise ka to the max! Kikig! Surpresang pakonsuelo, surpresang komentaryo. Kikig! Bueno! Surprise! Kikig sa One Radio.
5: Good morning! Good morning!
6: Pasendong kapitan!
7: Si Bueno sa
8: Kikig!
9: Kikig!
10: Ay,
11: tama na.
10: Pagmata sa
11: pagkaaskilayo,
10: hanapon ang tindugo.
11: Doon ako nalungkot.
10: Ang mga options, sir, po, asin.

Tabagog na 54 minutos na po ang tro. Diyos maray na aga sa indating dugon ng digdi sa programig. Panpuan sa indong mga panpuan sa indong mga pinagkakasiributan. Laobi po mo sa maray takan ligtas sa anumanakan. As always, it starts in the natitude. Thank you, love of life. Every isab and every member. From dust we are, dust we shall return. Marata. Sa mga katindugon niya itong masilibra, ang maling birth sa inyo, happy to kiss from heaven.

0: Maisel Bertillo ay Madam Melillos sa mga igwapo nin Ocasional Joy sa mga katindugod niya itong panlaging tal soy parahay na kamo kukiter ni mong aldang tay uno kando 2000 sa mga katindugod niya itong may kamunduan sa buhay condolence. Lagi po nating tatandaan ng malimit na lasagmating ikinasasatin rin pagaling ikinga. In love, there are people watching our next move. Spirit us to fail or even praying for us to give up. It's the fight. Let's bear in mind the fish dog to break truth in grace. Fighter, every moment of it. Sa kamus na suki ka 91.3 News FM. Good morning. Jingbon, Bossing Roy, Bossanda, Ander si Manong Mani Almogera. Ako po si Bakuman, gwapong lalaki, alagad, very inviting, as in day, nungka masayog tataram. Nagdadango sa programang Kasurug Kantama Kansala.
1: Si Bueno sa
0: sana kanigig ang kapanahon, mga katinpaluas, der kantra, sir area, darayas, as in, section, Mindanao.
1: Si Bueno.

0: Yan po kay ni ang Bisaya, Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani, Asin, South Cotabato, ni mga pagdalom ang kalangitan paminsan-minsan may mga pagurangan. Dahilan po iyan sa trough o extension kan low pressure area. Ang Metro Manila asin ang natadang ng partikan Pilipinas, Kasabayan, Bicol Region, partikan probinsya Canalbay, paminsan-minsan may mga pagdalom ang kalangitan, may mga pag-uran sa kapalibutan sugna, dahilan po localized thunderstorms.
1: Si Bueno King
0: low area, mga katindugod ng Philippine Area of Responsibility sa pag-asa ini law ang na mabilog bilang depression laog ni 4 oras.
1: Si Bueno
0: Marata. Oy, Mr. Olan, nasa pa. Ano pa? Ipos. Nanin na. Istubya. Kanso. Karnigan di libutan. Good morning, good sweepers. Good morning. Mga miyembro man. Si mga katindugon niya to. Diyan sa merkado publiko. Sa gabos na pinagamot kan sa tuya makusog na signal. Kumusta tabi? Panyaw, Madam Feli. Ang pahit mo niya na pagkaaga. Ano ang mga nag-abot na di sa Mirkakan siyudad ni Tabaco?
2: Good morning!
0: Sa mga ni drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Co-op, Powered Women, Albay Operanda, Albay Operators, Transani Cooperative, mga tricycle drivers, asin mga parapan, Jack, Slippery, Win-Win, sa mga paraong kapirmi magpasiguro tanganing day po mabugtak sa peligro. Ay, mga security! Kumusta man ang sa indong kaagahon? Bihis na 12 oras kan sa indong pagbantay dyan sa indong assignment. Out pa man lugod man. Sa mga katindugon niya tong may mga atama nin uriga na problemado na nin dahil ang tabarato ang live weight ngunyan alagad man pambahog. Marata and proud sa Edukan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Yan man ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba, ang libreng gravy, ang mga aki. Nagkukuray ko sa isabay tara, manok utang tilam. Igwa sa banwaan kan malilipot, digdi sa siyudad din tabako, nagwara Iraq. Igwa man sa banwaan kan malinaw, tiwi asin, siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, mga katindugon, ang kig-kig barit!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Coffee 6-in-1 Coffee.
4: Isang nanay, inom ko ng Best Coffee Green ang mga anak ko. Pansin ko na masiglasilog sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Coffee Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po. Best Coffee Green Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Best, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
6: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka pamat... Anong igwa dyan?
6: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apo sa harong, argan lamesa, asin bangko. Igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang bakan kang tricycle.
6: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
7: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Dimetale, Tabaco City. Tambakan kang tricycle.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one lahat. Sa ilaw at luyang sama. Sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, turmeric.

Perfect Ginger Tea. Ang hangat sa lahat na nag-avail. Ginger Tea sa labat, lemonade, lemga, and ginger brew na sa mga supermarkets, groceries, sari-sari store. Yan tayo! Kailu yan tayo!

0: Underwear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco. Contact number 27-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin at dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051. At hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na ba namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalikayang appliances pa. Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
5: When o sa Philippine Standard Time, 7 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Waya na po ang ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lanulukan. Yung po ang ginibong culminating activity para sa 52nd Nutrition Month na pinanginutan kan Gobyerno Provincial Canalbay sa pagi kan provinsi sa pakikipagtabangan kan LGU Bakakay Rural Health Unit kasuod ba sa Global Gym Bakakay kasabay kanang unabita ng aktibidad ang ceremonial launching kan Provincial Dietary Supplementation Program na obhetong pakusugon ang mga programa langban sa malnutrisyon sa mga kanbados. Sa DSP nagresibi ang mga identipikadong malnourished child as in nutritionally at risk pregnant women nin enhanced Nutriman as in Nutri Cookies Siringman Fresh Milk gikan sa Albay Veterinary Office. Sa irarumkan programa ang mga aking anom sundo 59 bulan pasana ang ipapasa irarum sa 120 aldaw na food supplementation program mantang ang mga nutritionally at risk pregnant women naman ang makakarisibi ning 90 dias na food supplementation. Apwera kaini, ipapasairarum man ang mga binipisyaryo sa regular na nutrition monitoring as in nutrition counseling tanganing maasigurar ang sustenidong pag-rahay kan sa indang nutrition. Kasabay kan launching ceremony ng kundusir man nin medical as in dental mission kunsain nag-opreser din libreng konsultasyon as in dental check-ups. Mabot sa sanggatos na binipisyaryo gikan sa Banwaan kan Bakakay, malilipot as in Santo Domingo ang nakinabang sa programa. Mantang ang panginot na bisita deng iba si Gobernador Noel Rosal. Si Bueno sa King.
6: Mientras tanto, maabot sa 1,000

0: 600 na mga barangay sa Kabikunan ang nagkondusir kan First Barangay Assembly bilang parte kan pag-implementar kan panahon ng pagkilos Philippine Community Resilience Project PCRP kan Department of Social Welfare and Development DSWD Kapit Bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services kalahi seeds sigon sa DSWD Bicol nagserbing pa enot na lakdang ang mga pagtiripon tanganing matawananing orientasyon ang mga miyembros kan komunidad unong sa PCRP asin kan sa indang papel sa Community Resilience Implementation Process CRIP ginibuman si Obirres na mapartisipar sa Participatory Risk and Vulnerability Assessment PRVA kasabay ang risk mapping pagiro kan mga participantes para sa focus group discussion siring man aktibong pagpartisipar sa PRVA workshop pinaglalauman na sa paagi kan naunabitan ng aktibidad ang komunidad na armasan din kaaraman para mas mapakaray ang implementasyon kan anuman na proyektong na identifikar bilang prioridad asin papakinabangan kan mas dakol
1: si Bueno sa King.
0: Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D'Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D'Arco capsule ay higit 40 taon nang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D'Arco capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D'Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Parma.
1: Si Bueno sa Kig-Kig!
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang Kig-Kig sa Lado Lokal. Narisibi na kan sobra sa 4,300 na parauma ang sa indang sweldo sa irarong kan tulong pangkahabuhayan sa ating disadvantaged displaced workers o tupad program kan Department of Labor and Employment Dole Bicol katuwang ang National Irrigation Administration albay Katanduanes Irrigation Management Office NEA Asimo. Ginibo ang payout sa mga banwaan kanma nito makakay daraga humilyar kamali ginubatan piuduran uwas libo na simpulangi. Seringman, sa mga syudades kan Tabaco, Ligaspi asin Ligaw. Konsain, nagsirbi ining sinyal kan matrayumpong pagtatapos kan paramientas na trabaho kan mga miembros kan Irrigators Association na nagpartisipar sa programa. Sa irarong kan pinagsarong programa kan Nea Asimo asin Dole Bicol, natawanan ang mga beneficiaryo ning 10-15 singal daw na paramientas na trabaho. Apuera sa inidugang nakita, nakatabang man ang programa sa pag-atama na sin pagmantinir kan kalinigan na sin pagiging ariglado kan mga fasilidad kan irigasyon sa komunidad.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katindugon, sinangsang nin kastigong sarong bulan asin sarong aldaw na suspensyon na dainin bayan ana apat na barangay kagawad kan San Roque, Tabaco City.

Oy, paiton ta na ini tatibaad kun pahiton pa kan iba. 25 minutos na makalipas po ang alas 5. Marena, good morning kay Madam Patria Basilia, Evelyn.

0: Cornell, Maria Canon, Canyon, Telma Candelaria, kay Maritis Ala, Rakitirang Mamsi, good morning kay Madam Noems Bilen, Edith Billo. Pakibati nin happy birthday kay Tia Bilen Nunez. Marina, good morning kay Sir Lando Bragais, dyan sa Malinao National High School. Kay Madam Annalyn Vidal, sa mga taga Binitayan, Josephine Casilla, Josephine Bio, Analisa Binos Balmaceda, kay Idol Principal Fernando Pando Margallo. Ay, kay Ma'am Rose, bumusta po Ma'am Anna Beautification. Kay Nina Palanas Bubies, kay Manong Mani, kay Madam Alma Bides, Ligaya Bonavente, watching from Pinagbubong, Zone 4, Tinduguna, kay Pana Kulina, Madam Milba Oliva Gaita, siyempre kay Manong Jean, kay Manong Jeanine, Mari Clavo, Mari Silvinas, Flori P. Banyares, kay Kagawad Mila Brutas Ibangilista, Niña Vilches, Mami Del Madrid, Inti Bello, Glo Bilaro, Dick Vista, sa Kawayan National High School, pa-shout out sa mga tindugon, sa mga taga-barangay Kawayan.
1: Iyan ang parailihan.
0: Sige, ang pahit.
2: Si Bueno Sa.
0: Ang programang iniatod sa Indukan Dinil Bakery. Tinapay puwerte, nasok pirming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kang Tabaco City Hall. Pagsadiri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina ng pirming yaon ang barsaga itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindalan, pamanggihan sa barsaga itiri. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga at sinaagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco. Ang barsaga itiri, 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman sinda nin air condition na inting barbershop and saloon. Matapos magpagwapo at sin magpagayo, ninabot nin gutom diretso sa barsaga itiri. Permingyaon si Ati Bent Barsaga. Kasurog kan programang kikig ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Bea, pinamamahalaan ni Ramos Boy at sin Madam Girlie Bea. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Isidro Lamon. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan ka na soy-soy ang hack-fight sa malilipot kakpit kulisiyong. Ang enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na-registration, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, asin alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister, asin misis na habo, mapasma, tambakan labahon, darahon sa Adam Lock Laundry Shop. Servisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lock Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon nindong labahon. Pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno, Poblasyon, Malinao, Albay. Maray na good morning kay Sir Nance, Mabing asin Lian Calmada. Ay, sa mga mapagayon kan sa indang opisina, House of the Rising Sun, Igwaning Beautification Project, sa barangay asin Iskulahan, naghahanap ka bonin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, Gabos, na klaseng pintura, igwasinda, kolor na kursunada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha along National Road yan po sa Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Partner man kan kikig si Tabaco City Council Rinir Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggunyang Panlungsod kan Siyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
2: Si Bueno Sa. King.
0: Kasabay ang tulong Bicolano sa mga napiling national semifinalist para sa 2026 gawad dangal ng bayan. Ini, saro sa P, nakahalangkaw na pagbidbid kan Civil Service Commission CEC sa mga lingkod bayan na nagpailing ning kakaibang dedikasyon, integridad asin tibay sa serbisyo publiko. Sa ipinagpaluwas na listahan kan CEC kasabay sa mga semifinalist iyo si Ramadam Yoli Mulabi Amilano, Master Teacher 1 asin TIC sa Pili Camarines Sur, kasabay si Mr. Warlito Alcomendas Guerrero, Master Teacher 1 sa DepEd Sorsogon Division. As in, si Mr. Carlos San Jose Cambi Jr., Metro Aid 2, kan gobyerno lokal, kan siyudad din Naga. Sigon sa CEC, obheto kan gawadangal ng bayan na tawananin onra at mga empleyados kan gobyerno na nagsiserbing maray na ihimplo sa pagiging dedikado, matibay, asin makatawong pagtataoning serbisyo publiko. Ang pagkakapili bilang nationalist ang resulta kan matinding proseso sa pagrebisar kan sa indang naginibuhan asin reputasyon bilang servidor. Dahil ang kaini, nangapudan ang CEC sa publiko na maging parte sa pagpili kan itutuo na awardi sa paaginin pagtaonin feedback o impormasyon para sa mga semi-finalist.
2: Si Bueno Sa
0: pinagre-repaso na kan sangguniang panlalawigan kanalbay ang propuestong Provincial Renewable Energy Code na nagmamauot pakusugon ang mga pulisiya kan probinsya sa pagproseso sa progreso asin paggamit kan renewable energy. Sigon kay Albay Provincial Information o sa Albay Provincial Information Office, pinagdiskuter ang propuestong ordinansa sa ikasingkwintang regular na sesyon kan sangguniang panlalawigan kanalbay matapos ang report kan Committee on Power and Energy. Nakapalaman sa propuestong clean, affordable as in renewable energy o CARE code ana pagbusol sa pag-ariglar, paggamit, komersyalisasyon as in tamang regulasyon kan renewable energy resources sa probinsya ni Albay. Obheto man kaini na mapalangkaw ang energy efficiency, mapakusog ang energy security, magkainganyar nin kapitalista para sa malinig na teknolohiya asin maibusol ang sustenidong progreso kan ekonomiya mantang pinag-aataman ang kapalibutan. Pinagsasabi na ma-establisar ang ordinansa nin mga polisiya asin mekanismo tanganing mapakaskas ang paggamit kan renewable energy asin energy efficient practices sa bilog na probinsya. Ipinagrekomendar kan komite ana nagkapirang pagbabago sa propuesto tanganing maasigurar na ini suno sa mga existidong leyes kasabay ang Renewable Energy Act asin iba pang polisiya sa enerhiya.
2: Si Bueno Sa
0: Mientras tanto, nasa pag-distribuir ng unyan ang Schools Division Office SDO Albay sa pahinot ni Schools Division Superintendent Nene Rosal Virioles kan mga voice lapel sa mga pampublikong eskwilahan elementarya asin sekundarya. Konsen, ang gabos na paratukdo tatawanan kan lapel bilang suporta sa pagpapakusog kan dekalidad na pagturo kan mga paratukdo. Obheto kan programa na matawanan ang mga paratukdo din dugang nakagamitan tanganing mas maging klarado, epektibo asin interaktibo ang paghatod kan leksyon sa laog kan classroom. Pinaglalauman na sa paagi kan voice lapel mas magiging komportable ang mga paratukdo sa pagturo dahilan sa klaradong madadangog kan mga estudyante ang lambang leksyon. Magigirumduman igwang 67,281 units kan lapel ang ipinag-alukar kan Department of Education Bicolan, 9,833 sa probinsya ng Albay, 6,018 sa Kamari ni 600 sa Kamari 391 sa 10,051 asin 7,000 manbutso sa Eri Ondos Bisil 3 sa Ligaw 7,500 sa Baco City 66 sa Masbat 1,026 sa Naga City 1,260 sa City.
2: Si Black King
0: so, desisyon kan sanggunin sa

0: mobiles mga katindugon duwang bulan for one month asan buda paral daw o di paris ang sa indong nangy ang nangyayari diyan sa Barangay San Roque mga katindugon anto-anto kinasuhan ni nasuhan ko man kamo yan ang sirbi
1: doon ako nalungkot
2: oh, ano po yun ay
3: bibili sana ako ng pampahid.
2: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
3: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
2: Ay, oh, pwede ako. Este, eto oh.
3: Amen. Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
2: Ay, sakto nanonood talaga hanggang laman itong Pauline ni Men. Para ako, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
3: Sikap mo?
2: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin yan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
3: Hirap din kasi ako makatulog.
2: Kakaisa sa akin?
3: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
2: Ay, perfect talaga sa'yo ang Pauline, man, dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
3: Siyempre, para sa future natin.
2: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
3: Hindi, isa lang.
2: Bakit isa lang?
3: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
2: ay,
3: isa lang.
2: Ay, nakakaloka magmahal ah. Para kang Pauline, ma'am.
3: Bakit naman?
2: Kasi sa Pauline, ma'am, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan. Nakakaloka ka.
4: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas. Mat-anahang biyahe, Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator. Aming may tagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0973-0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang bold at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. Face? Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises,
8: Jaya Enterprises,
7: makukuha ang gabos

0: O ito ngunyan ang pigbubulat-lat duman sa impeachment court, mga katindu.
1: Si Bueno sa King!
0: Ano nga ya, Bueno, ang sa gobyre or para empleyados kan gobyerno, iyo po tabi, as a general rule, all government officials are required to raising in flag lowness pero nas one invalidong rason. Ang mga ihan, Republic Act Number 8491 of Flag and Heraldic Code of the Philippines that requires all government office national institution to conduct a flag raising ceremony every morning and a flag lowering ceremony every Friday afternoon. Chairman Iguaning Civil Service Commission Memorandum Circular Number 19-2012. Ayo po, tabi. So, taon-taon, babalik po ang lingkod sa K&K, Crisel, sa Kongreso.
2: Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at Dukong Alternative M.
4: Man po sa ating lahat ang progress sa cafe, ha? Siyempre yan, lagi nating ipinagmamahal na yan po ay napili ng award, National Customers' Choice Annual Awards bilang pinakamahusay sa ating bansa, ha? Maliban dyan, ang best cafe sigur sa safety at quality dahil ito probado ng Food and Drugs Administration. Rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified, ha? Mabibili nyo yan sa mga butika at sa mga supermarket sa inyong lugar, okay? Siyempre, may apat tayong variants ng lahat. Magagaling, mauusay, kahit alin dyan ang piliin nyo, magiging sulit ang inyong pagkakape. Nandyan yung original blend natin, ha? Na halos 13 taon na po na tinatangkilik, minamahal, ano po, at nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Yan yung best cafe 8-in-1 coffee with herbal mix. At syempre, nandyan din ang lalong pinasarap. Mas marami ang sangkap para mas lalo kang makinabang, ha? Yan yung best cafe gold and coffee herbal mix. At syempre, nandyan din yung best cafe black 4-in-1 coffee with herbal mix na ang mga sangkap nito, ano, ay talagang pinag-aralang mabuti para makatulong sa kalusugan, makaiwag ng diseases tulad ng limbs, heart illnesses, ano po, at kasama na yung cancer. Liban doon, ang best cafe black, tulong yan sa mga mag-asawa kasi nagbibigay yan, ha, ng ekstrang lakas, ekstrang gana, ekstrang, alam nyo na, ha, sabi nga eh, basta may black, may balak. Yan ang best cafe black. At syempre, yung tulong naman para maging tama ang timbawang sa katawan, ang kaseksihan at kamachuhan na pinapangarap mo, nandyan na po, nandyan po ang best cafe green 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Bago! Oo, may bago!
6: Anong bago?
5: Bagong Best Cafe!
7: Introducing
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, a nutrition.
6: Nag-level up?
5: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20 Mix.
8: Lang per sachet. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
9: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
10: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore your hair and reduce hair fall. Hira Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores.

0: Stores nationwide.
1: Mga ka-wellness, bago ko po talakayin ang napakagandang topic na inihanda ko sa araw na to, ha. Maliban sa Best Cafe, nais kong ipaalam sa inyo na may iba pa tayong produkto na nakatanggap din po ng gawad dahil sa napakahusay po nito, ano, pagdating sa health and wellness. Tulad halimbawa ng Best Juice Brand 10-in-1 Plus 1. Ha? Ito'y may mga sangkap na mga katas ng gulay at prutas, mga ka-wellness. Kaya napakasarap. Ang isang sachet po nito, litro pack na, pambuong pamilya na, pesos lang, ha? Napakamura, napakarami na pong makikinabang. At palibasa, may mga sangkap po ito ng mga prutas at gulay, pampalakas ng immune system at siguradong magbibigay ng mas magandang kalusugan. Katunayan, napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha, hamakin nyo, ha? Kinilalang pinakamagaling na herbal na juice sa ating bansa. At syempre, nandyan din po ang Dr. M's Amazing Tea. Sangkap naman ng luya, turmeric, ang bawang plado na masarap na, isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Tulong para gumanda ang blood circulation, maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. At palibasa, mayaman sa antioxidants, siguradong tutulong para sa mas magandang kalusugan. Napili po ito ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand o pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Ha? Yan ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Business Excellence as the best in Philippines. Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
2: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
2: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
2: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Mga ka-wellness, sa puntong ito, nais kong muling talakayin at dagdagan kayo ng kaalaman kasi natalakay ko na dati kung gaano kasama ang naidudulot po ng pagpupuyat sa kalusugan ng tao. Kapag lagi kang nagpupuyat, ha, yung ano, kasi alam nyo, sa pagtulog po natin, dyan po nagre-repair, ano po, yung ating balat, yung ating mga organs, ano, ating, ibig sabihin, yung damage na nangyari po sa balat, sa iba't ibang organs, maging yung paghina ng immune system, narere o naayos po yung masalalim na tulog, ha, na nasa tamang oras. Kapag lagi kang nagpupuyat, repair wellness, ano, ay hindi nang yung katawan. With papangit po ang quality, ano, o kondisyon ng yung balat, ng mga organs, lalong hihina ang iyong immune system. Madali ka magkakasakit kapag nagpupuyat. Kapag laging nagpupuyat, naharangan ko po kasi niyan, yung mga natoso ng katawan, ano, yung katawan kasi natin, may mga natural processes po yan para panatilihin ang magandang kalusugan at humaba ang buhay. So yung mga natural processes na yon, nahahadlangan po yon kapag lagi kang nagpupuyat. At kapag lagi ka nagpupuyat, balang araw magde-develop ka ng insomnia. Totally mahirapan ka na matulog, eh lalo palala ang kondisyon mo at literal na iikli ang buhay mo, ha? Yung balat, mabilis po tumanda yan, kukulubot, papangit, madali po magkakasakit, ano, madali kang dapuan ng mga skin diseases kapag lagi ka pong nagpupuyat. Kasi maging yung collagen mo, ano po, ay nadideprive o nababawasan, humihina sa katawan mo, mga ka-wellness. Kaya dapat po talaga iwasan ang pagpupuyat. At alam nyo yung pagpupuyat, magti-trigger po yan ng mga hunger hormones. Ibig

0: sabihin, ang tendency kapag laging puyat ang tao, lagi din po siyang gutom. Kaya mangyayari, kakain ka ng kakain, magkakaroon ka ng cravings, magkakaroon ka ng karagdagang hanggang mauwi overweight or obese, mauwi yan sa maraming malalalang sakit. Lalo na ang puso, apektadong-apektado kapag nagigay ng timbang, ano, pag nagiging overweight or obese ang tao, ha? Yun laging inatsyon ng katawan, na yung melatonin na yun, yun nga po ang tumutulong para maging maganda at malalim ang tulog. Kapag ang katawan lagi ka nagpupuyat, yan, yung melatonin po ay humihina, yung production po niyan, hanggang bandang huli, mahirapan ka ng matulog, madidevelop na yung insomnia, ayan, mas lalo ka na pong hihina. Hihina na lalo ang iyong immune system. Maging yung mga antioxidant defenses mo, ano po, apekto po kapag humina ang antioxidant, tsaka ang balat, ang iyong utak, ang iyong puso, yan. Mangyayari po yan kapag lagi ka pong nag-pay. Makawin po yan yung kaalas, yung stress hormones, so ikang stress ka emotionally, mentally, and physically, yan. Ng maraming epekto yan sa iba't ibang organs, lalala ang iyong karamdaman. Kung may sakit ka, lalong wala ka namang sakit, titawan, unti-unti kang magkakasakit. Matulog tayo, wellness, iwasan po ang pagpupuyat, okay? Dahil yung pagpupuyat, literal mga ka-wellness, na magbabawas yan ng maraming taon sa ating buhay.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
2: Mabibili sa mga butikas sa inyong lugar.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
5: Makidistrove.
6: Ferong walat.
7: At parang vatang-vata dahil sa ERA.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista. Dahil sa ERA.
9: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
10: Ako si Salvador.
11: Sa gabi ay si Salvin na.
10: Malagyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Okay, mga ka-wellness, marami na akong itinurong paraan na para po maging masarap, malalim ang tulog para nang sa ganon makarecover ang katawan natin, magrepair ang ating mga cells, magregenerate ang mga cells natin, ano, magrepair yung mga tissues, yung mga muscles natin, yung mga organs natin, kasama na po yung balat, maalagaan din po yung ating buong kalusugan, ha. Gaya halimbawa po ng tinuro ko na regular exercise, makakatulong yan para maging masarap ang tulog, ha, mga ka-wellness. Tapos matulog po tayo sa pare-parehong oras gabi-gabi para ma-program ang ating katawan, ang ating utak, na sa ganong oras ay dapat antukin na tayo at makatulog na po tayo, ha. Doon sa target na oras, 2 hours before, yun dapat yung huling kain mo. Mga ka-wellness, huwag kang kakain ng marami tapos diretso tulog, mahirapan ka talagang matulog at delikado po yun sa kondisyon ng puso. Magpa-araw sa umaga, mga ka-wellness, ha? Magkakape, cafe, tangkilikito natin, kasama na po dyan ang Kyusai Massage Oil. Alam nyo ba na yung pagmamasahe, yung pag-aplas, gamit ang Kyusai Massage Oil isang oras bago yung target mong tulog, malaking tulong para ma-relax ang katawan at makatulog ka ng maganda, ha? Kyusai Massage Oil, tulong pa yan para gumanda ang blood circulation, maalis ang mga pamamaga, pamamanhid, at pananakit ng katawan.

0: Patunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
1: Q-Sai Massage Oil, mayamas hatas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage

0: siya.
1: Philippine Standard Time, 13 minutos na makalipas po ang alas 6. Diyos maray na aga sa Saidugabos, mga katindugon. Welcome.

0: Kabataan digdi sa saru na naman na presentasyon kan programang K na K Grisel sa Kongreso. Sarong programang tuyong pinagdisenyo kan opisina kan sa tuyang kongresista digdi sa Primer Distrito Canalbay para sa mas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya gabos pinag-iingganyar, magsabay, magpartisipar, makiaram. K na K, Crisel sa Kongreso. Alasay sundo, alas 7 nin pagkaaga, kada aldaw na Biyernes, digdi sa 91.3 News FM, tindugo na. Kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Siyempre, mga katindugon, ang perminyatong kasabay, si Rick Tilagman, sa mga taga-banwaan kantiwi, mga taga-malinaw, mga tintabako, malilipo, bakakay, Santo Domingo, at siyempre sa gabus na pinag-aabot kan sa buyang makusog na signal, at pamanlugod na preparado na ang gabos, naka-ipos-ipos na sa kusina. Yaon na mga katindugon, preparado na ang pamahawan. Sinini buda si Nonoy na igwaning first shift ngunya na pagkaanga. Dapat kasubago yaon na ano ha, naka... Luwas na sa saindong mga House of the Rising Sun tanganing mag-report sa eskwelahan. Good morning, madam. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Sa mga gobernantes po niya, ka-alkalkan sangguni ang bayan na sinsangguni ang panglungsod.
1: Good morning.
0: Mga punong barangay, mga kagawad.
1: Good morning.
0: Sa mga opisyalis kan sangguni ang kabantaan.
1: Good morning.
0: Mga barangay tanod.
1: Good morning.
0: Mga mahigos na job order employees kan mga local government unit. Oy, sa mga parauma, kumusta? Kumusta ang sa tuyang preparasyon? Tangani na liwat magtanom ni gulayon. Tanom kung tangagusa. Na supply ni na pangangaipo sa uro atuyang mga katindugon. Minsan ngaya Bueno, medyo iabot naman ki hugaka, lalong-lalo na na an abangkawan presyo alagad an sa muyang produkto. Ayan ba na bibarat sa naman. Ka-importante na ibi mauyam. Oras pa no na kita na uyam, kurado gabos kita digdiguto mga katindugon.
1: Good morning.
0: 17 minutos na makalipas po ang anasize na good morning sa Isla. Isla San Miguel asin Raray, Batan asin Rapurapo. Ayan, special ngayon ngayon buwin ang greeting duman sa segundo. Ano? Pizza uno, aldaw ka na gusto po dyan ulang okasyon sa Barangay Salvacion. Yaon po yan makukuha sa Isla Cagraray. Bueno po gigibuhon an maritime procession po sarong aktibidad o ning onra kay Nuestra Señora de Salvacion. Saro si First District Congresswoman Crisel Borsi Lagman sa mga pangbisit isipar, makikisumar sa naunambita ng dakula na aktibidad. Nyata ngaya buwin tabarakas ang apod. Iyan po paano kumpuesto kan mga islang lugar. Batan, isla kan Batan, isla kan Rap. Ang Rapurapo pa, no, kumpuesto nin duwang dakulang in, tapos ang Rapurapo mismo sa sentro. Cagraray, ayan. And then, San Miguel Island. Kaya, ang apod sa inda, Barakas. Ayan po. So, maritime procession, igwa

0: participate na mga lunadan pandagat na duman nakalunad si manlain-lain na santo kan mga lugaris dyan po sa naunang isla. Eyo? Tapos nagtitiripon sa aktibidad pang reliyon dyan po sa Inpopili. And this time, dyan po sa Barangay Salvacion. Eyo? Kan malilipot albay. Kung sa endong magigirumduman
1: at lahat tayo
0: pinag-ibal na gobyerno kan malilipot sa Panginoot ni Mayor Sinon Binyas Bulante
1: ay marunong
0: na magkaigwanin agihan sa paagi kan tinampo ang mga mabisita duman na dai na maagi sa dagat. Eyo, kaya nagkaigwa dyan ki road opening. Pero siyempre, da ipa ito na haloy and da ilang niya to aram kun na patungan po ito nin graba, tangani na kun arog kayan maguran, da magkaigwanin sabi duman sa mo, sa ligaw, transbordo. So, nai-stack bagaan mga bihikulo, da ilang tan naglulubog ang long sa dugi. Ayan, so bakad lamang mga adong mag na nganing makabuelo ang gabos para sa naunang bita ng aktibidad. So sa aga na po iyan sa Barakas Maritime Procession na ini annual religious fluvial event honoring Nuestra Señora de Salvacion, Patrones of Albay. As in, siyempre, ang gabus na mga taga-isla nagpapasalamat sa pagbantay tangani na ang gabus, mga katindugon. Permima na salbado, marairahayan pagbuhay-buhay. As in, siyempre, perming igwanin proteksyon. Na makalipas po ang anasays. Marina, good morning kay Argisea Cornell, kay Kaliha B. June, marina pagka-morning, kay Andy, pa-shout out sa naka-star sa Balay Tiwi relocation na grabe tigsara po. Yan sana, ano? Mga katindugon, yaw na po tabi si First District Congresswoman Criselle Borsilagman ang panagos, mga katindugon, na nagtataoning inspirasyon. Digdi po sa sato, tangani na panagos kitang magtarabangan. Madam Congressman, good morning!
2: Good morning, Sir Buen. Good morning, Manny. Good morning sa kabus po na taga First District ng Albay na nagaanduyog sa satuyang programa. Ngayon na, Friday morning.
0: Yaon ka na ba ya, tabi, Madam Congressman?
2: Yes, sir. Yaon na po ako since yesterday.
0: Oh, di preparado ka na magtuka duman sa isla para duman sa Barakas Maritime Procession.
2: Yes, sa aga po iyan. So, sa aga po, magkakaigwa ki Misa, alas 9 gare, no? Duman sa Salvacion, pero may pa kami ni Mayor Sinon Mabalyo, pasiring sa Santikon.
0: Ano, by land na baya ka mo o sa dagat man giraray?
2: Sa dagat po, ang sabi ko sa dagat na sana kami. Pero grabe talaga so pagpupursige ni Mayor Sinon na mabuksa na so tinampo, connecting Bakakay and Malilipot para sa mga devotees na muya via land, magiging mas accessible sa inda po itong pig road open ni Mayor Sinon.
0: So iyan sabi ko Barakas, kung pwesto iyan kan Batan Island, Rapu-Rapu, Kagraray, Buda, San Miguel. Although Kagraray, Buda, San Miguel lang ang sakop niya to, pero dahilan tasaro iyan na grupo, siyempre maski puro pa no ang satuyang presensya mamamati man kan mga taga ibang distrito. Tabi, Madam Congressman.
2: Iyo po. And sana magayon ang panahon sa aga para daing gabos na activities talagang magpadagos as planned.
0: Oh.

0: So kasuod ma ka nagabot, tabi Madam Congressman.
1: Yes, kasuod ma po ako, diretso po ako sa mga activities. Di ko na naabot itong nutrition
0: launch
1: sa Bakakay. Mm-hmm. Pero pinaduman ko man si Yad para mag-represent ng district office.
0: Di automatic pala, nagkuyang ka na naman, naglagadi. Pag-abot po nindo, yaon ka mo sa pag-atindir sa mga pwedeng aktibidad na siyempre importante nakakadaupang palad niya to ang sa tuyang mga constituentes. Ano po tabi kong?
1: Makaugmahon, Sir Buenta, ining mga nakalihis na mga aldaw, mm-hmm. plus ining mga maabuton, kabusin ni nakatutok tuman sa pag-inaugurate ka mga projects, mm-hmm. mga last projects ni Congressman Lakman.
0: Uh-huh.
1: No? Ultimo yung mga projects. And itong sa tuya man na pag groundbreak ka mga projects na pinuunanta naman ka ako naglaog bilang kongresista.
0: Mm-hmm.
1: So, and sinabi ko nga, nikadaklan ka sa kuya man ang mga na ilaog sa budget, ito sa mga nagkaharali.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Arata naman, yung nagkaharali na ang commitment ko talaga na yan para sa Induian, dilaanan yan kipondo ni Congressman Lakman, ibabalik na po ang pondo para to redeem itong sa iya man na promesa sa Indo. And makaugmahon ta ang response kan tao talaga was gari ka man si papa mo, mm-hmm. ano sa sinabi mo, gigibuhon mo. Para sa kuya, important yun po yan.
0: Mm-mm. And may nagbimesid sa kuya digdi, nyata nga buwin ka kami digdi sa tiwi, gari dahil nga kaming covered court na allocation. Ano ito? Dahil sindaki mga sadiring daga, tabi Madam Kong?
1: Iguaman po. Iguaman. Iguasin na mga covered courts.
0: Iguana
1: sila.
0: Actually,
1: kung hihiling unta po, ang tiwi ang nakakainot. Mas nakolpasid ng covered courts kesa sa tabako.
0: I see.
1: Ang term ni Papa. Ang sa indangon yan is, katatapos pa lang sa mga covered courts, kang nagkakampanya ako, nag-inaugurate pa lang kami sa San Bernardo. Ngayon ang San Bernardo, iguana naman silang center, gari barangay health center, gari ito, na i-groundbreak ta.
0: Itong
1: iba? May nagkapirapa po, di ko kabisado ka
0: ining
1: po.
0: Ining sa tig di million, construction of multi-purpose building, gari mas nakula ini, kaysa sa covered court.
1: Para po iyan naman sa pico-propose ninda na magiging municipal na terminal, transport terminal.
0: So talaga nakainot pa lang ka mo, tabi ano, tiwide na tayo magparay na nakit.
1: Piga rasyon naman po ining mga covered courts ini. Plus, minsan sukat ba kung covered court ang pigahagad.
0: Mm-hmm.
1: Mga line canal, mga yan, mga drainage canals, yan man po ang senda mga pigaharagad. Kaya ba kung man po gabos covered court sana ang sa tuya mga projects.
0: Diyan pala sa San Bernardo, igwa ka mo dyan ki kunyan, barangay hall man. Ang barangay hall tang pigay ko konstruer tabi, Madam, saro ang design.
1: Yes. Uh-huh. Sarap po ang design. Kundi PWH po ang nagpapatrabaho. Tingin po sa tabako, since na nagpapatrabaho LGU, iba man sa disenyo.
0: Uh-huh. Kasi nailing ko suyaon dyan sa ano, sa Bakakay, magayuno na disenyo ito?
1: Yes. Sa Manait.
0: Ay, sa Manait. Iyo po.
1: Sa Manait.
0: Ararog ka ito, Gabos, tabi, ma'am? Ararog ka ito ang disenyo?
1: Basically, arog po kayan, pero minsan sukat ang land area, uh-huh. nagbabarago. Kaya ang iba, mas napapalangkaw, sa iba, mas wider. Pero basically, arog kan po sa design.
0: Dapat arog ka ito, magayon talaga siya.
1: Arog kan po nga covered court, kasi ugma po sa covered court inaugurate sa Bungabong, no? May konting adjustments ito dahil may mga classrooms na nakataning.
0: Mm-hmm.
1: So instead, I think na mas pinahiwas talaga siya. Although, ang size niya talaga pang basketball court, Mang Kiraray.
0: Mm-hmm.
1: So, instead na pinahiwas siya, idinagdag sa pagkudal.
0: I see.
1: Okay, kaya mahiling po nito nga, tataini may kudal, nga tataini may pintura, nga tataini ta may banyo, nga tataini ta may moving stage.
0: Mm-hmm.
1: So, minsan po may mga adjustments sa pigigibo para supon

0: gusto, maisagad.
1: I see. Ang importante kung ano so naka-budget duman, ma-utilize dyan sa yes. proyekto. Ano po?
0: Opo. Arukan sa buwang, ang covered court sa buwang, iguang banyo. Kinagan ito kay banyo dahil may adjustment man naman sa design na ginipo. So, di po ka magkorumpir nga ta, ay nga ta, taso sa iya, igong arog kay ni arog kaan. Depende sukat po sa terrain, depende man po sa appropriations, minsan sukat sa appropriations, mas biit. So, mga hararayo na lugar, arog kang isla, nalakaw talaga po dyan ang appropriation kung may pintura. Kaya arog lang sa hasyenda, di yung pintura. Di yung pintura. Dahil sa ganso budget ka ito, sa hauling cost pa sa nakang mga materialis pa siring sa isla. Talagang tukudo na. So, hanapan tayo sa nakipondo po para mapinturahan man. Tamagay yun talaga pagpinturahan.
1: Oh, sigurado. Yes. Minakintab talaga. So, minagay
0: po. So, excited ako, Sir Buen. Dahil ngunyan, na alas 8:30, pag-ugob ako.
1: Ugob?
0: Sa Ugob Elementary School.
1: Ma-inaugurate ka na ka itong...
0: Ma-inaugurate. Ikasabay iyan kan sa IMO na project.
1: No rin man daw itong inauguration sa kuya.
0: Kaya nga, di ma-schedule man kita para ma-inaugurate naman sa IMO. Tapos, magayon ko ta kung may go signal na ako sa DepEd para pwede ta na ma-announce. So, para sa this coming year man indo.
1: Nag-go signal na actually so engineer kana division nagpasiring sa kaso sarong aldaw and si engineer man kan contractor sabi ma turn over na kan susi nagpasiring sa kuya kasuod maso saro pero an pigpasettle kumo na sa indas sa kuryente dai man kilyabe pero tinaraman ko ito so engineer ka ni Jomard na ay magpa-inaugurate ka mo diyan magpaano ka mo kilitson ta masupog kay congressman
0: ayos dito at tatalitsun pa.
1: Ano ka mo dyan kilitsun?
0: Iyan. Pero Sir Buen, kahapot ko, may nagdiyana sa imong engineer, manungod sa phase 2.
1: Dahil pa po, madam.
0: Ayun, itang gusto ko talaga ma-assure, takay riba ka duman sa identify.
1: Ay, salamat sa kinabang. Sa imo pala tabi, ma'am. Salamat
0: Santo
1: sa imo tabi,
0: Domingo National High School.
1: Ay, si. Oy, Sir Digdi, may nagpapara-message Digdi, ma'am. Official kan alumni association kan kaba sa National High School. Baad lamang ngayon mabisita man ni ma'am kung ang kaba sa National High School makairakon ngayon. May iwasun man ang lugar na in covered court da sabi-tabi madam kain mga alumni association sa kabasan mismo iguana po kitang covered court ma'am.
0: Ang sa tuya sukat bagang policy is ko ang barangay iguana ng covered court. Igwa na magagamit so mga iba pang mga
1: institution
0: grupo, like mga institution sige mga schools no so kung gigibuhon ta sukat po na ang barangay igwa ng covered court kakaganta pang high school ki covered court pati so elementary school ki covered court gari papaano man so iba pang mga barangay na dai panatataungan kaya araw kang San Jose since ang San Jose High School igwa ng covered court di naman kita maka-access San Jose for the barangay kaya nakikigamit na sana sa Indo
1: kaya lang siyempre so, mahagad naman so community college duman sa bago nindang ano lugar
0: sa mga araw po kaan pero nahiling ko po so need no kasuog maahali ako sa bongabong. Ang bongabong daing daga kaya kinaagninda po sa elementary school. Pero itong daga duman sa elementary school is nakapangaran pa sa bongabong barangay. Okay. So sinda po kan ang nagdesisyon na duman ilalaag. Aram ko mumuyaman kang sa tuyang ginibo duman na high school. Takang congresswoman ako naglaan kita kipondo para mag-purchase para sa Bongabong High School. So sabi ko, ano daw kung taikwana digdi, mahalat kita giraray para sa next round. Sa mga high schools naman ang kakaragan tata. Mas madaling kaagan ng high school kaysa sa elementary school. Tapos sa elementary school, kada barangay igwa.
1: Igwa, opo.
0: Pero ang high school, for instance, sa Tabaco, ang Arab ko sampulo ang high school na dito sa Tabaco. Oo. So, pero sa Bacacays, pero sa Albaycer Buen, aramo ko. Pero
1: ang high school.
0: Pero sa Albaycer Buen, aramo ko. Pero
1: ang high school sa Moya, nag-abot na kisubra sang gatos dahil ang taigwa na ki mga integrated.

0: malinaw nga ni piraman sa natibad arog man ka iyan. So sa hiling ko mga 20 or so. Opo. Sa bilog na iyan na first district ang daipa ta nag sa ibang mga eskwelahan nagkatarawan ta na.
1: Mm-hmm.
0: Kay covered courts. So iyan po ang pigihiling ko pa kung kakayanan kunyari maka chance sa baga kita na makakoakid ki durudok ko lang pondo.
1: Mm-hmm.
0: Pa pwede tang makakagan po iyan kay mga covered courts.
1: By sa natabi Sir Pet na ikuyanta kay Kong na baad i-considerar manggiraray ang kaba sa National High School.
0: Pero ang kabaksan, kaba sa National High School. Court.
1: Ah, iguana ang barangay.
0: Mm-mm.
1: Baad arayo man duman sa eskwelan.
0: Exactly.
1: Nagihiri totoo, talaga.
0: Totoo po.
1: Aha.
0: Totoo. Araw kayo itong pagduman ko sa Manaet.
1: Mm-hmm.
0: Na-indot sa naso covered court na pinag-ibo ni Congressman Lagman kaysa na pag-purchase din na kang property digdi sa masentro.
1: Ah.
0: Kaya lugod, so sa end ng covered court,
1: yao
0: duman sa available din ng lote ka ito. Kaya yao naman sa dulo.
1: Mm. Oh.
0: So, gari nang hihinayang sindata, inikota ang mas magayon na lugar.
1: Oh.
0: Para mo, sometimes, mas magayon na nagahalat kita kan tamang panahon.
1: Oh, yan. So, tamang panahon ito talaga.
0: So, tamang panahon. Okay? Pero, syempre, tang eskwelahan, yun na yan talaga ang tamang panahon.
1: Oh.
0: Sa Indo na yan talagang piga. O occupy. Ay, by the way, palan, pag-irumdum sana, kung mga nagmamaabot ka mga magkaigwa kayong mga proyekto, maging covered court man, yan o ano pa man, yan na edifisyo, siguraduhon ta sana po na ang daga na tutugdukan, ikaw ka mong pikakaputan na dokumento. Na ini sa Indo.
1: Opo,
0: okay? Maging deed of donation ini, deed of sale ini, titulo, o ano pa man na legal document. Importante po ang istriktuhon na ngayon ang DPWH.
1: Uh-huh.
0: No? Sabi baga ni Presidente sa SONA,
1: mm-hmm,
0: na importante na bakusan na siya, so na talaga nag-agis sa tamang pagpaplano, na talagang requested siya hali po sa baba,
1: mm-hmm,
0: and gagabos ng mga required documents dapat handa.
1: Iyon.
0: Para dainik ang mga ghost projects, dahil nga po,
1: mm-hmm,
0: Sir Bwed, pag ang sarong proyekto hinagad kang tao, aram kang tao, pinaagi sa resolution.
1: Uh-huh.
0: Nag-agi siya sa development councils kang mga LGUs plus sa region. No?
1: Uh-huh.
0: At ibig sabihin, dakul ang nag-aantabay ka, ang nag-aabang kaan.
1: Uh-huh. Naglalaong?
0: Marasa pa man na maging ghost iyan.
1: Diba? Grabing kusog na ano, ha?
0: Dakul ang nagpabantay eh.
1: Uh-huh.
0: Sama yan sa mga rason kung nga ta importante yun sa tuya na well documented ang mga requests kang barangay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ito sukat kam time me, mm-hmm, no? Request lang kay Kong, opa, pakisurat daw ini na.
1: Mm-hmm.
0: Dahil na pwedeng arog ka iyan. Tapagkatapos kayo, pa nag-abot sa project, nakulon ang nagsasabi, uy, esperskos ko iyan. O,
1: mm-hmm,
0: nag-iiriwal dalagod sa barangay kung sisay ang tagdara kang proyekto.
1: Uh-huh.
0: Ay, kaya sabi ko, mas magayon, gabos dokumentado.
1: Dokumentado. Dapat talaga participatory ang susunod dun niya itong panggugobyerno.
0: Mas magayon nun nun yan, Sir Puet. Ako,
1: mm-hmm,
0: na mamati ko marhay. Ta, ito nga ni, so mga nagkakabirisita ko mga barangay, sasabihin ninda, ang dami namin nila ginawang mga, so baka feel ninda na ang tagal na nilang inantayon kasi ang dami nilang ginawa. Gumawa silang resolution,
1: mm-hmm.
0: Nagpa-upod si the committee, nagpa-pirma sinda sa mga na stakeholders, finalo up ninda sa mga agencies. So,
1: mm-hmm,
0: dahil mo talaga yaong sa indang pag-ugot, no,
1: mm-hmm,
0: na mangyari ito. Pag nangyari ang sarong bagay na halawi mong panahon na pigahagad o pigaasam-asam,
1: mm-hmm,
0: triple or quadruple ang joy.
1: Uh-huh.
0: Pag nangyari
1: ang
0: na
1: kaugmahan, uh-huh, talagang
0: kaugmahan, satisfaction and fulfillment.
1: Labi-labi, mahiling mo sa barangay, lalong-lalo na kung arogan ma-inaugurate ka na. Iye ba ang mga tao? Labi-labi ang kaugmahan, tabi, Madam Congressman?
0: Yes, kasugmahan nga ni emotional na sa mga tao, lalong-lalo na si Kapitana,
1: mm-hmm,
0: hindi naman talaga ining Kapitana. Rumdomo niya pa na ini talaga sa ni-request niya, nagpasugod pa siya para,
1: mm-hmm,
0: makahurod si Kong Manungo Digdi. And ngunya na nang materialize na talagang rumdomo, mm-hmm, niya, so kapos na inagihan. No?
1: Mm-hmm.
0: And finally, hao na.
1: Saro iyan sa mga pitong pagirumdom ni Kong Igtsel baga? Na
0: yes,
1: isa na
0: kulit.
1: Oh, niyan, maging makulit.
0: Never take no for an answer.
1: Oh.
0: Always demand for a yes.
1: Mm-hmm.

0: always be prepared also. Oh, yan, sa mga seven last natugon ni Papa. Mm. Be prepared. Pag sinabi mong gusto mo kay Aro kay niya, oh, nasa yun sa papeles mo to show na sa imo na magigibota ini, nasa sa resolution mo. Oh, ano ang reaction kang eskwelahan, manong tigdi, no? So important yun yan, because in the beginning may resistance sa school. Dahil sa buildable space ninda,
1: mababawasan.
0: Tapos may mga issues pa sinda about land dispute, ownership,
1: so kaya sa boundary. Medyo,
0: maray banta ka nakahurun ko, ihada ko sa kasal. Mayor pa ako ka ito. Sabi ko, ano daw po, kung ining areyang ini, dahil property man kang iskang barangay, hindi tanangon na ilaag. And then we will make sure na di kitang ma-affect na mga school buildings na existing nangon yan. So minsan, kaipuhan man talaga sana na magkururun sa mga decision makers. No? Bako sana sa mga representante kang decision makers. I never do that. No? Although, just to touch base, mapadara ako kitawo ko, pero ultimately, kami ang maguhururo.
1: Ang pinaka-importante, ika mismo. Grabe ang sa imong karisma, budaan sa imong power, matindi pagabot sa negotiation. malaan mga sa tabako, mga bararaton baga.
0: Midbid mo ako, Sir Buen. Kung kaya ko ang best price para sa LGU, maray kung ako ang nagbabakal, baka kuman kwarta, kwarta kang tao. Kaya ay pero looking back, Sir Buen, nakulao na bagay talaga sa ginibong land banking na pinuna ni Mayor Borse. No? Tapos, ang sabi niya sa kuya, ang nagturo sa iya kaiyan, si Fernando Gonzales.
1: Mayor Nando.
0: Sabi niya, Lex, mag-invest ka sa daga, grabe ang expansion, nagigipuhon kang tabako. Hilingan ang ligaw. Nananaungo yan ang ligaw kay daga.
1: Daga. Ito bagang, halos sa mga darakulang opisina dyan, Bureau of Fire Protection.
0: Yes.
1: May extension dyan ang Bicol University para sa sarong kurso na tinawanin daga.
0: Diba? Magkayo nun, barato pa ka ito ang daga. Kaya nananao talaga sana si Mayor Fernando. Although nanauman baga kita, no? Nakulmakitang tinaodig din sa Pawa area. Pero ngunyan ang naglalangkaw na ang presyo kang daga, ang pakihuron ko na sa Sangkunian, kay Rainier, Pangaribaga, mga huling pa, mga huling mga advice man, hindi na mo mag-donate. I-use of frack na lang ni Dofort 25 to 50 years, at least ang asset kang ang daga, yaon pa sa pangaran kang LGU. And then they can have free use of it, no? Dahil man na problema. Pero eventually, diba, mga ipok ha, your hands are not tied. No? You have flexibility. So, yun man sa mga advice ko sa inda. And actually, kinagawa naman nila ngayon.
1: So, at least based on experience, as in na mga nailing tang mga so mga potential na mangyayari sa future na paghandaan na po niya to digdi sa siyudad din Tamako tabi Madam Congressman.
0: Iyan man napasunod ko po sa ibang mga munisipyo. Aroga, Mayor Bong, ta first time pa man sana siya mag-mayor, Mayor Nuki. Yes, sa kuya manapig to share sa inda. Sa mga best practices taman as a local chief executive na nahihiling tapo na we are reaping the rewards now. So, Sir Buen, when I was at the airport, may nabasa akong article sa Star. Sa Philippine Star.
1: About?
0: Na manungod duman sa zona ni Presidente. And aram ko na-discuss ta na ini, pero hapyaw pa sana. And nagtutok siya duman sa ma-generate na funds that will redound to the people. Okay? Itong, sir pala ako ka ito, Sir Buen.
1: Na?
0: Itong 350 below ang income would be exempt from income taxes.
1: Uh-huh.
0: Okay? So, ang mag-generate ka ito is a sizable

0: Nagdadang ako sa sarong program, ikaw kita duman nagaring a financial analyst.
1: Mm-hmm.
0: Ang nahihiling niya, ang 350,000 na sahod, mga more than 25,000 iyan a month.
2: A month, okay.
0: Okay. Tapos ang masisave mo pagkahalian ka na ki-income tax o hahalion so tax sa income mo,
1: mm-hmm,
0: would be around 1,250 a month.
1: Mm-hmm.
0: Savings mo.
2: So
0: that would be around 15,000 a year.
1: Mm-hmm.
2: Ito okay. Ito po sa mga binipisyaran, paano sa gobyerno?
0: Ang mawawara sa gobyerno, iyan ang dapat hanapon.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ikaw man ako kaan, ang pinakadakula talaga na mawawara sa bako yung gobyerno, dahil bako man gobyerno ang nagbabayad.
2: Mababawas.
0: So VAT man sana ang mababawas, so VAT ka itong systems loss.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so VAT ka ang systems loss would be around 80 billion ang mawawara sa gobyerno.
2: O yearly po yan, ma'am, o monthly? Yearly lang.
0: 80 billion. Annual po ang pigihiling ta sa, mm-hmm, mawawara sa annual budget. Pero ang mag-generate ka ini na savings sa mga tao,
2: uh-huh,
0: no, nag-abos na consumidores, maabot ki 1 trillion pesos.
2: Mm-hmm. Mas dakol.
0: 1 trillion pesos. Mm-hmm. So ini 1 trillion pesos na ini na kumahali sa bill ta, kapot.
2: Yan. May lingo
0: si... Ang pinasabi man ni Pres... maraot man ang nangyari sa Ipira. Remember, ang Ipira, gusto ta na i-privatize.
1: Mm-hmm.
0: So, generation,
2: uh-huh,
0: and distribution, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Pero sa transition, yaan manggirari sa NGCP.
2: Uh-huh.
0: Di ba?
2: Okay.
0: So, generation, may mga GenCos kita, sina ma-generate, di kita makapital na duman. Ipapabakal tara sa existing ng mga generating units araw kang tiwi.
2: Mm-hmm.
0: Okay? Pagdating naman sa distribution na dati ng privatized, kaya po may come-on sinda. So, ang sarong come-on na kinaagduman sa Ipiralog, naribaga sweetener.
2: Uh-huh.
0: No? Sweetener para ma-attract mas lalo sa investors was to pina 12%,
1: mm-hmm,
0: no? Pwede ka mag-claim up to 12% ng systems losses.
2: Okay.
0: So, ilang na taon na yan Ipira? More than 25 years na yan.
2: 25? Okay, kasi 25 2002.
0: Oo. Tinitingnan nila, anong ginawa mo? Parang you just relied na, makukuha ko man sa naiyan na systems loss. Kaya wala ka nang ginagawa doon sa pag-prevent,
1: mm-hmm,
0: ng system. Ano ba systems loss? Rage.
2: Uh-huh. Yan sa mga para-bas.
0: Connections.
2: Uh-huh.
0: Paghabas kang kuryente. Kaya man, nasa para-habas kang kuryente, di ay napipinalize sa libre manggarari ang kuryente niya.
2: O, tapig babayaran
0: ta. Pero kita na nagbabarayad, kita ang nag-shoulder kang kinabasan.
2: Mm-hmm.
0: Diba?
2: Okay.
0: So, ang pinasabi man ni Presidente na, uy, mga distribution company, kamo naman kaan, diba, sa kuryente, tapalibasa, ikaw ka mong makukuha. Bait, kamo i-charge sa indo completely itong systems loss, mapabaya na sana kamo na dahi na darakupon ini mga nagkaabas kay kuryente, which is pahapas mang kinaray iyan.
2: Party yan kan management.
0: Number two, natural systems losses. Di syempre, mas halawig ang kunyari, ang mga harong na magkakadurukot, mas kaunti ang systems loss. Kaya yan.
1: Mm-hmm.
0: Na habang nagtatravel ang kuryente sa linya ng kuryente, syempre, may nawawara man na kuryente.
2: Uh-huh.
0: Okay. Kung ang mga harong arog kang harong sa isla, it will take how many meters,
1: mm-hmm,
0: diba, 100 meters to the next house. Di syempre, duman mismo, may natural ng system loss.
2: Kasi so, nag-aagis
0: yan. So, who's going to shoulder that?
1: Mm-hmm.
0: Yung distribution company pa rin ba? O yung tao ba? O so, kailangan natin i-analyze. So, hindi di ay manapig habas na kuryente. It is just that mga harong katakaran. Okay? So, syempre, pag harayo ang mga harong, harayo kang itatravel kang kuryente from one house to the next. Kasi ka na mag-assume.
2: Pero di ba po, Madam Congressman, ang allowable lang na pwedeng i-assume ka na company o ang kooperatiba nasa 10.25% sana?
0: Yan, so nasa

0: Opo. Diba?
1: Huwag diba, pati niya lang i-maintainin ta.
0: Yan talaga naman, Sir Buen. Mm-hmm. Yan ba talaga an? Oh, ang Aleco, ano ang systems loss? Nasa 21%.
1: Nasa 21%. Mga...
0: Per day man pigapasa ang 21% loss sa consumer. At ganda man sana sa allowable kang batas.
1: Opo.
0: The cool kids loss ma-avoid. Kaya nga, di ba ganang naghahagad ang Aleco since cooperative, ini ba ko inaarog kang Meralco, no? Na ano na nagahagad na uy sa mga barangay electrician magtarabang daw kita na sa mga overhanging na mga branches at mga trees pwede tama na hawion o puro tulon. Para, oh that's part by inconsistence loss para magbaba ang systems loss ta.
1: Pero okay? Itong mga defective ng mga kuyan dyan. So mga makina, transformer
0: o diba?
1: Sa co-op naman iyan.
0: Dapat nga ni. So sa hiling ko, pwedeng hilingon na maray, himayin na mabuti. Ano yung pwede na talagang kapabayaan na iyan kang co-op? Ano ang pwedeng agibota pwede masa sa consumer, no? Lalo na tinang mga metrification ko ang loss ang mga assume suko so distributor. Sisay pa malaog sa mga hinterlands, sa mga uplands, sa mga islands. Kung kapos sa systems loss din da ang ma-assume. So, madara kang kuryente duman.
1: Mga electrification. Sukwa naman, may kuyan kita, may alternative na pig-oppressorship. Ano nga ni ito?
0: Yan, renewable energy. Yan. Saro pa yan sa kuya na pika-kampanya. In fact, saro ako sa mga officers kang renewable energy na under the parliamentarians for a fossil-free future.
1: Okay.
0: And sarlagang ang satuya po move ngun yan and nanguna ang albay ha dahil pinunan Rex Canvernor. In fact, I think next week magkakaigwana naman kisarong summit manungod sa renewable pero more on makibo na kita kang satuya po na ano na roadmap.
1: Iyo po.
0: Madali sabihin sa nanay, sige let us the transition to renewables. Pero ano ang satuyang timelines? Ano ang mga action na pigigibot ta para talagang magkaigwa kita kay renewable energy and fossil fuel? No? Si Fix Kayan, yan ang gigibuhon tangon yan next week.
1: Actually, si Hangguni ang panlalawigan pig revisar na so sa indang renewable energy code kan probinsya ng Albay.
0: Iyan ang hahagadon ko. Gusto ko mahiling ang sa indang mga proposals dahil sir iyan tama ka sir Buen kang sinabi mo o titi dapat iyan ang mga nasa missionary no missionary na areas aro kang island buda upland dadi itsa na ang mga consumers harayoon ang mga distansya ka mga harong let us go renewable. Diba?
1: Opo.
0: So solar panels na individual homes na magkayo na nang yan ha sa Manila so harong may duman sa Fairview zero yata sa kuryente.
1: Ay, pero dakulaon man lang sa indong exposure.
0: Ang investment, medyo doon dakulat na mahal ang battery.
1: Battery niya,
0: Diba, at itong investment mo, diba, at mga 3 to 5 years ang recovery. Pero after 5 years...
1: Day ka naman.
0: So, nadakulaon na bagay. Ugmahon man nga na day na pigwabayad.
1: Ang problema naman, kung singil mo naman kibuis, kan gobyerno. Maubusan ki energy
0: ang
1: aldaw. Ayun po, tabi madam.
0: Day ka rin.
1: Day man.
0: Day, kung nahihiling na ang renewable, magiging source ka nga additional taxes, no?
1: Okay. Sana.
0: Sir Ben, pag-adalan. Pag-adalan ta po ini ha.
1: Opo.
0: Saro ini sa mga nasabi ni Presidente sa iyang SONA, itong Pax Silica.
1: Ah, opo.
0: Okay. Bakuna ho niyan, pag-adalan ta, ikaw kaming investigation in aid of legislation.
1: Opo.
0: Nagpo-author ako kay Congressman Erice.
1: Mm-hmm.
0: Ining Pax Silica Agreement, dapat

0: ma-feeling ta ko ano mga nakalaog dito sa agreement na ini.
1: Actually, sa November pa po ang pirmahan. Tapos paparabasa ko na siya. Mga gabos-gabos.
0: Okay.
1: Actually, ika, nun yan...
0: Na na-mention ini ni Presidente para mangandam na kita.
1: Mangandam, ano opo. Ini? Pero ako, sa pagiling ko lang, adalan ang gabos. Kasi, bakusa naman kita eh, ang miyembro, 23, mga 30 na yata. 30 nations na ang miyembro kan US-led na ano na yan, project. Kaya project, kung ilingon taman giraray talaga, adalanin marayta. Ang nangihiling ta, identified ta ang problema eh. Ngayon sa tubig, ngayon sa kuryente. Eh di ba mayroon namang proposal na mag-nuclear kita? So, mga initial pa lang iyan na babasa ko po tabi, madam. Pero mas maray na naunang bitan kang presidente actually.
0: Tawan ta kaman kikapi ka itong resolution.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, so mga... data na nakuha paano ko digdi sa Paxilica project, no? Igwaman na ihahain dyan ang akbaya na investigation ang tutok maninda na so madi-displace na mga IT communities.
1: Sige
0: pa, sa masunod. Tama, gayon ko taini dahil AI talaga is the way to go.
1: Opo.
0: No? AI talaga is the way to go and it can generate employment sa tuya.
1: Mm-hmm.
0: No? But let's look at the both sides. Opo, not just itong mga big papahilingin.
1: So mga promises, si mga potentials.
0: Yes, pero ano ang magiging
1: so, mga, negative effect kaini
0: yes, negative
1: sa environment kaini. And then sa mga right. Tao na yaon duman.
0: Exactly. So, magayon na pagururunan ta ini. Ang kagayonan po sa programa ta, ngunyan, Sir Buen, is reporting, yaon sa reporting, yaon so, ang tapos may current, no? Ano sa mga kaipuhan aksyonan kang Kongreso. Sana magkaigwa kita ki pagkakataon man na dangugun ko anong komentaryo ka mga tao. So, aram ko may mga nagkakoromets na but let us elicit more comments from the ground. Gusto ko talaga po na maging bahagi ini kang reconsultation ko man sa tao kung ano ang mga gusto ninda na tutukan ta.
1: So sabi ko na nga ni, mas pinahiwas na serbisyong may puso. Kaya pigiin niya yes, ang ganyarang gabos na magpartisipar. Magkiaram, yes, sumabay. Yes, yes. Ah, tanganing day po kita maisturyahan. Tabi, yes. Madam Congressman.
0: Okay. Thank you. Kaya na mati ko marhay na gabus ini bigibo ta dahil may pagmakulog kita na dapat ang information tama na an information accurate and accessible ta nadadahog sa ere sinahiling sa Facebook.
1: Opo, Buen? Opo,
0: so,
1: madam. Opo.
0: So, pingi dahil namumuot kita. Kaya
1: Lapan! Si First District Congresswoman Crisel Borsil sa saru na naman na makahulugan na inkwentro ngunyan na aldaw na Biyernes. Ultimong aldaw kadbuna na Hulyo 2026. Malaog na kita sa bulan na Agosto. Sabi kan pag-asa, dyan po mapuon ang Super El Nino. Kaya, magikitang disiplinado sa paggamit kan sa tuyang mga supply nin tubig and water system niya to sa tuyang mga respektibong lugares. Magikitang disiplinado, lalong-lalo na kung baratuhon ang singil na pinagkukuakan lokal na gobyerno. Ano po? Siyempre, thank you so much sa panagos po nindong pagtitiwala. Digdi sa 91.3 News FM. Tindugo na, lalong-lalo na sa programang K na K, Crisel sa Kongreso. Thank you so much sa sato yung mga mabuot na sponsors. Sponsors kan kikig. Ang Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery kay Ate Beth Barsaga na igwa panininting barbershop and saloon. Thank you so much man sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy as in Madam Girlie Mea. Sa Adam Luck Laundry Shop kay Sir Dance Mabing as in Lian Calmada. Magkakatidugon sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Nestor as in kay

0: tungkol sa malinig asin ligtas na tubig? Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simba dyan. Sa Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, as in hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kompletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, gallons, industrial salt, as in kadakol pang iba. Igwa manin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment? Igwa kami kaiyan. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalao man. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin B. Rosana. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Bakal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Ricky Biazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Sige ang manok po ni Osang. Masarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo ka ito, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
0: Wind!

0: King, kahit uugod-ugod na tayo, eh dapat active pa rin.
1: Di na kaya. Kaunting galaw lang, agoy-agoy na.
0: Pero pag gusto, may paraan. Kaya pahid lang kami ng pahid ng Pauline Med sa buong katawan.
1: Siya talagang nagpapahid sa akin ng Pau. Banding na namin yan eh.
0: 10 years na kaming nagpapahid ng Pau.
1: At kahit itong anak kong pulis, Pau na rin ang gamit.
2: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pa mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado. Kaya pahid lang ako ng pahid ng Pau Linimet na may sikam extra anytime, anywhere. Hanggang 8 oras, ramdam ko pa rin ang nanunuot na lamig at init sa katawan ko. Itong anak kong teacher, user din to eh.
3: As a public school teacher, di biro ang pressure sa time. Kaya kailangan ko talaga yung short but quality sleep. Best remedy para ma-achieve ko yung mahinding natulog, pahid ako ng Pau. Sa noo, sa inong, sa kamay. At ginagawa ko, room freshener. It's worth the price. Kasi alam mong hindi ka dinaya. Siguro for me, Pau Liniment is a must-have in every Filipino house.
4: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio. Serbisyo asin progreso sa One Radio 91.3 News FM. Ang programa kan lokal na gobyerno kan Tabaco City. Ngani ihatod sa indo ang mga serbisyo asin padagos na progreso para sa lambang Tabakenyo sa pamamayo ni Mayor Ray Bragais. Serbisyo asin progreso sarong programa sa radyo na magdadangog sa lambang suhestyon, opinyon asin agrangay kan lambang syudadano. Gabos tatawan ni pagkakataon na makapagpahayag para sa One City, One Direction, pasiring sa serbisyo asin progreso kan Tabaco City. Ini ang serbisyo asin progreso sa lindong kan liderato ni Mayor Ray Bragais. Madadangog kada Biyernes alas 8 sa

Sir Bisyo, asin progreso nahatod po sa indo kan lokal na gobyerno kan siyudad ding tunay na pagkamot. Sa lindong kan liderato tabi ni Mayor Ray Bragais. Eribanan kita mga katindugon sa God tabi iyan alas 8 kada Biyernes kita nagdadarangugan. Siyempre pa kasabay ta kan pagpresentar tabi. Kan mga naginipuhan, pagsimbag kan mga issues na dapat po tabing mahinanyog kan sa tuyang mga kababayan. Digdi lang tabi nindo yan madadangog sa serbisyo sin progreso. Pagtaod ang alkalde kan syudad makakaistoryahan ta tabi. Aramon ta kung anuan sa iyang magiging kasimbagan ta nakaabot na naman kay Bentul po. Ang mga katindugo, nakaduwang bes nang napabentul po si Mayor eh. Ano? Suenot si alias... Ano nga nito? So, barangay kagawad na nagtago sa saiyang alias. Diba? So, panduwa na ining. Actually, nagkaperang bes nang na-interview ta digdi ang presidente kan Meat Vendors Association digdi po sa Tabaco City, si Sir na Salvador. So, pagmati siguro ni Sir Salvador, sagkod sa ngunyan, dahil pang aksyon. Kaya pinag-elevate, pinagdaraduman kay Ben Chulpo. So, issue mga tugang digdi po sa syudad. Gadan ta ning reaksyon ng alkalde dyan. Siyempre, dakol kitang pwede po na pag-restoryahan mga katindugon tadig di po sa Tabaco City, nagipo ining lugar kan benchmarking kan ibang LGUs. Pigriparo sa tuya pong syudad as in gustong mahiling kan ibang LGU kung papaano tabi. Ang lakdang na ginigibo kan LGU Tabaco. Unong sa tamang pagmaniharkan basura. Siyempre, sa Panginoon po yan kan sendro, no? Sa Panginoon ni Sendro Officer Reynold Martres. Ba, nagdadangog ka dyan, sir? Ma-interview kami sa Imutod Daon. Ang alkalde kan syudad, mga katindugo, nagpasiring man sa BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, Tabaco District. Para magatuntabi ni mga kagamitan, at sobrang alingahot ngayon, sobrang init. Nagatud ang alkalde naman ni sampulong ceiling fans. Tabaco, panagos mantabi man sa pagtabang. Sa pagdisiplinar kan na maninigong impormasyon, unong sa Anti-Drug Abuse Awareness Campaign. Yan po ang pagsuporta dyan kan LGU. Magkakaigwaman po ni Regional ALS Encampment. Preparation actually labo-labo ng preno. Kayo nini, katinugo ng mga oro encampment na nini.

Siyempre pa, ang pagkaka igopo ni Memorandum of Agreement entry kan DNR budakan LGU Tabaco sa paggamit po tabi kan lote budakan edipisyo dyan po sa may buwang. Ramon taman kay Mayor kung ano nang status ka ang taon-taon sa mga. Isabay ta naman, inipong concern, manungod tabi sa mga hog racers, digdi po sa Tabaco City na nag-aagrangay. Kan mahal, mahal mga katindugon ang mga pambahog. Pero ngayon, ang buhay na karne o buhay na orig pagpipabakal ngayon, baratuhon. May ano na si Mayor eh, may abiso na kayo ni. Pero mas marin na madangog rin doon. Ano, so mga hog racers, hindi po sa Tabaco City na kung mapo pwede datambi na mag-ibo ka mo ni na black and white. Ano ang black and white? Magsurat po sa opisina kan alkalde, ano, or kunday po, diretso na sa City Agriculture's Office. Tayan man po ang magiging basihan kan alkalde sa pag-ibo ni maninigong aksyon. Malay nindo, makaabot pati sa national na level, di ba? Kasi bako man gayud sa nakamuan, nakaka-experhensya kaya. Barato ngayon, sir, ang barakalan kan urig, nabuhay. Luging maray ngayon sa pambahog. Kaya magantabay, Jerry Cruz, maray na pa'y good morning. Good morning man kay Gina Coderes Bermans. Kay Binboy S. Santos, good AM. Hoy, sa perming present kay Madam Perla Bindal. Maray na aga man tabi isa sa imo, Clara Cugoco Rimonte. Nagkarapi na lamang. Paglimugmug na kamo kan best kapita, iyo na ang. Good morning. Sosyalon nga para panlimugmug. Best kapi, ano? Good morning. Pagtimpla na ning kaping natural tabi, so mga mahilig po dyan sa kape, magpasiguro kan buhay. Mas maray na po so kaping natural, kaping herbal. Basta kaping natural, kaping herbal ang hanap, duman kamo tabi sa sigurado. Sa best kapi tabi kamo. May apat na klase na po yan. Yaon po so original 8-in-1. Yaon po so best kapi gold 20-in-1. Best kapi green 6-in-1. Buda so best kapi black. Para sa may mga sa mga Mr. and Mrs. na may bala. Yan na inumunindo. Marayon iyan tabi, Geraldine Candleseed, try mo. Bunto. Ang pagkaaga-arog kayo ni, habang kamo nagdadangog ng radyo, nagro-ropropring kape, ay abaan ka ng pagka-porting maray. Kay Alma Bides, Cel Bermas Bornilla, Elsie Bungalos, maray na pagka-morning. Kay Vic na Bornilla, good morning man. Shout out po sa mga taga-San Cinco. Mga magurang kan mga aki na grabing pasaway perwisyo sa ibang tao. Day manindo. Day nasasaway ang mga aki ninda, suroga. Pa an aki ninda daw atig saway na sinda pa ang dagit. Marasa pa kamong mga mo sa inhaling lupalup kamo. Ayo, dapat kutanan mga magurang ano. Day pagkonsintihon ang aki, kuntig saway ka ibang magurang. Lalong-lalo na kung nahiling manindo na iyoan may kunyan, inihong paninimbagan, day po pag surugon, tangani na day magdakula, ang utak, ang utak ang payo. Iyo. Sararo-sarabay kita na magdisiplina kan mga angki, tan mga angki kunyan, nako, ba ka ng pagal? Mapagal disiplinahon tabi. Good morning. Kaya kung mga po pwede pag-arog kini pong sitwasyon, sararo-sarabay kita na magdisiplina mga manoy, mga manay. Marina aga, Julius Bungalos II. Uy, abrido palang tabi ang komunikasyon. Magkapi lamang po, Sir Ed. Ano ang kapi mo, Kaliha?

linya kan sa muyang komunikasyon sa inyong mga kaputan. 0966-420-2491, 0966-420-2491.

0: Pinas, Boracay. Oy, sa teknika, tuwang tatabi si Sir Manny Almoguera. Day magduwa-duwa po ni namuyap na ipa-apir, no? Sa ako nagtutubod mga katindo, anuman mukdog isipan kan syudad, nak magambangay kan sa tuyan na. Ay Marilias Marina pa taman sure na po mga katino ang banwag nagre-ready na decampment kinda po na mga inihong quit NCT anaram ko din mga tugang hali po sa fee box kung pwede na po na magbaralikan sa indang mga harong iyan po na mga paibakwar tahalos mga 7 bulan na tabi sila sa evacuation centers. Garong ngayon sir, dahil pa mapapaulit. Sige pa baga ngayon ang ngurub-ngurub kan bulkan, ano? Kasi garong wara na kiayudang nag-aabot. Ah, bakong araw kan supromero mga tugang na angkada kan sa mga bakwit. Ah, halos sunod-sunod, tabi. Ah, halos sunod-sunod. Ah, napik. Ah, matamlay na so. Siyete 25, good morning, kape habang nagdadangog, best kape always. Oy, salamat Marichu. Ano Marichu, per tapi, ano, so gold, ah, yung pagduhon baga ang best kape, kamuning best kape gold, bangaon mo ta, nagsitunan, ang best kape, napas, ah, andila mo, mga tugang, may lasa pang best. Matindi ang best kape gold. Good morning, good morning. Kay Sally Balbin, Marina Pag. Salamat sa pagantabay, Sally Balbin. Good morning, good morning. Ay ma, pagbuelta na tatambi mo, tababawas-bawasan kong rin eh, ta gurugul pipaan niya, hindi din nakahilira, Sir Manny. Dakul-dakul pa. Saan kong rin eh, ha? Pabulta na kami, Mayor, eh, sa pagbulta na tabi, yor, ma-contact. Ano? Ramado. Dito sa Bordeo Seng. Ay, dyan, harong-harong, iningapod kay Kitibay ang Rafariaga Baleta. Sa pagkamorning, kay Salvin na Boral, Bordeo sa Seng. Kana naguling ko niyan, Salves. Purong ini kan saradit pa kami sagkod gilay on day wala bak nige good morning mabul ang program sin progreso dyan sa nakamusim mayor ay kaistoryahon tatabi.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood cholesterol, uric acid, kidney, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, exam, at ECG. Meron din tulad ng flu, hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, mild sa arfensya, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements, psychiatric and psych evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Barang sa taas ng BD Boulevard, Tabaco City. Bukas ka Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Alam mo ba yung pagka hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang fresh freshness at glow.

0: achieve na achieve ang putik at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC, Automart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Dati, laging masikmagin at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Ngayon, haaala-akaya o nga ang power sa bilingan ng bago.
3: Pet, pagtitiwala, ibigay na taong mahal mong tunay.
4: Mahalaga Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, consin isyo medikal. Para sa iba pang kaputan ng serbisyo, mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or follow the St. Anthony.
6: May bag ni Oigan House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken ang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa lusi sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha RRS Marketing.
7: Kahintay nyo, punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances, sain ka pa, syempre RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
10: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal ng aking pagdumi, magaan sa kaya kayo rin. Araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe, the best talaga.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
0: Mga padi, mga madi na mga parabayli, as in sa mga mahilig mag ballroom dancing, magayunan palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo, Sampangan sa Nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Manamab sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang si Ducky Eye or Dance Instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
12: Mga best, life is short. Rest at Intel Health. Mag-relax man ka beauty clinic. Beauty clinic. Lingaw muna. Tiyan ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treat removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxes, royal and VIP head spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text pa mag-apod sa 0922-221-2520 RL Beauty Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in one place.
13: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
14: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbs. Mas pinakape. Mas

0: ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Habol na sa kanilang July special promo for 100 pesos for 1 hour with free drinks para sa mga 50 years old and 150 pesos for 1 hour para sa mga 30 to 49 years old. Hanggang July 25 lamang ang kanilang promo. Ang Golden Wellness by Kidseya ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Sayadera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidseya, your new home for health, balance, and vitality.
1: Oy, bultada na mga tugang sa laog kan sa tuyang programa. Alas 8:30, alas 7:37. di tan pang masala. Palibasa, may piga kukontak ako mga katindog na mga interviewed doon na alas 8. Abang ka mo ha, ito may mga interviewon kita rin sa mga lokal na issue. Lalo so, nagbabiral naman ngunya na apat na mga kagawad na o barangay kagawad na pinagsuspindi kang sanggunian pang lungsod. And at siya naunto sa sanggunian, duma sa ikasin ang sanggunian. Ay ko paara mo garing kung sisi ang bisita, may haputa din sa sainda. Ading, kung paano rin dapigdangog mga katindugon so reklamo kan sarong kapitan, o ni Kapitan Tuto Bubilis. Kundi, dumana lang iyan sa masunod na programa. Focus ko na kita rin kay Mayor Ray sa Servicio Sin Progreso. Natod po sa sendo kan lokal na gobyerno kan siyudad din tunay na pagkamuot. Ege, padagos lang kita mga tugang. Oy, Sir Sir Simo pala, nagpadara digdi sa kuya ning information man si Sir Simo. Abi ni Sir Simo, pre-deployment orientation. 100 qualified before deployment. On July 31, 2026. Oh, may deployment ko niyan alas 9. Ang kanasanggatos mga nakwalipikadong aplikante mga katindugon tabi. Taod-taod na alas 9 sa multi-purpose hall sa City Hall, Tabaco. The deployment will be on August 4, 2026. Kunyan pala nini. Pre-deployment orientation. Achan, alas 9. Achan, alas 9. Igwapo ki gigibuho na... Sige, abang nagkukunta kami kay Mayor, sige, dasan ang ring. Actually, pigya, sir, ma'am, busy pa. Kaya ilang, tabad, mag-call back na lang ang alkalde. The deployment will be on August 4, 2026 at Epson Precision Philippines Incorporated, duman po sa Lipa City, Batangas. For 6 months, provisionary employment for minimum wages. Sayang man kay niha. Nakulang bagay pa nakabot na kamuduman sa kunyan sa Batangas, sumahiwas na duman ang chance nindo na maghanap pa ng ibang trabaho after kan sa indong provisionary employment. Pwede nga ni kamo na ma-regular, depende sa indong performance, ano? Romel Bupa, maray na pagka morning tabi primo. Kansarong simana, igupad na rin si Sir Simo. Duman man sa Lipa City, Batangas. Nag-endorse si Sir Simo Cancito 81 kwalipikadong of production of 6 provisionary employment. Duman po sa Epson Precision Philippines Incorporated. Alos pariyo ano ang pigadarahan ni Sir Simo ano. Anyways, dako lang tabang inisa sa tuyang mga kababayan na naghahanap po ninhanap buhay o trabaho. Ka magigos ano para po sa indotabing puturo. Day magsawa ha sa paghahanap po ni hanap buhay o kaya trabaho. Kay Felisa Dado Laging, tama ba yan? Good morning, pa-shoutout po sa Sumbanatic family at sa coach namin na si Sir Vincent Vergara Apalita. Huwag kayong apalit ng coach dyan ha. Huwag kayong apalit, mas mayroon na yan si Apalit na matibay yan, magbainit. Sumba natin yan. Diyos Coro, Barasona, marina pagka-morning tabi dyan sa San Vicente. Man kay Manay Evangelista dyan sa San Isidro, Ilawod, lalo na databi kay Manay Delia Belenso. Romnick, Doris Buensalida, good morning.

Good morning sa Red Mariman po na nakabalik na sa mga bakwit at mabahog man sige. Day pa man, ihaputa lang kung ano na ang preparasyon ni Doris. Day pa man, pipabalik tabi. No, tron ko lang ha. Dora pa kita na coke na kuti ha. Taduman sa LGU, pre-ready na para pendant. Kaya digdi sa satuy ay haputa man ko na nung status kan mga bakwit. Ano? O day ako nagsasabi ha, klaruhon ko lang ha. Day ako nagsasabi na pigpabaralik na. Ba dumapasin nalang kamukangog. Pati ako, Yo, para klaro lang ha. Nag-aaram lang kita sa LGU kung ano na po ang plano o haputon talang tabi sinda. Ano po? Sige. Nakatindogon sa tuyang programa. Lasyat po ninpag. Good morning. Kay Adel na Bas Mayor. Good morning. Cherikar, marina pagkagaman tabi sa Saimo. Bangatugang ang lokal na gobyerno kan siyudad din Tabangco sa panginginot manggarari po ni Mayor Ray, yaon po ang pagsuporta hindi po sa pigpapakusog na awareness manungod mga katindogon sa anti-drug abuse campaign kan PNP. Mismong si Mayor Ray ang nangenot mga katindogon sa pagdiseminar nin impormasyon sa mga kahubinisan. Aramnindo, ang droga kaya mga katindogon perwisyong maray ha? Sa pamilya. Kaya kamo na nagdadangog mo niyan sa mga magurang tabi, adi giyahan, i-guide din doon ng maray ang mga angki na piliyon su tul-tul na barkada. Takon minsan ang pagkaka-involto sa mga arog kayo ni po na illegal na aktibidad dahilan po minsan sa influensya kan mga barkada. Kung minsan nga ni, o dyan sa harong nindo, gurano ka kahigpit sa imong angki. Pagka nakaluwas na yan sa kudal mo, nyao na tabi sa piling kan sa iyang mga barkada kung sa siya nag-ugma, na-enjoy ang gabos na bagay mga katindugon, iyan na mga panahon na iyan, data na po iyan na mumonitor bilang mga magurang. Ang sulamenteng nagigibon ta na sa natabi, matsutsak sinda pag naguli na naman sa satuyang harong. Kaya ang pinakang maray abang yaon sa sendong kustodiya ang sendong mga angki tabangan ta sindang ipasabot mga katindugon kan mga dapat buda da idapat sa satuyang susyudad and kung papaano sinda magiging marhay nano mga katindugon da ipo sinda maparayo ning landasan na po. Kaya ni pong pinagigibo kan LGU na pagtumar parte sa siring kaining kampanya na mabuksan ang isipan kan mga kabataan, kan mga kahubinisan sa malain na epekto kan paggamit mga katindugon kan illegal na droga. Dakol dyan, an pwede po na kunyan, inihong nababariwara ang buhay dahil po sa illegal na droga. Pag nagsisinghot na kamunin drugs, batayan po nakaka-addict ano kaya nga ni may mga kababayan kita na dai nakakaginhawa dahilan po ta addicted po yan. Pag tuminana na duro diretso na garo yan sigarilyo. Ang panagpon ka na magsigarilyo, madidipisilang ka na mag-quit sa paninigarilyo. Mas malala mga katindugon ang droga. Iyo mas malala ang droga. Kudyan yan, ang utak ng tao nararaot, dahilan po kang paggamit kang illegal na droga. Kaya po, ang opisina kan alkalde, ang lokal na gobyerno kan siyudad, nin tunay na paggamot, yaon po ang pagsuporta sa mga otoridad sa pagsasagibo nin mga information dissemination campaign para makalikay ang satuyang mga kabataan sa paggamit nagbabawal na. Yo. Kaya sa girare, ano, pagirumdum ta sa mga magurang gabayan, nin marhay ang sa indong mga angki, pagirumdumon, nadakol ki mga importanteng bagay na dapat pagtuunan ng atensyon, ang paggibonin da indata. Magpili kang tamang barkada, subarkada na dai kamo ipapasubo. Kunyan baga no man tama nga ni so kunyan kasabihan no man is in island, tama ba ito? No man is an island, yeah.

Sarong kasabihin ang mga katindugon, ano? Nakitang tao, day kita mabubuhay na solo sa nakita sana. Igo kita dapat ting perming kaiba, ano? No man is an island. Pero dapat piliyon ta sa mga magiging amigo ta. Tanganin na day nababariwaraan sa tuyang buhay. Yopo! Pwera kaan mga katindugon, an alkalde man per pasiring po sa BJMP, digi po sa Tabaco City District Jail, tangani personal tabi na ihatod ang 10 siling pans. Yan po sa BJMP para makapagatod ni na maski por papaano, dikit na tabang sa mga PDLs, ano? Ta grabe mga katindugon ang alingahod. Oh, pero magayuno nang kunyan ang PDL, ang kunyan, ang strict jail. Sisi ang gusto duman mag-star. I-recommender ta tulos. Ipakuata kumutulos kay jail officer Caballero. Kung mo yan induduman na mag-star sa Tabaco City District Jail. May wason pa naman. Pinadarahan na duman ng electric pa ni Mayor. Kung mo yan indud, pwede man tabi. Kamu duman, libre ang pagkao. Day ka mamong problema ta. Aaga o to banggi, serve sa imo yung pagkaon. An ma serve sa imo kan pagkaon, pati buda, apwera kan, may bantay ka pa naman. Bantay sarado ka. Kaya kon mo yan indo, nagpadara duman si Mayor in 10 po na ceiling fans, pwede man kamo duman, kon mo yan indo. Magsabi siya na kamo ta, ipapick up mi tulos kamo. Good morning, good morning. So yun po ha, nagigibo ning laktang po ang alkalde. Tamaski nga ni po, mga PDLs po yan, persons deprived of liberty. Kay po han man gararay po kaya ni na, maski puro pa paano, ha, abang pigdadangog ang sa'yo ng mga kaso. Takadaklan dyan, nasa hearing pa po yan. Ang mga yaon dyan, halawig na panahon bago po na masintensya na ang mga yan, kung guilty or not guilty, beyond reason. Yan yung proseso kan kunya natin, the justice system natin sa Pilipinas. Kaya habang niya on dyan sa kunyan, sa kulungan, ginigibo man gerare and medyos kan gobyerno mga katindugon, tangani, maski puro papaano, ang mga arog po ninda na deprive of liberty, may pamati sa senda, naigwaman gerare kinagmamakulog sa senda. Ano po? Kaya dakulang bagay tabi ni napigpadra po ni Mayor Ray dyan sa kunya sa BGMP. Sa mga ceiling fans, maray po yan. Isabay, tanaman, tamadali na tabi matapos ang bulan. Actually, 31 ngunyan. Last day na po kan July. Sa aga tabi, August 1. August 1 na sa aga. Kaya po tabi, pinapagirumdum kan peso tabako. Kay Guapere. Sa nagdadangadang tabi na Agosto 6. Magkagawin po ni Jam Fair po yan, ano, sa Tabaco City Plaza, alas 9, sagkod alas 4 nin pagkahapon. Makimarkahin na po kansin nung kalendaryo. August 6 po yan, all down in Webes. Alas 9 nin pagkaaga, sagkod alas 4 nin pagkahapon. Magdara lang databi kan mga minasunod. Na mga kaipuhan, updated resume, ballpen, o may pagsiguro natabi ning bottled water, employment documents, tapos syempre, dapat nakasulod ka nin nagubing. Yo, bako itong so ma-apply ka ning trabaho, pailing-hiling ka kang cleavage mo, taakiton mo sa mga employer para magkaigwa ka ning trabaho. Bako, bako araw kayo ito, tabako man, passion show, and sa imundo duman na. Hanap ka rin trabaho. Uni po ang mga participating agencies and employers sa local employers tambi ang Echonomia Electronics Philippines Corporation Stretch Distribution Incorporated. Masabay man po ang LCC at home kita digdi. Good morning, good morning. Samsung

Electromechanics Philippines, Budatabi and Honda Philippines Incorporated. Sa government agency, mapartisipar po tabi sa gigibo na job fair sa Agosto 6, mga katindugon ang Philippine Army. O sa mga gasto, maglaog po sa bilang kunyan, saro sa mga men in uniform. O yan po tabi ang para sa sa inyo. Kaya ikalendaryo na po yan ha, di paglingawan. August 6 na tabi yan sa Tabaco City Plaza. Hanap ng trabaho, di magpaparatambay sa kanto. Dapat maging produktibo tabi ang satuyang aldaw. Anyways, garuda ito naman makukuha ang alkalde ta kapos na kita sa oras. Sa bagama, sunod naman pong aldaw. Good morning, Sir Ed. Pabati po kami din sa Bantayan, Purok 5, always na po na nagdadangog kay Manay Shirley Ezekiel Serrano. Good morning. One month na lang, sir. Masirip na naman si Jose Marichan. Ayun na nga ni, nag-uruldot ng angog ni Jose Marichan. Ano man daw ni si Jose Marichan? Nantes, Ward, Marina Pagkamoreng. Need ko din safety officer for Manila. Oy, magsabay ka, Cons, dumansan. O, Cons si Roy Bon Imperial. Cons, kung aram ko niya ang kamansa na dyan, Cons, ikaw na inapudan kumanong ko dumansan. Anihong inagrangay kan mga meat vendors association sa tabako. Sabi ni Konsehal Roy Bon Imperial, nidya databi ning safety officer for Manila project, baka igwa kitang taga tabako or maski bako taga tabako. Paano kay ni dyan na lang sa imong opisina tabi, Cons? Ano, Cons? Diyan na lang sa imong opisina? Sa, kunya, legislative? So, mga gusto na mag-apply ng trabaho? Or masabayang kaduman sa gigibo na job fair, tabi? Kung masabayang kaduman sa gigibo na job fair, makikay Sir Simo. Kamadali na. August 6 yan. Good morning. Pero, i-announce na tabi. Tamasupog may kay Konsehal Roy Bon Imperial. Sa mga gusto na tabi na mga kunyan, safety officer sa Manila, sige na tabi, apply na kamo, ah, dyan tabi sa office mga katindugo ni Cons Rolbon. Magdara ki, ano nga ni ang CV tabi, Cons? Hindi mo, in-abribate mo pa, no? Maluya pati ako ka. Magdara po da ka mo ning CV sa CV. Credential value? Ah, saro lang ang kaipuhan niya. Okay, saro ba ang kaipuhan? Di ba, ali? Saro, ikanan mamili pag nag-reply dyan sa imo. Yeah. Good morning, Marilo Mirandilla. Ah, good morning, Tabi. Kaipuhan da po nin sarong safety officer na naging safety officer sarong proyekto naman sa Metro Manila. Pwede man ako, Tabi Cons, na maging safety officer. Willing man ako pating ma-assign sa Maynila namin. Ege, inabot ako nina oras. Good morning. Ang curriculum vitae or biodata, eling mo naman ini. Konyan Cons, inihong resume. Pwede dipisilan mo ako, Cons? Good morning. Di mo ako para padipisilan. Taba ko man ako taga Areme ka. Ege, inabot ako gari kita nini oras. Sangani kita para miyentras sa magpaara mga katindugon. Ang importante, sulote dyan po sa may triangle. Natangaya triangle nga po kayaan. Pasiring magayan sa may mayon rest house. Kunya na yan, ariglado na po ang memorandum of agreement entry po kan lokal na gobyerno kan siyudad ng Tabaco headed by Mayor Ray para magamit po bilang police community precinct. Papakarhayun po yan, tanakatenga man sa natabi ang lugar na yan. Magkakaigwa na po dyan ni kunyan, CPAC Station. Community precinct ka, mga katindugo ng PNP. Para magtautabing seguridad sa mga nag-i-star na mga kababayan ta dyan po sa upland area. Buda iyan naman po ang magagamit. Ito yung igwa po mga katindugon, yung mga kasiributan. Lalong-lalo na kung nag-aalburoto tabi si Mount Mayon. Yung kaya ilalag na po dyan. Buda maray man iyan ta nagkakaralapa lamang. Sa pagi po kan LGU, mapapakarahay po yan. As in magkakaigwa na po nintawo sa o kaya
magkakaigwa na po ng pinakangharani kamo dyan na PNP Station.